0: Koe polo kalama mapu te malau.
1: Malau pita pa ko kore ke bufang hatala whakata po tau pek whaafa ki pia mehe reti o tahan no au apu niua FM. Ka ke whakahoko atu e polo kalama anga mahi ni koe ni a mapu te malau. Ka koe toko nake ni koe aha ua ni o me wanoa ua ono. Polo kalama whake ni o kua ngona e rea whakani wa fo'ou. I hono lawa e kaitapu whakawa fo'ou a e kua tohi i he rea whakani wa fo'ou. Pea koe ngawe koe ni i talama o pe koe ngawe ni nei whakahoko ia i tonga. Ka inga ni wa fo'ou te take Steven tui lau tala. Pea mwe kaupai whikau kau whai a. Mwe ka inga toa pe he no fona e rerei i nga rea whakatonga. Le whakawe ki nga tolu ke nga whakahoko a ngawe koe ni. E koe ia kumonu ia e proklama koe ni talama he wanoa ua tolu. Ke o atu e rea whakani wa fo'ou ta hea kahi rea. Oktubi he mōre. Hange i pēka ngahi rea te reo Māori ka ngana Samoa, mga hau ni we, rea whakatonga. Maka viti, te reko ngahi rea a te kai tuku i mote Pasifiki, o ku lau nge au, o ku lahi. Hange ko ngahi whanua la lahi, reko Papua New Guinea, ko Solomone. Pako ia au kui ai ai fifia lahi o Mauloto, ke ngawe aki e ngawe koini, e tohi tapu, ula ki o ngona ai e rea whakani wa fo'ou, Kai maua e koloa koe a konaki, whakaloto, mai kakai, o kuna o tui o tua, pia rea whakatonga, mo rea whaniwa fo'o, pia mo rea whakapalangi, mo whai ngahi rea kehike. Na koe ngai o mawa umai ki he tohi, loma, i pseri a paula ki kai loma, pahe hono fulu mātolu, o kuwahe taha ono, ai tohi a loma. Ai o toi taha wha, taha nima taha ono, ta kone lava i a tohi ko ia, pia mau hoko atu, ki he tohi o koko. Ka koe vesi e taha wha o e wahe e taha tolu. Pea koe iai kou prahapa te pe koe ke mautimi koe ni foki. E koe aurin tā manu atu hina rei huke huke pa peka kare sire tama of. Ki poa ke mai kulawa e tō tahani ki Amerika whai ki whatongi ai. Pea ihereti o ki aia te vita maka pea mō rin tā pas. Pea koe ia hina rei kou wafe atu ke kamata mai ai umauhanga lau koe whonga kumauhanga ke e polo kalama. Koko eu ke mao ko tohi tapu pa ke mui mui mai, pia i mua hina rei pa te hoko atu e. Tu ke u atu e whakamalo, o kei kakai, nā ku he mea whakaiki i he morite o wikeni. O kei kakai u nao talamai i he putu, ke te au. O ku nao mui mui i tala, nao mui mui na toi polo kalama. O kei ke nao kompiuta, o ku nao reti o. O kei whake asi mai. O kei whi whakaongo atu ai. Whakamalo pe hame he tau a reti oni. Oi kai ko ki nao tolu pe koi ni ko atu nao hingoa. Oi kai mo toko toa pe o kumbo whanongo a map te malau. Ko uhi ko lau e flofola e o tua tau mau inasi me iai. O gea e toko taha ko tonga kau whanga Harrison. Pea ko tonga fuoloa ta utana nofo i Aotearoa. Ki mua anoa e pia utoki au mai au ke phone one. Pea ko tonga o kukau i he kau mui mui of. Whanongo e tau prokarama. Bebe mo ka inga. O tau tolu pia mei a niua tau ta. Ka oai a soa na ka ohala niua. Pau kai pia mei kakai a nau whakarea mai ta maina tolu. Ma aloa pita ke mau mamata ki hataha o ka mau omona mau pia no reo ka kuako rea whaka niua. Ka koloa ka inga. Ka ombo wa o ki he tohi tapu. Whanongo pe koe ki he rea whaka niua fo ou. Ka ke mamata koe pete ke lau e tohi tapu whakatonga. Pe koe tohi tapu whakapalangi. Pe te tau whetau laki. Ia aho ka whange pe. Koe kuka inga he kūrea ko tau mai pia paula. Ke tik tau tolu. Pa koe ia kou. Pia lawe ki a tonga. Pa pe whakasoana. Pa kumo tolu ko tau pe na tau whilo aki. Me whakaiki he moni te. Malo pita hono mui mui ta pulo kalama pia. Awa na tuku he. A tau no foi pe para tau pepe te tamaka. Ko ose taimi tai totongi. Pia kone lava aie. Ka kou tui pe. E a upe ke tohi whakaha. Pe koe ua noa ua walu uia, kou tui pe te tau keimo ui ki ai, Koe ka inga koe wahe e ahoni, ko loma, wahe o pruma tolu. Pe a tukatu hina rei ki kamata mai hono lau, oku, mate o mai pe ai waki fitu, pe au whaka ose atu ai wes fitu ho ku osi, a whaka ose ake wahe, pe tuk tala noa rewa ke tau sio, pe koe ha, koloa, ha, hi mai ke tau kato ai ko tau tana ki bengahi. Ui ke mai mahina ko tau situa kai. Malo, fokatu ke reti ong.
2: Malo to ta loma vahe tatolu kono ulu itohi whakaongongo ki te kautaki whakawhanua. Kia ngā nofo I a te tangata kotoa pē ki te eupule o kumā o lunga. He oku kailoa he pule kā o kumei te atua pē, pia ko te eupule o iai koe ni, ko te whukotuu e te atua. Ko ia o kuanga tuu ki te pule, ko tana tuu ia ki te tuutuuni a te atua, pia ko nā tou o kuanga tuu e tau te ai. He tala e ai o nofo ia te kaupule mo whakailifiai o te ngāwe lelei, kā ko te ngāwe kovipe. Pea kā pau ko tau loto ke auana I ai hau manahe ki te pule, pe I whai lelei. Pea toki mau he whakamalo me ia ia. He ko te sevanitia a te atua ki a koe ki te lelei. Kai kā pau e ke whai kovi, ke manahe mua I a koe, he tala e ai ko te vainga tana to'o te here tā. He ko te sevanitia a te atua, ke tau te ai I a te whai kovi, ke whakaea I ai tono hou hau. Ko I ai, kua pau ke kōtou anga nofo o kailoa talia I a te hou hau pē, kai talia ia te konise nisi foki. Seuke, ko tono uhinga foki ia o kukotou tuku Hawaii, he ko te kauwhai o te ngāwe tapu a te atua I a nātou. Pea no tau nofo pē ki te mea ko ia. Ko ia, ko tau whai ki a nātou ko tau pē ia te mea o kutotonu. Ia te tuku hau ki a ia o kua ana te tuku hau. Ia te tūte, ki a ia o kua ana te tūte. Ia te mana he, ki a ia o kua ana te mana he ina. Ia te whakapapa, ki a ia o kua ana. Ia te whakapapa ina. Mālo tātā. Oi, ai ka
1: whakaongongo I ke taki ko koe. Whakafonua, eh? Pako e mea wahea pito ia, e tau sio mo tāno kai pio tau whewhe, ngai ahon, pio kei moone rea koe ni, pio ko tau awhik tato me tuk fua, eh? Koe koe konga whaka osi oi wahe katolo o loma, ko te wheo whaaki whaka tau te hina. Koe wheo whaaki whaka tau te hina, wees walu e kene osi, eh? Au pehe, aua. Aua e iai, he ko tau mau, maua ki te ihi. Okay. Awa e iai he katou maua ki te ihi. Ngata pe I te maua ke ofa ki ai. He ko ia ku ofa ki he taha kua ina o siki te lao. Ko maua ko ni, ka tau me whakatonga ko moua. Pe awa te tau moua ki ani ihi, ngata pe ka pau ko moua pe he ofa. Ai ki toki I tata lange moua he ofa pe uk fefe e hinarei. Ke mahina o piteu kai ni ihi O ta mai I o mo peki o fa ka wai lepe fo tu ma fefe sai pes hiva he ko te urea ange ko rea ko ni upe awa ke tono fefe ke tono fa fide awa e ke fa po awa e ke kai ha awa e ke manu manu e ko fa rea ko ya o sia o ta ko tope ko to o ya me fo ka va ko ni ko e fe ka we hongo fulu ko ga fe ka la la hie fo ka va motu a Owa teke manu manu, o teke kai haa, o teke whakapō. Kahirea ko ia. Mo te haa fua he whekau o ku tōe. O ku whālo te ia e te wholofola koe ni. Ka atoa he whekau hongo fulu, whakataha I kotoa ia, a kerea koe ni. E ke ofa ki tau kaunga api, hange pe kotau ofa ki a koe. E ke potono ai whakaniua whakirea ko ia. E ke ofa, he? E ke ofa ki tau kau ngā api hange pe ko tau ofa ki a koe. Vese ngā fulu, tala e ai o whai e ofa he kovi ki tono kau ngā api. Eh? Aua, ta ko te ofa, ko te osiki a te lao. Paka pau upe heo, kia hame ea e hiri o he lao, ko ofa ia, pa koe ke tau a ofa ia, pa koe ke tuke tau tano ki ai, vese taha. Ke āsiri te katou whai, ke katou iloi, te laka o te kōnga, masi. O kui whakatonga he nihi kau niwako staila. Eh? Eko laka me kōnga staila.

0: o e si a si, o pe la o ia gune puke puke aki. Pea koia pea e pure. Pea koia pea e vete ki me iai. Patata a kieni. O ke kau malanga. O ke kau akonaki. Pea o pao lewa ke tau hi o fata tau ke tutu uni. Whaka ngata ngata. Mui ngai feituo. Mui ngai ngāue. Ke au ki ai. Ai tangata malanga. Pe koi fefine akonaki. Pea ka pao lewa. O kua luatu. O kui kai tau hi e tutu uni ko ia. Pe aku mawhai e pule, pe ko whai whikau pule. I he ene tutu uni, pe mwe mawhai ko tuku maana, ko hiko e siasi, mei o lunga, ke ne to'o ai lakanga, pe ko whatongia e toko tahaku ia. Ai au malawa ki to'o ha kuata e whaa, ta anua ko e ni, he oku hoko. Kuata e whaa, tau pehe ko e fo i tau kakato ia e taha. Mei he, whai ngata ana e to whaa ngai, ai toko taha ko e. Ko e pūre ia, ai tangata. Moe mawhai, o ku tūko e he o tua. Taimi ta taupe, ko ofa, o ku tūki mua. Pa ko ofa, o ku whaafaka more more. Pa ka iai ha taki, pe ko ha pūre, o ku huluai e ofa, o ku hoko ia koe tā mai o eiki. Kau tui tau mahino i e lea se vāniti, koe taha o ngā aue, pe au ne mau ha totong. Koe tā mai o eiki, koe ngā aue, koe ki toi si o ia ki ha totong. Koe ne ngā aue pe, ke whai hono whatongia, whaka tā mai o eiki. Ko ngā lahi, o, mo uifaka o ngā ngā, na e lawe ki aiho lau, he ko ngā hono wa. Pea koe mawhai, ka pau te tau wanga nofo, ki he mawhai. Koe toko taha pia na e whakataha pui. Kau kai koe uhinga ia, koe sio koe tau tea katoa koe e whai atua i kai, e whangata ngata, o ku whaia e toko taha koe, koe ne hoko koe taki. Pe koe pule, tau te whito ki he siasi. O ku tuku ki ai mawhai, pa kui ai penga hi mawhai, o e kau taki, o ku whai, o whaafaka mole mole, pe au ki ai pē mai ngahi mawhai, au i kai hāi ha whaafara mole mole. Te utuku ato ke tāke ke lawe mai ki he kōnga honoua, pe ata toki i ai ai pēha ki i ai au si anu nou pe au kau atu, pe kai kai pe a ke whakaa u mai pē. He kumahino pē a e ulunganga, o hataha o kuanga nofo, o ne hui hui, o ne tukuangi. Mālo tuk tā.
1: I o kainga koe koe a ngai o e kamata whakatara noa ki he wahe, o kune, hene si o pia paula ki a ngai no fō, whakotu utu o e ngahi whonua ai kui ai. Pia, ka whonua ia koe ia, tō rahe tā tūlte ki tā wā tā tōki ai. Tāku mahino e whonua o tau i ai. Koe uha whonua ia koe kakai, a koe kaka ia ugei e nau. Tala noa anā tō ma nau fōtu utu. Pea, ka ia ha whanua, lahi ono tala noa. Pa koe ke whaka ako pē. Pe whaka politikare pē, pe whaka ekonomika. Hange koe koutau. Ta waka maheni ke he ngai. Whai kāma pē ngai tala noa ke ke. Koe ahoni, o kutala mai ke whai whaka ongo ongo. Koe whaka ongo, waki ongo pē. Ongo anga e kunima pe wono. Ono akoloto. Mahino ni mā ia. A whai aki ai o ngō. Ai a ka pau e ono, whai aki whaka o ngō ki kau taki. Ka wai ho loto. O i kai te ke whai pē ai ngā ue, ka oku ia e loto ke whai aki ai. Ai tau hi. Whai rea ta, kou pehe ke whaka mā po opa ke tau hi, ko ngā ulua ki koko lawe ka hina. Kou hi whaki alwata hape ko tau, ko polo kalā mai neo rea, praniua. Pe ka pau e tō mahwo i rea taha o fūtala noa i ke fūmatak mahino. Ko e vāwe atu e te ilo rea ko ia. E tau hi ai taki whakafonua, ko no whakaheno hi noi utu kumai. Pe tau tala mai ke whai whio whaaki whakatau te hina. Pe te upehe o tau hi e mea ko ia. Ai e ka pau e ose e tau programma a honiko ki fo i rea e ko tau hi. Pe tau ilo rewa. ka pau e whahatauhi, e ia e mo ua. He? Paka pau e aha mo ua. Oua teke mo ua lau paanga, pe teke mo ua lau hohela, nga aue teke lau a kahi mea koia. Tara mai, mo ua ke ofa. Nā ku eka te nai, e fe fe, ai mo ua ke ofa. O kufaia ka inga mei loto. E te ilo. Iloto. O kamata kia e ofa. E kapau teke ikai teke kamata ke ofa, e iai aha teke pia, hey, a mo tolu koe e mo ui hok whāwai. Eh? A mo tolu koe soke, ko ke lau e koe mea ko ia, pe te tau fihi a katoa. Ilo e ofa, o koe ke ngalo ia, ka akulanga ai mo ui ia, pe a tau hi a hi e ofa. Pe a la heang ho ofa, he pekia kona, ka tolu te tau whamanatu he mahina kosi, ko mea upatai ke tuko e lau ngawe ka inga. Oku mahino pe lele ia, oku lele ia pito he ngahi. Whakarea ko ini, hau hanga tonu, eh? Tak whakama opo opo ai mea kotoa, a kia o wha. Pea, ta was fau mai ai, ta koe mai aku mahu inga ai ai polokalama ko ini he kulau. He ku, ne whai e lawe ki he o wha he ngahi polokalama mai koe ko hi o ku lawe ki ai wahe ko ini. Koe koe hau mai koe ki he ni, whakasi osie na lomba. Pea tala mai, aua e whetongi aki e kovi, ka ke whenga ke hanga he ofa o a whangatuku ai tauhi ko koe ho vā. Pea moe toko taha kou ke pehe ko kau ngā whanonga kou hange pea tau te hina. Hina, te upoki mai ke vēs taha whā, e ko sae apito he ngahi rea koe ni. Ka e koto ai mua ia te ariki ko sisu. Ilo e whai rea koe ai, he? Ai whokena ke ngāri koe kau niua, o fefe. Hai ho tau wala whanakio, ko kum hata ngā hirea, ki o mai ki wea, ai mua a sisu ka rais. Papai pia tu, hanga tui a sisu ka rais. Papai te hunga neke ai hao fu, pā te tere o mha o loku hao fu tau wala. I loto, ai ki loto. Papai e kai ngai whaka osi a ki pēa tala noa koe ni. Takoi futala noa whaka loto, takoi whaka loto e ni. O whai o lotu, o whai a mei loto. Me ka pau aiha mea, roki ai ki loto, kai toki mo fisi mai ki tua. E ho tau ki a e whonua, mo e kauta ki e whonua, pia mo hova, pia mo e ko hai pe kou ke ui ko tehina. Taha kou pe heu si hifo ia koe, ko ia te ki tau hiki ai. Kai ngā mo whaka au ai vahe taha tolu o loma. Te ma whauki mai he taim ka tau hiki kahau i he vahe taha whaa. Ke o atu ai Toi pia e wahe, ta whaa taha nima taono, pia lawa e tohi o loma, pia tau hokoat. Mana tui ko tohi en, un hanga ko i e tui, ke kakai. Tau pau ke pehe, sai piho tui au. Mana tui mau perea, sa sa toa tu ke mau, na monu ka tau aho. Tui ho tui, pia, o pa peke mo mau ha sapati rei, he tau hokoatu, te mangata he, whakatu ka teita maka pa morinda pasi he re tio. Malo apito, apito, e taimu kotoa peo, tuku mai ke map te malau. He o ngona, a mea kotoa ko ulawe ki ai. Rea, tohi, a konaki, peke mo ui aki. O whātu, o whā.
2: Malo apito toke tā, pe kia hinalei, tau tok foki mai wika ha upea moe polokalama mapu te malau.

0: ko e tatai miku hoko totonu a e taha i he hoatani. Pea ko e ta polkama fokeni o ku hoko, ko e polkama e society ko ia kolomotua, ko u tatari lelei foka mausa ki e hoatani, ke ma whakahoko atu a e polkama ko ia society ki he ahoni. Mausa ko tui pe ku uong lelei pe ta polkama ki e ahoni, pea o kei pe ngahi mea, o ko tokanga pe ki ai ko e uhi foko e uhi ko society, e lava nai ke ke tuku mai hangahi ongo ongo, o whekau aki pa mo society me he api ko kolomotua e mausa i he e whiawhini ke ta kamata aki ospe pa toko atu mga i whehu i ke ta wakai ki ai i he whiawhini malo mausa
1: malo pito ko kore ke whabaru baru ko te ngai whakatap ko toa pe ko a whaki whareni malo pito te witamaka ngā ue pe ko pupui atu he ka ai harea e whamata tua whamore mori e ngiau ta uwhanga pe lotu leia e ki Te wita malo mua ma uwhainga maari ma ma tua una utoka ngai ho tau api o kai api ko kolomotua fika whao no A. Vine Street i Māngere. Io, te wita koe tuku tai miniko e mea lai pe ku toka ngā whae toka ngā ki ai ki mōtou kai ngā kolomotua i Aukalani pia pe e whaitu pe i Nusilani. Pia ki mōtou no kotoa ku manako e mō e mea kai whakatonga mea kai tonga o ku keito e lahi pe konteina, konteina kue ufi ai, hangi kue lau kue ufi kue lose, ka kue lose ngō ku honga ui kue lose kaumeire, ku molu honga kaumeire, kue lose pe mi ho fua mo, mo buke, o ku te au anoa, ka kue kilo kato e mea kai kue ke konteina i kolomotua, o ku kilo e uanima ono kotoa. Ae kue lose te au anoa, pe a koe kape kwa imo e kape tip tola te au ia pe mo talo fotuna u tola te au moi mo fama le mori fwa fafidu takma bigi mo duo fwa hape kwa pe kia pangia noa ua fitu ua hiwa ono walu fafidu taha noa ua fitu ua hiwa ono walu fafidu taha pe ki mo duo fwa hape kwa noa ua taha noa tolu nima faha nima walu ono pe koe aha toko naki kamata kpe taimini umo ulele kumoto kiai kwa ebe e family uno fwe api whakahāke e whi mai me toko nika e whitu taki mai ki a pangia ke re re atu o ato mō whadoria e mō whia mau. Ai ngol matua, koe kore atu o kumahu inga o pito ke mō kau mai, he kutau osi mata whonua e ngahi mea koni kua tau api. Toi si pe pa tau ikuna noa, ka e toko ni lahi au pito ki e mātua koni unauhanga o toka ngā e api, ai ngahi hau mou tokoni ke whakatau tokoni mana whakatau e tau mea kai wham oku ke i tu ule rei bete wite mea kai e whakavon whaka ngahi aisi koe mau ke aisi ua tu i kolomotua koe konteina uanoa me konteina tahataha e kuna tu upa ku ke i lerei be mea tokoni ilo toa e ngahi mea kai koe ko mou whakalawe mai peku taratu kai ke koe tau mea kai ia pa mou ofa mai ka pau mou whema ulera kia hawhinga taimi ki kolomotua wai be e whamiri no foe talaga nau tolu ka lere atu hataha o ke whakaawa mou atu whatoria e mou ngahi whim ki ngahi fie mau pe ka pako mou tolu kore tu au kalani ku lavalerei peke mou hu ke ke fofonga i tohi Facebooka o kia i e PSI e ka inga kolomotua in corporate society o direct message mai pe ki a feitu ke o atu mea. Pea koe, koe, koe, whaka mō wai a ka inga mō ulawa pe ia. Mō mai mōtoko e mea kuta pota anoa i pe tau tolu. Pona koe, koe koloa e aonga mea tokoni, mō aonga ta ki mōtoko e mea ula ki ia. Mea kuma hui ngai taimini. Mea no wā, te wita koe ngai karapuko ulele kolomotua taimini. Koe pō whalai te, koe whanau fonu mō mua. Ho fōa una ulele ai. Pa koe aha toko naki, koe hoa tā, koe te ibire a kolomotua. Te ibire a kolomotua, anu hingo fa tene tene a ke tolai koe red wine. Moreke mamā koe inu vā inu red wine ni a te mita. Koe inu tau fua, inu vave, pe tuku ke iaho, ka eo mālolo ke lotu. Koe tau mua toke kua tpeka hoko atu uia. Aha toko naki ia. Koe ki ngongo fa osi mi he sike tai lahi e ngai kalapu fa tahataha koe ni ulele kolomotua. Tō taha e mahi na ui whaosi, tōna whaosi, o urere ai whatātaha mai ngai kāpi kolomotua, o nau whiohi i kolomotua, he api. Pea koe tūtū unieni me he skede lahi, tangata ko se siua niu, o unie pehe koe hoko atu koe ni, koe hoko atu koe kotonga tae apa ui whaosi ui keni, pea o kwa tape di be mo i lo benga tu tu ni i lo benga me ko to nga i kala ko ni a kolo mo tu a go mai ki fe ko ni ki ta wa pi pa u be be ga ma fa na to ta ba ki u mu fa ma fa na ko ya nga fe ma to kolo mo tu a ko to nga tu tu be ke api pe ka nga kolo mo tu a o kwa tape api ga ta ko ya nga be fa pa go u hi nga na mo ha nga yo fa ka ka wa ga ki kere kere ke mo nga u ya ke api ko la be be de vita ma ku la be ka kai de na nga o i lo i ko api ku he ka pa wa ha ka me ke fai pa ke ola nge be ko fra fra nge ku ko hi nga ke a nga api ke ka na ko mo tu ko to pe i o ka la ni pe mo nu sin mo mo ri ni ka ke ko fra pa nge be ka la ko nga tu ko nga hi o ngo pe mo ta api o le re be me ko to ko fra ma lo be ka si be ri mo ala ke ne ne pore taki o al ki tonga o ngowe o tokoni mai a kihon ko ko me akai ko ni ko me akai ko to pe te vita na to le alo a superi o ngowe superi tonga na to fokiatu pe o fama alo ai ko ke maula wa fa to tongi o superi ko fama alo pe ke e ki lo to to e ne alo pe o fa ngowe ko ni tonga ko tokoni mai ke ke ko meti una tonga ia ko mo toa mo tata pune ke ngai mo ua ko superi ko ha ko me na ola ga nei ko tau si si ko fis me pe au hina ko ofi ofi uta he api pa famalo la ga superi ko la ve pe ko ke loto superi ke fa hanu fu hanu fu mata la pe ka to fe fe te vita ko ofa ko ni ngai ofa ma tua ko mo tua ke ke te la wa fitong ya ka ka ko famalo ko lo e tonga ko famalo pe pe ko ko fa tong ya pe mo tau ke te pangia ko no fo pe o taf taf pe a fi ke mo ui be me ap ko ko mo tua ko au fuke te vita kwe ilo ipeko kwe pasese kwe pasese pe au pe a mufa mori mori ipe e familie kwe ngake kwa ngatu asia tu kulahi utalahu iu tau kete ya pangia ka tangata au fa pangia kwe ilo ipe kito nau nau pe a kwa lato pou pou kiai e toa nga i te vita hata wap kolomotua mako e uni ngongo pe me kolomotua kwe sea o kuku kei muri i amerikalahi a karaili sipu pe a kuku kwe kei toni pe ni me kwe toi ngak mawihenu ka koe whalu fua pe koe koe anga e tu api kei fai pe li kei lue pe kei lue pe ka koe hangoe lau ko fai e sio ki sio whanua e a pa tau whawhita i behe whanonga pa ngai whakaukau le rei na e fotu tu he mātua koromo tu a he kuonga koe ma koe te koe tutun koe ngai mea bemo tau api e te vita koe ka pao pe koe hawheu i batuku mai
0: iyo ko ko fa malo pe mausa e hangi pe koe mea koni kuke lave koe ke ai ai mea kai Ogo me he api ko ya ko ko mo toa ogo mo ni api to a me ke la ve ko ki ai pe a ko fata wan e pe a me ko ke tu mai ka pa gua ta ko ni fema fo mi kai ka e ku ta la wa be fo ke me ko ni a ka to ki ta ta ogo ko ka u ya ko ya me fa ngo fu a api to bit ka u a pe e hange ko ko ngai to na ke ni ngai me kai ni ku ta mai ka te au te vita ko ma ko o ko re pe a Oat pia. Ko a mio, a mio. Pako tai miko ku oatai ke o mai, ke a ma mio. Ia so ke hongo fo imea ane ke ke he.
1: Koi.
0: Koi, a mio.
1: Ulo pe te vita, hika ke pe o takai nga kolomo tua. Koi, ko ofa, ko ofa, ko pa kusai pe, ko mea koi, ko anga e whanonga, anga e mo ui paku. Ko tuku pe whainga maari, ko ho si hoko pe, ko anga o whakatangia ke, pe ko ko ko pe, ko pe ka pangia, teu teu taua. Ave, ave, ko ngā koi, aonga e mea kai, he kuna fie mau na fie mau ho ho ye na wa fie mau fa fo fa pe ye
0: ko ye
1: mo re ke mama ke a mo fa mau pe fa fa mau wa ya ta fa mau ya ta ai ti vita ko fa la ngi ko me a ta no ai pe
0: ko ye na ino a bito ka te a ko ka ka ki mo wa a e mau sa pe a ko e pe a mo pangia ngo ta ta le le ya bito bito fa fa la ke ai ko a ko lo ko e ka ko anga pe foki ai ai va ka ya tu pe me me tu a e ko ta me ko ta pe pa pe ke ke fo i nga ta fa ko ni ka ye ke ta ho ko atu ko wi ko ngai ka la pu ko ni o ku na u i ko mo tu a mo hange ko me ke la ve ko me me le le pe foki fa ka va ia i a ho ke a ho e mausa ko e o ka pe me ko ko to ka nga ki ai i e fa fini ke ta va ka i ko ko e to nu ena ko winga he pe ke to ha kalapu ho o iai fe fe le va ho va kai ke alu ko ni ai ai kava o mama fa e ku o jei va kwa o kava ni tala mai o ta we wa noa kai pa anga ni mangia o ki e kilo eh pego alo e cava no fo mai pe me he panga e wan e au ki e kilo to ki holo i foi te a wan no te a fit no te a ni man no e mausa ku ai foki ai gua ne ki i holo ai ai no cava i he ne tu go di pa guai deva a ngahi i a kalapu i po me fahinga ku na to yake ke tauririu ki he kava fisi me kava vanua tu pe mo ha eh ko hina ko he ko me ko ya ta ni mi tau sio kai fai hono ta la ngai ai foi fa kau kau ko ya ke tau ta foki ki he ngai kava monia o ko tu i be ai ngai fo tu ko ya o ko ne moni ko wi ki ma ma ngai kava pa gwai de va fahinga o kuua na be ko i pua pia o paga pe fango full tu o paga pe fango full tu pues ke tau ta fokia me kava tonga o ta wau ka koe koe kwa kai pe e u kai getoe a kalapu ho ia i hango fofo anga ka ui e fu kalapu lai a e fonua mo e fu kalapu inu kava a e fofo anga fefe ho si o ki eni koko a uia e mausa mo e kwa kai neongo ene mamafa pe ka te ukei alu pe au o fuatau kava pe a mea ki nau tolu koe kutokoni ki nau pisi nisi pia mo me ata ke tau ke sio pe giai ko e ta we fi hono tau ye kawa hu wa o tau ni ma tau e fitu pia ko bu feu i pe gia te ko e fe fe ho va kai ke ne alu ko ni o ku ke tui ke ta hui kia ke ke kawa fi si ma ngai kawa ko e pe te tau ke ino fo pe he o to koni i a e tau ma ke ti tamu tau kai ngā. Malo mausa.
1: Malo pro te wita, koe tāne ngai whiu i maui ngā pita te wita i o kalani a honi. Kia te au, koe anga bini e siwe motua wai wai koe ni, motua ta iloa, o te tau tukuange ka watonga. O te tau tukuange. Ka pati tau siwe whakai kono o mika. I o kalani te wita, o kuko ngona penlope i ngalwope me Facebook, e ngahi kawa koni kwa oni mangi au, teki siwe wa wai. Kuko folo e tau lue me e tau toru kau ngā ma inu kawa i o kalani e te au ni manoa. I o kalanini. O teki wala o fatau kawa ha kawa ko wa o wangi au. Pe koe ni mangi au konu ke lau te wita. O teki wala o kiai. Koe kuhinga. Koe pisi ni siene si maatua. Ne reira te ngai tau koe ki e funga fonua. Ma uhau bat me tamai ki kiai. O usi o totono he kawa koni. Kawa kono no ngahi. Te wita koe koha mea whaingofua. Ta tau te fito ki ewa. Ko ewa ni ko tala noa. Ko wao taa. Pako tia tuke ta utolo e mini ai ta unou nou taha kato ta ake kawa. Pako ai fuke ngai ta lae funga funua ko olunga ia walu pako ia lue ta unima. Ko paloto ki holo fe pako lalo ke ta ue tolu ia. Ai kere kere ko funga funua foki. Ko kaka ngawe fai ngofua ini. Ko kaka ngawe fai ngofua pako kia te au. Wai ku manatu eni ke walu ngofu tupu na utupu e me motu e kukui. Ma au ke ilo e pere tangata iko ni na ene kalapu na nau ulu tea koe hafu e nau kalape konga koko ke isi ha ke he fonuani. O siko a aisake, na keke doa mai ha kawa ki heni. Pea uinu kawa mua au heni na inu kawa e kalapu e ikia fofoanga i kolo. E motu a fisi, ko au na fafika ule reo mai. Ka ime na kei tola tahanima tola hango fulu e kilo. Po e whaka amu pea mātua ke tau uinu. Hami kawa tonga, inu hami kawa tonga. Ka ofisi eni. Ka uinu kawa, o ko ilo pe kumou whakahua aki. Ko mou pehe ke muatpo mau. To o haki i se niti. He o inu kawa ha koe tau toko lahi, o ku lau koe ki lou te au ni manoa pe. Pa koe tau toko nia ke toko tahaku. O te tau sio tatu ke kautama ko tu waha alo ilo to sio ke toko tahaku ku alo hunu ke fu kawa mo tauki. I he tau e tolo whaai ake. Ki se niti alo wau kanau tolo. Pero kei fwa fwa fwa pete evita e kawatonga e, kia te au. Kei fwa fwa fwa pete kawatonga, tai mini ko kolo motua, ko e fwa kilo pete ha tato hota tona ki, ko mi sini foki, mi sini palukawa, o ku mei mei mau e tau tau fua lirei e kane e fa. Ki kilo e taha, kana lahi, fia unga pe ia. Pero ku palo lirei e kawa. E sapate ku osine ulele te ke kalapo eiki, o ki fofoanga saute. O mau mama kawai. Ko fafu fane lot ko folo ta help ki ai. Fone fu fare a loto. E ka ko tangu tu pea mo ta ka tanga ta kon na hui tu ai. Ai kalapu. O ku tu pe no vai kawa. ka whanau o tāna noa whuko pehe tō kua kua e ka wa Solomon e kuka o matui ko tāna noa e ne ka whua whuanga ko whaka luma pe e bako pako e ka whua whuanga kuna uilo me toko ke whaha ui sirini e ko no whua whuanga ngongo he utala noa hu me iai o ku ui ui ae ke mahatau sirini kawa kuna kai pifoki na utupo ke pehe whua whuanga ne ke kehamea pehe o ku longo pe kana umono holo pe se ni ti o ku mono pe he tamako ni a kilo ka ko mau toko lai te vita ne fori fufare ko fua fua fua tuk mausti fala ka matok tuk fala ka fitoko fango fu he ku klub ke he ke hele pangai ni hafu ngai kalapu lai ko unu lere mai fa ke i fonu ma opo pe u te peke u fanongo ka puaki wai kawa ke hao malolo ha kawa Solomone anu kuna u whakahau ko uiloi ke tamai ki u whakahua pe pe fela mai fela imelo tuko ho whaalo ai hole kawa Solomone he ku ngaku ma uhala ka kai ai koe ka pehea te vita ku ma umaha se niti ka mo ofa he mātu au naonga tō e kawa, mo tau he kawa. Ko te au ni manoa, te au ono noa, tau kei lawa pe tau tō pa mo ofa mai ka uinu kawa. Ko o tō haki i se ni mo waka, wako i kawa pā. Ako i kawa pā, ko ni o ta huhu. Tō tō haki i se ni ti ko tau taki whanoa, taki ni manoa, tu mau e kilo tau inu ia. He ko ose taimi te vita tepi tepi. Ba ko uilo pesi o mai toko lahi. Ba usa ko mou ko mou ko mou kau kei ki nga pe. Ko i anga pe e ngutu e rea. Nga ta be, nga be, pufang be, fata po, ko lo ngutu pe kurea pe. Ka to to olo pe, ta magia ko ni se e niti ko. Na usai e pito, ai ki tala noa, imi fo fi paki. A e taimu ta tau ko uilo, i ko e kawa, o lunga ko, a ke he kai ke kei tola e te au ai pe kawa. Hangi pe kawa, ko e mea kotoa te vite usio. Kolo au dau mama me ai, alu pe tai mimo ne hiki hiki. Pe mo ofa mai si ofa e mātu au nau toe kawa. Wha ofa pe kawa fisi. O kou lotu me ka mai mātu a fisi. Pe nau kihanga pe ofa fai ke ke ai. Koi waka wani gona nau tolu e. O te au au noa fai hake ai. Ka kou fuki mahe kou ne mau ki inu bau sai pe ia. Ka kou kake maalohi o hange ko tau kawa tonga. Kia tau tolu. Pe umana tui be... kau e kainga ko e ke kau fisi ko ke nau ka ba hage ko tau to o wa wa ki potsia si ta ma to ko kau fisi ko nau ka ba o lere hin da fu mo no no huwa peta tu ko tau to fu ke de tau o ta ngu to ta me a lau ki hai lau ya to hai mo tau pa e fu po ka kato ka ko tu pe ma lo pe ka win ka ba o mo fu ka ko fu ka huwa pe ka mo mana tu pe ke to ta ku si alo to e ka ba Ne ugi alatke ki whaikawa ne pota la mai mi ai. Ko taki koe ka wāko ke taimini e wāko ka wai pifoko ku kua konga e wāko. Peko ose tau e ua mehen te wita wahenge tau te mahen ni ka wāko e ua. Te ua ngai a o e kwe chen ni ako. Kake, koe ka wāhe taimini kua ipe mi sin tika mo mea ke taki ake. Pine ipo hiki di orunga ka wā. Koe a ngai whamatala e kau tangata mi fungofunua. Ka he taimu ta tau o mana tui e ka ka taki pe e kau tangata tō ka wahe ngai tau lahi kuka e kau tamaralahi e ua. E ka uliangu wai me ngai mea kai kehe unau tō ne ulere ki fungo funao sio ma mata tonu ai e ngai tau atu koe. Ka tau ofa mai ka inga kau inu kawa. Ko uilo pe ako homo ulau lau fua inu kawa pe. Ka tau si ofa pe maa tua unau ngā tō e kawa. Ba kwa ke haku silini yaku tevita. Kwa ke haku silini yaku. Ke pehe ko tu maari e ke walo mai. Kwa tala noa whaka hua pe ni mahala kau inu kawa. Tala kua ua ngeau mo ni mangeau. O kuteke ulawe e au hakawa o mai ku ni mangeau. Na e pe mo tu ape ko kau ngamea ko taatke ai. Kuha e kawa. O fare pe ku ke te orea mai ko tahake he nea tevita orea mai. Kama e mauso ke te kawa ko hike me te au anu. Kwa e mea ni mahalo i e. Bahina ino ua mi ai. O te au ni manu ko bet. Ko fe paipake urea ki ai. Sai pe ia. Me maino. Mo mana tui koe kawa ko mai mitonga. Tola tolu noa tangai kawa wanima. Hono no mai he waka pura. He mai he waka. He kau taha waka. Mo fuka fuka fuka tok to tongi mea kotoa. Te nau fuka tau e kawa ko hiki tonga. Pe bagulalo pifo kisi ntonga e ko ena kuwa atonga uangeau ke kilo. Kono whao he tangai tola uani, e tangai kilo uanima. O ku tola e tolu noa katoa ngaha kauta kawa. Ae tangai. Kau ngaha inu kawa. Mo ofa si maatua. Pe mo ofa e gina utolu kua kuna ufuatao te kawa. Hen he kuna utotongi tola tolu noa tangai uanima katoa pe. Tau fokau kau lerei. Pe ka pau kai ke aha se niti. Atu me koe koe pegu. Fasi si koe whakapahe ke hu whanga whakatapu. Koe se unga koe e kumau aki mautolu. Po ku whangatoko ua toko lahi. E o atu peo whani fo. O whama aki whamalolo e whani fo koe kuonga ne siri ni. Alu e mea kutoki o lunga te mita. kaikehe, ko yanga begu isi o aki he kawa. Tuku noa i he kawa, whakatau e tau tolu.
0: Oia, ko ya mausa, mahalo koha, koha fuafua taimeni ke whanongo tau ka inga, kutahanga tala noa e mea koni hono mahu inga. Oia. Hono mahu inga ko hui, ko fukalapo e fia gulele api kokolomotua, ke tau a whema hino aki. Ko foi mea taha kouhanga to o moho tala noa koni e mausa, eh? Oku ma pe kava ia ka pagua o te au fitu noa e mausa. Ma pe ia. Koe mea ni kutoe hange kuke o mai. Ka pau te to toa to hoki tola ni manoa. Hoki tola ni manoa ko ku alu ia o inu kava. Te to toa te hoki tola ni manoa. Ta pe koe toko hongo fulu e. Toko hongo fulu e te tau fata. Sio, ta tola ni manoa ko ia ko tola ia fiha. Tola ia tolungi au e mausa. Ka funi mange au goya, ka funi mange au goya. Te tau fiu inu ta tole bon. Koia.
1: Kwa wuna matibeo te ita nau tupua kia wene, he tai me mātua koe kau te e fōfuanga, o kai kerea e ngutu iha mea. Koe pehepe kawa kawa, mātua paku osi hiu kuloto pa koe mea koia. Kwa lati me kita sio, koe kia hakawa, alu kita kumaha kawa. Ka toki fai pe tala noa loi e tafa aki, mwe pae he, mwe whakapango pango. Ka kutonu ke tohi tongi e, kai kehe, he daim ta tau koe, nau kamata toki kamata inu kawa fukai fonuani, e te vita, pa nau tupa kwa he mātua na pehe, mwe kalapu pehe. Ko te alat meu sio i tua kwa ki hakawa, alu ki ta maha kawa. Nau kei si po inu kawa keni, ka ke mea kehe tau lau ia, ko tau lau e fai ia. Ka ku kehe fuke a honi wai e mi e fufunga i tohi, e Facebook. Ku lahi ono aiha ke e koko ilo pe e ka ngata fufuanga. O te mo i tamaka au. Ko e tau puke i pu pehe. Puke i pu pehe. Te tau longo longo a ape tau tolu fe lau ake umea lahi. He ai ke kawa. Fra imelo, o te kito e hake kawa Papua New Guinea kona buka e mena nga mau hala e kakai. O kweke ha tau sirini. Kau tau lawa pe fuatau e kawa toko poku. Koe fuu kalapu kone po ake a malo lo David. Ko si o holo. Folo fuu tae alo ke fuu fare, ke fuu fare lahi. Na toko ufi. Fondu a loto. Moe kau in kawa toko lahi. Kau tepe ke fanongo au pehe atake he kawa. He kou tango toa moe tahe nau kau pai pako. Oku mono pe kawa mono vae. Tu mono vae. Hau pe kau pa mono pe a kilo, alu e kilo. Ba kai peke ure atuau ki aiko e kumina pa mahino foku fe mau pe kau tau ake, totongi, ngai mea pe. Ka he taimu tatau pe ko uloi ko nau whakakata halo pe, ko tui lahi pe ka nau whakakata ake kapa Papua New Guinea ko nau daonga ai. Masi ka inga tonga, mofa mai, tau inu kawa ku mahino. Mahino ko e kawa. E patau ofa ke mātua u naunga tō e kawa. Ko me si are ea te vitate, ko tai mine, ko tola tō noa tangai, ko hai ten totongi ko motua u ne whakatau e kawa heni, Kai ke, ko e folahe pe, lai pere ko ia ka unga inu kawa, ke tuke ta hakun tau lawa pita tō whakatau puha pia, moan ko puha pia kwawe, ono whakatau ka koe mea e ku fai, o mai e kawa a palu, pa tau tala noa ia e tau mea whakalotu, ka ngai tau nofu e fonuan, mga hi mea pete vita, ko ilo mea kuilai tala noa, ka koe atunga e tau mea ti.
0: Oia, ko whamalo atu mausa, ko wipi ko tata taimi, ku mahino au pito a pito, o ku ke tu upe o poupou i e tau kawa, neongo ene, kwa te mamafa ia, ko kise niti ku tau to, ilo ka pate tau to to, masi mausa ke kia mea mamafa ko faka malo la ka te koe o faka maa mama e tawa
1: koe veveo mou kalapu te
0: o kusai faka e mau kalapu toku la hite mau kawatonga a mau tolu e
1: koe ko tau mea
0: koe ke tau ofa pe koe ya hange ko mea lavi kai koe matua koe kaweni i hengou e tauhi ngata ai kawa i hono tō mo hono tau i au ke ta aki ko mea whai ngata au kono whahi ke whamomua ko mea whai ngata au kono tuki sio pea pehe ai ke tau o
1: ane mi tau e ua me hei ka ke tau te maheni e tō mai ua mai ukawa me e ua pea mahalo pe te whamaketi
0: sai pe kweni kwe ki me kawa arinta me e ua mahalo toi ane kilo e ua pako tanga arinta e fia kapai o mai kawa tama arinta kapai atka kwe mo mausa te au anoa pe kotanga kotolo pe
1: te au o mai mai akau ni ka ate ki aiko mea lelei
0: iyo mausa kofa malo atu kwa wika tatai ni malo apitu yo ta to sok me be programa society ka wen programa ma win a bito ko wi ko fo fo time ni ta fano pe ma lo ko re ka fa time lo ke tu wa ene o ma nga
1: ke ma ke ke ma ko wan a pe wi he nga be nga di vare primero e fo fo ma u hala to la i ta me fai ka ku ta wi ka ba to ka pita to si fo ka sa u te wi ka ba to ka fe tu ko to a
0: io fa ma lo at ma lo a bito la vle le programa society
1: bito ma fo ka ma ri
0: ma lo Mausa ia pa mai societa col mutua fa malo che malo mausa to fog mai os wi ge caro malo abito
1: oi malo
0: co e tanta mi os minite u anima pe a meta ca o ate fa no mutua coni os pa tanto che ho quat che programma co ia a causa ti a tutto co che fa fini fa ho quat ia ta cres tu kia pe a me ca wai wai cato e fa fini malo
2: O rara e Digicel, o whakawhai ngofua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel lia o whakawhai ngā maria i e topu apu ki lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa. O lawa ki awe ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ki awe online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he tifika noa walungiau, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
0: Whakawhai ngā ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai, e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko e tanga i hopa pe a mei lai pere. Ko ki mautol ko ia mo fie mau, mo fie tutaki mai ke fika telefoni ko e ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pea mi ai, malo. Ko e whanongonongo eni, whekau aki moe whaito o kahi haa te iho, pea pehe ki he vai kahi, vai kafo, moe suka. Ko e whaito o, o whakaho koia ki he tu asila, ko e uangiau ni manoa ei, i he Malua Road i Manueringa Toni. Awa he hongo fulu pongpongi, tāpuni pe he toki osi a kau whaito o. E mau ai pe, pea moe vai, Pea pehe foki e toi mao pe pea moe vai ki he tua sila ko e ni ko fika ua valu i he Lynn Croft Street i Mangere. Pea ko fika telefoni ko noa ua taha, noa ua ua, wha tolu tolu ni ma. Fika telefoni, noa ua taha, noa ua ua, wha tolu tolu ni ma ki ha otoe fie mao. Malo.
1: Mariko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Olha aqui aí, malo.

0: Ko tau tai miku hoko ai wā, tau kolosi he ke tau ngāhi o ngongo ko ia mi Australia mo uheina i London tui fua. O eina malo e tau mai ahoni.
1: Io a o te fa malo la i li le pas ka mai maka o mai ai fania fe a me a te rona i he ahoni i he radio o te malo ko i niwa e fa ima ka koe pi me na tonga ki ahoni ka koe tau ngā i mo ho i koe me a se leni pi a se leata o ko whakatu i ahoni loro tonga pe mi tonga Alamo e la mare a weki pe palo le leto un koto a pepe ke sola pe murangi. O wati ai e la ngahi o ngongo ki le ahoni. O kokore pe mo ke ufa mal malo atu i fatap kakata ko kama ka ufa ngatuai. Ta koe ahoni foku ato na keni kono ua o me o wafe ua no. Ta koe ura ko na kukeni o ni ma e mahina ta kapitai e tawa siya. Oi mai. Te ura kute hangahi o ngongo si i pea mei sene a Slelia, pea te topi whao se atu hangahi o ngongo a pea mei o ngā eki. Ura ke i pea mei re ofis whatarafka urahi a tonga ki a Slelia, a kopo wono, a pea mei kentera ana. E kawa tuki e rafka urahi o reo, ke disri hangi ngi, CCT, pea moi kau ngā ue, a rafka urahi, kia feo whaka osi, pea moi kau rafka urahi, a ha moa, His Excellency, kina uri pe tana. Ki mua pe te fuki atu ki ha moa. Ko e kakata nga ni whakako whatongia a i he rafka urahi, a ha moa, e a hirie ni ang tau e hongo furu mataha. Ai hongo ki koe taki pe koe tēne o e kau tau pe kau lahi me pasiki hiri koe a ai mā i moa e rahene princesi e chili ka la tufu i beka hala paru mokatu aho i he tau o afe o atolo. Koe whamalo lahi ke ngahi tasi i pinga lele i koto a pe mo i ngahi ngau wha diplomatika me i he pasiki ka koe tāma no te rāna ki he ngau e mga e tatunga koea te hoko atu ki he pure a ngā pea moe whanua. Nā e tātari le i fōki e tāra kaurahi le leo a tōng ke asere lea ke risu ha mie a siri me a kopo no. Ai a ahi ahi ai ambasitoa koea Micronesia a he excellency change change kaiwo Ai whakaka pia mo e neo mo sekretari e pungawe whamau a ngā mo e aten senyale Mr. Leonito a Bacalato Jr. Pia Mr. Mo Mr. Carlson a DA Biz of Micronesia. Oe ae mau ia koe ni o whei ngā ki hako pia mo wakai i a ngā ngā oe kua pia whakako ngi a koe whaka imigrasi ni ka pere whoki au ia whakako i tau ofis whatanaf kaurai a tonga. Aia o nga wako ai anga fōnga ngā ue e whakahoko aki e tatau pēdea mo ngā kai ngā pēdea mo ngā kai mai kamisea koia i Australia. O pono roi le fōki ki e amana te lei ki kai ngā tonga koia o wahenga Queensland ni Kia kina tolu tō mete ka whi mawa nahi li li tanta i pono mūti ki hana whuaki ange i mo whakafoki ange ho nau tanta i pono tonga. A hiri pukia ni mo li oia oe lao me hi wa whi ma pitu ke mo fua ai si se li wa. Ko whi mari e ni ke whakafo ke ka inga tonga vahe ngā kunsia ni pe e whakafo whata hai a isi wai o whata hape mo e ai kia i kuspeini ai ni sta pono wa mo sabea tapoi mo e kere kere ato ngā roma fōki i nau i Australia i he ngahi tai ngā maari e koi ni. Oi a ua manape e kau atu ai wahenga kai ngā tonga wahenga kunsani ki he patongia koi ni. Kami Australia i pe ne peke hoki ha tapo tonga i Australia ai ana e lahake ki he tori foi a kau. Na koe pekia, koe tala vautonga, ko kōpō sebelio tangata ilo pa pua musika ai ko to dan so tien mi ta malo foto nga ai ko ta ki mo foto foki e ba mau ko ya i prefix ni sa wale ai na la wale le ko no memorial service mo foto ngia ko ya i community public ho i ku ko i prefix aneafi ko ya na e a ta ki foki ai wa me fa e kini i la wa tu me sene a chaplain ko ya ka ta tu tu ka ne afio o asle ya a bishop stones la be e ku mene ku orthodox definition ki asle ya mo esia o ne fa ka hoko ai se sini ku ta ni pe a mo fa pe ka a sene pa lo wa ka ko office fe tu ta ki I come out to the pyramid on a kid more of a steady or don't want to be the big alama time, be a moyong of a performer, me a cultural labor team for Christy, be a more as a work of faith. I am not a I am still a lot of Mosita and a five or two illuminate Twitter. Your family got a big, for you. Moi va a koia a agriculture labor be for my family to nga we be mo sikawe ya e nga nga we fisi po na wo i ai tanga ta a be mo na ba e o ko la e fa ta ka fisi a ku be ta ko na tu fa pa po a mo ho ya ki e pe ki a e na o feo hi na e fa ho ko a ko e so ti a tu fo te na feo ko ya ka mau a e nga we pe e te te wat leva ki a faha ere ai pe ki a e faha foki mai a ki tangani. O atai pe e ngot fika ngā mamahi ki e more o koko ke ne toka i no ngā ai e ki. Kata ki koia mā koe lawa e whanki uno o lawa mai a me se ne ka cross mai mua ke tuku atu a ngahi o ngō pe a me toka e ki. E awani koe tu unga o pia e ka. Ai e a I ahori ki ato a pō. O ko whetonga te pē e ai tonga ni e nai ua uha pēpē a ko e angi mā mā loli a pīpē me tonga mo tonga ke pē ki hapako I a taimi pē pē uto to horo pē e to ewa a e lava pē ki to loro pē a uha e a pēna taimi pē ko lana po mātala I tonga ni I e taimi loto nuku alofa o ku nau I e ti krisele siasi e o fuma fitu I e taimi aho pē a ti kristalisasi e uho mawha I he taimi pōuri o toe moko moko ane. I e pame tō ngā pō awe ni ki toko whangafurma fitu a toke I he mowhitengi. Ko e toko whangafurma ta, ko e kakauta ngata, a pēa I tō tapu I e tau tātaha ke mowhurma wha. O ki hawa tuko I motu. Ka koe tō tā pēko li pōti nei whanaha ki fuspala o ka pai o kuroro tonga tō ai. O keke ai ke more hamo ui tālu ai hoko, ai moftengi I tonga ni, ai o kukalasi e ua ai vailasi o e mofitengi ai ni o kuroro tonga hoko I tonga ni. O kukei he tu ungalana matapea tonga ni loro tonga e ngahi wesia ai lolo. Na e mea e pare mea e whataha po me kauwhai ngongo o ku kei whai ngā maari pe a tonga. O ku kei lahi pe ai lolo pe a mo whai ngā maari e I tonga ni. Ne ono e ngai launga o ku ngona mai pe a mito e ngai o tu mo tu pasiki. Kana tu tatai mito mai pe a fisi ai waka lolo pe a whai ngā maari e maria o tai mitonu pe a mo ngai fie ma u lolo ko ia ai whanua ka kotonga ni foki. Ko la ko no foto ko e va fa hapa ia le va fa ka toko ua ko siste siti e mo e tom kwan I se aina. Ai e whaka koe ni e whamo oni pe a moe are a pau I e vatena aki ma keheni. Pe a moe vahenga don kwan pe a moe ko omiti whakalakalaka a hapa I e wikeni. I a ahina e whaka koe I hapa I e ampastoa o skaina a tonga ni o ko liu o wengen. Pea mo e whapunga no pere o hapai, ka pepo ki pa mo e pare mia no pere fa fa noa ko e tal tal fi fi na ho ko kai na pai ha pai ve u pe mo e fuma pai pa ko e a ya tu fo ki ko ni o kulo nga i tongani a tibi pe mi a seria o kulo a ko te mo si aia o falele na siri ai nga hi namu o kuna o fitu ku holo ai mo fitengi ko e tae ki o nga hi tokoni ai preang Australia ki preang Tonga ko hono toko ni e mo fai vi ai po tunga ai mo ui pe mo tata o fi ko ia ai mo fere ai mo fitengi ko e kata na pek mo si ko e nga unga we ke tau i ai nga hi maha ki ke pe o kuna tufa ki holo ai namu I ngā I whonua koea o Pasifiki, kai kawai ato ngāne. Pea mei he o whika wāke pea mo e wā kapuna lulu tai, o kili pe whoki pea mo ene, ngā se vespe puna aki, pea mei tonga tapuni ki he otu motu tonga. Ka kei ko ele whipuna aki, o ku ihe ahoni, o ku whoko ai ele whipuna aki e hipa, ihe ahoni, ki o motu e wangapai, wabau, pe mo yongo ni wa foki pe a oku make foki ai puna e hi ma e a ni ko hi ki faka o ai nga hi firma o ki o tu motu e te waki ko ya o e faka me ai a ko yongo de le a bidoi pe a ko e kwa kai ki ai o tu ma e foki e lu ta ini pe a mohono ki tiskaoni ko e hi ko e toko ni ki he te u faka me ai fa nao ko e si o ko ia o e pot ngawe alu tai ko pai fua na e fa ko ane a pi ha ta ai ofis ta ola ia australia e mo ko si tu ko kun sa o te ke fa ba e na o fare a ko ma ke he ai fa na wa ko o kuna o manako I ele so ni sa e ni si teknolosia en sinia pe mo fika. Ai a pufano no ko STEM. Pe a opa ma e ni e pre ma se li a. Ma mi a fata a to kone a koni ki e na o nga ue ki fata o ke I a tolu ki e poto nga ue pe a ke lava o solo ba aki a nga hi pore o e ahoni. Ko e la ha ki mo fa e kono mi ka e fano a mo e kahau o e whanua whoki. O hoko a e whare a koni o hono la langa a e ngai la whanua mai whanau a ko pe a ko e ngai ilo fo o e hoko atu ma na hoko ko e taki le lei pe a moi ka hau le lei I e whanua. Ko e tangai ki ta kaulahi ko e a asele ki tangani honorable respectfully pe a mohono whaka ata ko e ni e whanua ai ia I tono langa o sendani. Ko e whamana tu ko ia o e ta u ne mango forma ono o e api ako ko pisi si ko sanga to so se ko ai a o ki wai ni ko e ako whaka ko me solo. Na pavali e mi sa papita ini o e ta u ne mango forma ono ane a fi a uraki o me o ko weni I holo pe o e api ako I fasmo e a fi o ki loa ko fade mata. O padere mate o ki malo, o e tokan palo ki o pasi kalo palo, pana ni maho po ai ni sa. Mena kura ki pe ka viva tana wako lolo to nga, ai misani, pe ako e wako to ka o ni sa, na e paka inasi ya mo faka hoko ia, e he palestini, pe mo e kushisuku o Australia. Na e paka ko to ma tolu ki ilo da, ko e pure ako ko la manu pa apu me lo to kai no poni wa to tapu ko to pure ako ko sela o kol o ma fanga ai ana e pa ko e ko tu ko asega ai na ma ulu pe amo ko ki hona te te ki ko ta manu ko to ni ki fa na wa ko o fai na body na mai me o fa le to si pa wa ko paka katoa ko e mea o fa e ua fitu. Ko ia I ko e toa e a pia ko e tani e una o I he to te ala whanu furu, pia ko e po fōhu e a pia ko ni na e tama e fine a tata pe fōki, ka ko hu mai e whana o tata o na o kau mai ki ai na e kata e ni mi wapita valo. Ko e katoa e si whana o ako tangata I lolo tonga ni alto con pe hoy ahora el vale y la moina fatri ala la tiene la vale po y horo o se sofere cacala y apifo o ay la ay aparte el peri parcela o pura co o mon forti toco ni palo que pe foki pero que pura o apanelo no lo como imagínate tal es que la católica o tomani posto pale mahe, te amo e omo tapo o ko sista alakoka vea tu funga rongo te me mo sista enet me i kanda me e kauta ko vea o SMA SMA ae na besi inu pa lau famo mafana. Kame foki mo sista kleta o mo sista enet alofaki kauta hae ni ae se pani ti ae na besi na tolu ilo te me te amo pea. Kake? Ko e faka kolo a pito e lava lele e faka tome a peto faka kato a e kapara e a hoko a ki hamisa e amu e katnari i e palo kia ko i a basilika o sanato ato ni o petua al fa a pongongi i e misa e tani o flu ko e fausia ki na e lava atu ko e faka kolo a e maula lava atu a e tunga kursu me asedia o ma felo ki pramo e kitat nari e hotani i e apikoria o a kaibo o pegen na e tele ka ko la vai ko me ahi o si ka tungo fin matu a mo parece ni fin to ani de ba o from my me asedia ki ka ai o ta me ba from ma no o apiako a ko tu ni ta de bile pasi e ma ko ki la te ki o ko
2: Ko vai malal, kanta a Planet Cars, mo na unha whanongononga mo tu uaki ke hui keni, malo vai.
3: Malo, apita te leta, malo, ai lau mari a hau eiki lelei ai taunga kotoa pe mo mea mai. Ko e watu ai pefuke taungongo koe me kautaka inoa koe koe Planet Cars. O ai pefuke ne kwhamanatu ka ki mo tolu kotoa pe mo mea mai mei taunga, eh. A ki mo tolu kong mo visa ngā ue, lava lelei ke mautoko ni atu. Ka koe uhi o ku lava foki ke tātāho mea lele i loto i ho ovisa ngā ue pa ko unai na i ai mou hangatonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai a te toko ni mo ki mautolo ko ia uklai sentonga. Ange ko ki mautolo mou lena license lava lele ke toko ni atu e kautahanka ki mautolo ko ia ko mou ngai whema o kotoa pē ki mautolo ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni lava kautahana toko ni. Pia o ate nau ngahi mea lere nau fiefi au pito ko uena nau whakaukau. Te kai peke toi lava ke nau finance nau mea lere ko uia ko nau tau motua. Kau klava lere i foki ke utoko ni atu katu motoro. O ate whakamalo he wikeni ko uena e toko tahatonga. Nene lava o whakatau atu ai fu uiuti ko ia ai klasko e Fort Rangers. E lava pe foki ke o ate klas mea lere ke ang tau te fito ke whanki mea lere ko iau kai pensin ne lei ngahi mea lere whamiri. Ki mou tolu ko iau mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke mou whae. Ko ia ko amanaki ko e sapat whae pea ko e weekend ni foki. O ate tala monu ke whanau ko ia ko e awha me e sapat e ko e ni. Pa ko ato e tala monu a kautahani ka ki mou tolu ko toa pe. O te ketoe tatari ko e hape mea lere ke whakaukau ki ai. Pea ko e hae tu unga ku ke iai. Te tutaki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono nima ono valu, peko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e, e Nelson Street i Onehanga, tamu mea.
4: Oku taumu a ai nima tolu taha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tu unga mau olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
2: Tanga mariko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau.
5: Romo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupua ka koureke reka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai BM he Star Hotel tu asila toluhiva ua Great South Road Otahu Auckland. Ahpure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kwa ta e porokalamania ke tekina utolu o kui kai mauhoa pe ku osi mauhoa pe oku pe ukei whakakau. Kaukiai. Aki motolo ku maangalo, mo ki motolo ko ea o kei manamanat. Motolo tae lata mo nofolat. Ko e whainga maari e ni aki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata e whakaafi loto maafana ke kautou leke leke katoa peo loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whamalo sino ko e ni me whakafeohi. He ko ho moi lere i mo moi fiafia. Moto ia a We the People. Whapapatu pirikita noa o fisa fitutaki.
2: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai aki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai e mafoi mea kai pea mei tonga, koe foi talotonga, koe foi manioke, koe foi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga i hopa pea mo lai pere. Ko ki mou tolu koe mou fie mau, mou fitu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, Pa moe tu asila koia e mau pea mi ai malo. Ko e whanonongo eni, te kau aki moe whaito o kahi haa te iho. Pea pehe ki he vai kahi, vai kafo, moe suka. Ko e whaito o, o whakahoko ia ki he tu asila, ko e uangiau ni manoa ei, i he Malua Road i Manueringa Toni. Awa he hongfulu pongpongi tāpuni pe he toki osi a kau whaito o. E mau ai pea moe vai, Pea pehe foki e toi mao pe pea moe vai ki he tua sila koe ni ko fika ua valu i he Lynn Croft Street i Mangere. Pea ko fika telefoni ko noa ua taha, noa ua ua, faa tolu tolu ni ma. Fika telefoni noa ua taha, noa ua ua, faa tolu tolu ni ma ki haa toi fie mao malo.

Veo, pasó. Le cambié en la tarde que hubo más de timing. Veo, pues, 801-548-4-8.

0: ko kore ke u fa mal mal ben ai tal fa tapu ko se no fa ki ka u fa fe lo ke tu mo ai por kalama ai ko lis tu ko fo o pe ko e ta hin e to fo he ia a ku he ta fa ki ka ko ko ki o no ha ke pe fa fe lo ke tu a peta Peta Kennedy koia gua mahenia ki ai tataki ai polo kalama pe ko ta tal fi fi ni ko e peta ki he ta polo kalama ki he aho a ma ke he mo ma ho inga ko ni peta a ho mai
1: alo pito Filippo pe ko fa malo ato ai pe malo le le linta pe fa pe le le pe ngai me ko to a mo mo turiki ka ko ato ai pe fa malo i ono ke i tuku mai e fenga mari e ko ni ke faka hoko atu ale o ko listu tuku a fo o sanga ta maria mo sanga tsoane pa ko nga o pito ke fine motuan pe he fo ke ko palestini pe mo e komit nga o e ko listu tuku e o ku ke ia i pe fenga mari e ke tuku atu ho maule o i he ope ne ngo ko la hita ha ko e ta la i pe nga fatongia mo nga ka venga ka ku ke ia o atu pe ai nga fika nga tala tu uni me me tonga nga fika u me mo gahi ngongo e tau ka ko lis tu ku okuna fanongo mai i he letio mo yo pe pe ko kore ke u framal malo tu he i tala ka kato me fo noa mo lo tu ko os fra ho kat me faleni ka u ha ha ke ai pe he ni ke fra ho ko atu e ki fatongia ko ni e ki tai mi ko ni u fainga mari tu ku mai pe famalo fo filipo ko nga ko o kau tonu mai ai pehe ni ke ta polo kalamba he ku hange ko lau ki ai penga hi songongo ka ku kai ke fulahi ka to faka oset e filipo e ma polo kalamba pe hange pe ko mo me ai na fa ala ba te ngai polo kalamba ki mu a e faka hoko ho no ka to nga i ho ta aho ta te a wono ta ha ai na faka hoko ai ko aho to tonu fo ke aho wa valu o faka hoko i he weekend pe ko o ku ofi ofi ke a ko ia ai na faka hoko i he aho insect day aho wanima to na ki wanima neongo na e kai ke me ae palestini whakatoa lei tipo lotu whawhanua paunga ka na e folau i ngahi me wha family ka na e lawa le lepe whakataha o tataki pe he kure ako pe he foke sekretari pe amoe tangata i ka nari na ne whakahoko ai misa ama ne me ai pe i whakataha na ikai ke ulawa ki whakataha pe he fokia solo ko hi ko e ngahi whatongia whakafamili e weekend ko ia ka na e folau atu e tau palesteni William Lavaka ka na e kau ia i he kau folau ko ni i he waka i he falaite pe amana ke nau toa ki tonga o ke ai whakatamaki na e hoko i he halanga to anga wapuna poko runway na nau toi foki mai lewa e nau waka o foki mai pena to taimi ke na folau ki tonga he ni mai fefi to na ki folau kai palestini ke malolo ai pe he ko mi ma inga na ton ke ki ai ku kai ke lava wa pe ko ye na kai ke i fakata ha abilia me fa fofonga ta to ka ne ia ai pe ka lu sila ia ai na se tan ko ba atalia uli ko ti si ola ala fihi na de faka hoko ai fa to ngia la ko le fa fofonga ki ta to pe mo inga fa fofonga me astrelia pe amo america en ela valere ak en au misa pe hoko to ai pe ki helaka foka to wako me i a hopan lolo pe ko e maria farot maria tup i makloata ki ap fo o pe a me ai na hoko leva ki he fakataha AGM fakataha lahi fakataha u ai ana e i kai ke logo lahi amena na ulaure a ki ai ki fakataha ko inga hene apetai mi kana e whakahoko pe e nga whakataha o me ai pe tangata e ka nari pako ki i summary pe ni pako ki i whakakatoa pe na tuku mai me whakataha a ia ok fie mau ke to e ui e tangata e ka nari ke to e ui e whakataha i maina ko me a ia ko whakataha ko ni ke atita e mai kai e ngai whakamatala pa anga ko toa fitau te fit o ni ke fie mau ko ni ke langa e tau kapela hange peku mou mea i tau ko osi na hili whakataha tau ko osi na e whie mau he tangata i kahat nari e ngā au mai e ngahi sirini bo e ngahi whakaha mai me ngahi tau tui ngahi palo kia i tonga bo e hae me ai ola ko mau e whakataha ko ini pena e whakahoko whakataha o pia i pe ai toko lahi te ke mahino mai pena e loto i kahat nari ke to e toloi e whakataha ki me ka uke ai whe inga ke mau pe ahi pe seti whanoa ke ni manoa ka kamata e la ngā he ko wakamata fukne whi mai pe seti e hiwa noa aia o koe to loi e whakataha e to ki whakahoko ia ki me o ta uni pe ai koe mahina ni maha koe wiki whaka osi ka utege mahino pe aha tahaya mautoru e lava ki ai ka e whakahoko ai pe pe a moe fini la kanga ka pe he foki ke to hoko hoko atpe a inga whainga paanga ke ma o tau se niti ke kamata ai langa ai pesete ni ma whanoa ke ni ma noa aia o kuto e whakatatari ai langa hanku tau whakaamu ke whai molanga he ku fie ma o e kalisia i hata api a ko ka o ku ka ko me ko to pe e ti pen mi he pa anga o ma o ai ko e nga ho mata la pa anga na i ave ki to nga mi ki tau tolu hange pe ku mo me ai ki he nga fra la vet ki mu a me tu ku mai hata o inasi ni makilu nu sila he pe fo ki amerika ni makilu amerika Australia ni makilu Australia ka ki tau tolu pe ni ku lava e tau inasi o au teke lava e tau inasi ka upia e tau se niti aia koe ki whamatala na ave o ku ko tu unga o ke e tau se niti kuma o he tai mini me ngai whinga pa angat ki mua aia ne asia e tau tahakilu walumano tahafe whangea ni mafa se niti e hiva ta naket ke aia e tau lulu koni nai whakahoko e tau ko osi aia nei maua e tau tupu hau haua koe ua kilu ono afe valungea o maono se nite valunima. Aia koe tau paanga whakakatoa nu sila, koe tolu kilu, valu mano, valu afe, uangea o no noa se nite e hiva fa. Aia o kutoe si ipeto e pe tau ki taha kilu tupu si, pe a mao e tau inasi, ka koe tau silini koe ni o whakahu kotoa pe ia inu silani, o te MT4 City, pe au kei pe ngahi tupu o hau meai ke mao e tau ngā ue, Aia kono ave koe ki tonga, i ono whamatala koe ni i he viriu ke paanga tonga, le asi i whamatala paanga i he AGM, aia koe paanga tonga e nima kilu, tolu mano, nima afe, whange au whaua se ni te whahiva. Aia koe tau silin whakato aia koe sa ave ki tonga, aku whahu pe i he tau akauni inu sila, tau ave pe aia ola kana auto, mata i fika, whamalo atu ki he ngahi. Toko ni kotoa ngahi poupou, ka mo fra ngongo mai pe ku ke fai pe tala noa ke toki ka ma te fai hata u fuhenga ke fra osi eta uto si ipe fra osi eta inasi ke la valerei mo fra tala noa ke ngahi kolonia nu silani ke ngahi ta fa ke ke ke na uka o mai pe hange ko na uka o mai ki helulu ko ne to ko osi ai ago ki ngongo pe ia mei tonga fra ma lo atai pe i ngahi nga au ko toa o ko fra ho ko mai mo to ko ni ke ta nga au ko ko Ai a koe, koe me ahoko le vai, kata, koe ahoko i tonga nei osi, pe ahoko ato ai pe, tanak tuku hau, koe toko nien, aine, ngahi mea kai whana wako, si tari tari aki, ai mātu amu e koristu tuku, ori ia e ngahi tuku hau, koe toko nien, ki hono whakalele o e ako, teke mau le rei ki he paanga nei mau, ka koku lave i, nei os, mau e tahakiru tupu, toko nien, ki hono whakalele o e ako, aia nei lahitaha, koe toko ni mai mei Amerika. Ko ki tau tau rinu sirani, teke ape tau tuku hau, ka hange pe kumoula mai ai, na e, me atfoke tau pātere chepeni, pātere soane vahi ki tonga, i me fra eki ni fine eki pe no foi pe ho kat ke me fra eki o patele kapiolani pena ne tok me mai ki nusilani ai ne fai fra talano aki ai ke no time at ata i fra ho ko tau ahi nusilani ko hi ne si to ta ha pe pena ne kole mai ke tau toki misa mua ke toko naki aho wanoa o sune toko nak to lueni toko naki aho wanoa o sune fra ho ko en ki he ki pe miwa ke parokia ko ni pe miwa koe misa e whakahoko i homo fulu pongpongi, hoko tai pe ki ai mo e tau whakatahalahi ATM, pia pe he foki ki he tahanaki eni e tau seni tuku hau. Ai koe kore mai ma pātere, ke tau tokanga mua, ke si tahanaki e tau seni tuku hau, ke si whakahoko aki e tau tokoni ki he ako lolo tonga, ki ho tokoni ki hono whakalele, o e ako lolo tonga. Ai koe tokonaki wanoa sune, i pe miua, na e foke whakaam ke whakahoko i me, kana e me ate patere ke ni tonga ko ne me mai en kono taimi pe ata ke ai ka te ai pe haliliu e fra hoko atu ka ko tona ke ho no asune te ta o fra hoko ai e ta misa mo ta o ahoia o fra mana tu te o no ta ha inu silani ha ko ki nga hi ngongo pe ni ko ma mai ke taimi ni ka te ai pe ha me te u te fra hoko atu ka ko kore at peheni Filippo ke tau programa noa hange pe foki ko pe ose ni whakamanato tau aho ko Filippo kune ma o ngahi tarata noa ke hanga kama kamata anga mai o ya ko o a umai ke he ni Filippo malo
0: Ia, malo a pito peta pea ki mua ki ta hokatu ki ngahi historia ko ia ko ulawe i be na e hao hao e kau korisi sangat petelosa nele o ke la na ia ane nai ko e whamanatu e tau e ono noa o e apiako pea tala monua pe ke a kina o tolu ko e ta foke ngahi mea ko o ku malu malu pe o ku fe ho ko taki ai o apia ko ko hi ko ka patere ko ka ta maria pe ko mares na na omi ai lotu kitonga ko na tolu na tu ta ko iwa wa ta val tol fitu ko na tolu na foki mai i ta val fa wa a ko ki na tol pe na na ka mata ia tu ko ai nga au ko mono langa ha ke ai lotu ta te fito i ne movete atu ko me ipea ki he ngahi feitu hange ko hahake ko haveluriku mo ngahi feitu atu ko ia pia kau atai mo atu motu kau ke ai ai ko sio ko e taha e ngahi ko e peten pe ko fuunga ngau kau tangata ko e ni na na fuotu mo ngahi apiako ke ako ai e kau taki ko e o e lotu o gnatu ko e lotu pia Kau toka ngā ia e kehe kehe a vison e a kautama nā nau i tō ngā, mō ki nau tōru koe i whisi mō e ngahi whetū kehe ia. Ko ha amoa o ki ai a pia koe e nai whotu. A pia koe koe ia ki he kautauhi. I whisi i ai a pia koe a koe o e kautauhi. Koe vison i he ulaulau koe, ngahi whamatala koe ni, na e ohake e felise pia kuo tau monu ia kuanga e felise o li liu mai e ngahi tohi koe kau pātere me whakafalansie ke whapiltania o kumahi noe koe nau na nau visone na tō koe fōu ngai ni ke ako iai ai kautaki koe ako i kātoa ki nau tōlu ke nau ilo ke nau lava o lau tohi ke nau lava o ilo o kei ai, ai tā o tōku hake he taha kau pātere koe fu umape o mamani aia ne nau mahalo ne whahino hino ki he kau hawhanga koe ia ako ia koe ia pia talamai he lai tā o ku kawai moe hoa e kau kau tauhi e ako koe ia koe koe ke nau sio ki mamani pia nau ilo ki mamani koe taha ngai mea na nau ilo i pena nau ako i hangi koe tui tui koe koe ta o keke koe ta o ngahi mea toko ni keke ka koe angai a ngahi visone koe o kehe ai a fo o uia mo fotu ngā oi koe na nau fai i tonga ne teu tangata kakato ki nau tōlua na kai koe pe koe koe tauhi na nau siofi nau tōlua ai whakaluku fua he ku ilonga pe ia koe ki nau tōlua koe na ea koe ai koe taimi na e fōki atua o ia ki tokotaha na i whalareu pe na e fōki atua e tokotaha mei hāpai pe koe tokotaha mei niua kai ngata pe ku ilo ia ki he lotu ku ne ilo ki he lautohi ku ne ilo hange koe koe langa a whare he uku asi i he ngā hi langa whare koe e kau pātere i he ngā whetu koe ia ia o atu kau tangata ia ku nau poto pe nau ilo ilo ki he fua a te pi moe ngā uea ki tutu u moe kiri he ku ilonga i he taha ngai whare koe o nei tako pe ko whare maha sa ngāt soa sefo i apfo ou o asia i he whakamatala na e toi foki mai e kau tangata ia me i wawa o moha apai o nofo i apfo ou o langa e whare koe ia pako tui maha koe ngahi ilo ngahi tau kei o maare i ai i he visone ngā aue e kau pātere hefotu ngā aue ko whiwhia pe e kau mai koe ni ke he polo kalama he na e na pehe ia ku pehe ku tau whawhikiki ko haina mumua ka kutuku atupe e tala noa a ia koe ko haine ki pehe tau whawhikiki ko haina mumua koe ngā au e ni mo e fotu ngā au e na e whai e na kamata pia ta koe na ia i a ki a pia ko te ui e na e kamata pia i mawhanga i he tawalo ni me ni ma peto ki fotu u koe a e korisia he tawalo ono ni ma ai ko te ki revolo ia ki olunga hake a e korisi pe ko hui koe koe konga kere kere pe koe i mawhanga a whakawhainga maare i ai koe ki loi e petaka koe nau tupo keo nai whare ai ko sangata Cecilia e mawake pe i kai kau kau ia u whare motu ai a koe na nofo anga na ea ea ko na ea e ha e ku whetongi tongi pe nunga i tau mua ka koe ui ngā me he kamata anga mai a koe ia pe a pe si ho pe ta la no ai ko ka me ko ha ne na fili ai a hingo a ko ni a stan se lao ko hi ko ka ngata pe ko hingo a po lani ka ko ha ne fe ka wa ki pe mo ka ta ha maria ko ha ne fe ka wa ki pe mo ka u a mo ta to ko pacifiki ka ko ang ke ta ne to ta ha ya o yo ma ni o ni po lani ko ni mo hingo a sangato stan se lao na na tokanga ki he tau tupu pia ngā aue ke langa hake ai whānau tupu pia nei mahalo koe taha ia ngai uhinga mahalo e ilo koe anga pia ki iwa walo atu pia ko muimi pia he laini koe nei fotu mai e felise kono uhinga koe hingoa pōlani e nia koe kaumānio e nia me pōlani pia neo pia nau ilo mai ke Pasifiki pia ikai ka koe ohi ngā koe nao tokanga ki he tau tupu mo e whinga i ke malu e atakai o ki a he tau tupu ako i ki nao tolu ki nao hoko koe ka hau o e lotu mahalo pe koe uhi ngā ia pia taimi koe nei tok whai ai ai unu a tia koe o ki a fo o i he tawalu a walu ni ma kamantarema he walu tawalu alu o no ia pia Mantu i fōki ku osi kamata ae... Nei upe koe pe ato, ae koe fōunga ngā hawa pe asi asi Ono o mai kau mā oni oni, o wakai i Nā kuna u tāu ki whakahoko ki nā tōlu koe kau sangato i asi asi Nei osi kamata lepa, nei uia ki pe ato, ia e whare pe ato o mai hafua Koe Nei tā walu alu no ia whanonga mai ai o mai ke toki liliu I he tahi wa no fa ko ni o sangat soani a pia ko ia ka ke ko ki tala tala no atu pe ko hinga ko e aho make ko ilo i pe na e tonu ke tau ko e aho fa manatu o sangat pete lo sanele aho ua walu aho tu site ka na ia e umea ke ke na e hoko ia aho ko ia i he community na umau whainga maharia o i he misa ia ka koe me whaiki pe koe taha pia tau kau kau tangata tūloa i he community tonga pe o te fia fia fōki ko hi ko tō taha koe ni nāne nāne mea ngāo aki ai a kō pena viki viki mo veke veke ke a kō i e whānau pe to ilonga pe ne viso ne ngāo e pe ana ko fo amu na e si mo uifo loa to taha ko e nike to e foki mara to ko nike anga langa hake ai a kō e ko e nonga he mata i tohi ke heke he i he education e ka ke ko e ko e anga pe tātana ki atu ki he tau porokalama mo e whaamu pe te tau tu whakataha o whakahounga i ngahi teu tangata nei whai i he kuhiri mo teu whiwhine o he kuhiri kuhi nei kai ko pihe ko e a kōpe mo ki lai pepa ka nei whai a e a kō ke tau ilo ange ko e ko ku whine ki aku nei kau i he kau wako koi kolo
1: koi hako
0: ko ku na e ngā oe whua polisi tangata e kipe mau hiki hiki holo e ngai feitu ke he kehe koe taha e koloa na hiki hiki holo ai pe mo mau tō luko mi sin tui tui koe mea taha koe mea taha keke koe o vani e koe umea ia ne ako ia mo tufi au ki he taipe
1: ni kau tāpo o
0: iyo kako tulo vena pe ia ku faha a fie me a ia kako e aho ia koe ia koe Ahe koe ane si poto pe si fine gi tako na yako taipe he tapo o uia he taimi mai koe ia. Ka koe ngahi ilo mo ngahi taukei, taupe hepe koe life skills pe koe ngahi taukei ki he mo ui. Na te waki iyo. Malo na te kikia na whakoa na utolo ngahi matai tohi mo mea taimi koe ia. Ka koe te tangata na e whai mo te ufe fine ko uhi ke tu uloa ai ngahi whamiri. Pe koe te hua pe nia taha ne toi kau pe mo kau pātere mo kau tāpo ou ki i mua uri koe mo whinga i koe whamari i pe tamai ki pe a fotu ki na utolo kena hoko koe ngahi whamiri re rei oi e kohiri. Sepe ko tā noa kia, ko mea pina hoko ho mau fitu. Ka fukat ka koe, peta ko ko si, koe ko si ke taimi.
1: Oi, si. Ma alo apito o Filippo, pa kohan koe lau, ma ngoe ngau e ma au nga apito mo, ne whakau koe felise koe, ne hanga liliu e ngahi tohi noa koe, ne kau pātele, Franse, na nau itonga e taimko, liliu whakatonga, whakapalangi, Ayo nei pe ne tohi ko ne fa u Filippo na ne omai o fakatau pa na ni mano a Nusila ko se nit ne ma o ai ne fa pe ma a fo o ke na si to tongi pe felice ho no printe na i tohi ko ni o toko ni ke ha ko lolo tonga ko kai ki ma bu ko ki to ba kai ke tai pa nga pe ke to e ai pa nga ni mano ka ke fi ma o ha tohi no inga pito nga historia ko ni ko ta pa ako la ke fetu tak mai pe ke telefoni ke no a wata val no val fa no tolu ta hange pe ko ha me fi ma ke te ko no ta wa fa mana tu fetu tak mai pe no wata val no val fa no tolu ai ko ngai to hi ne anga ke ta la u fe ke historia si ke ai ka tanga ta ma ka fin e ki na na we time ko na na manatu ki ai ka e hange ko tau tangata goin ke taimini mi hoko mai ke nau ilo ke hanga historia o tau fo ou pa muno fe hiki hologo ne unga hiki hologo ka ko hinguana e feririu aki ka ko e feri ako katolika pena e kamata e ta valo non dima Filippo maha ko tau siat peke po ka maha koto ke to e hu mai peke
0: ki lau ia dumua ki peta te lau ia te ki palakalafi ko eni me taha nga historia ko ena ai mai e felise ko e maka maire mahu inga me he korisi stanse lao i he finangalo ko ia ai fare o e tui i he tau tahavalu fitu walu ke whiri i ange e pātere la mas ai e koe pule a koe aho koe ia ha kau koris tutuku ke nau fai fatongia ma e pule anga o tonga he aho koe ia ta au pe amoe tali te whiu fokwhani koe na e fai e waa o tonga mo flansie he tahavalu nime nima o kutoe mahu inga foki he koe toki whaka ilo mai a hingoa o ini ihi o ki nau tolu koe na nau kamata e a koe risi e no kaupai o nia na e whiri atuai e pa atere a fo i toko ni mai a koe ni o ki nau tolu ko solo tapakau tolu na e fo tu uia e tu i koe tu i whaka mau inu ko alofa o tua mua koe e tui whaka māu i he ongo ni wā. Soa ne ho ho, koe inispe kita a ahi ki he ngāhi lautohi. Felice kama, koe pūre ki he tuku hau, pia mō vaea, vaea tangita weni, koe tokoni tui whaka māu i nuku alofa. Pako ilo e pene, toi ikuata a vaea tangita uia ki la paha, pia nofu ai pe ia i la paha. E fie fia mai kata ma la paha, e atu hingua koe ni. Na e toi iai foki, pia moe paionia e taha ko saveri o tui a hono hingoa koe taha peki palakalafi me historia koe nuko mai kako whakawhiwhia he koe ngahi olaini o te utangata pe moe ako koe na e whai o na tolu fie lau tohi o lawa ke ma ueni i hange koe tohi koe ne whakahatu koe pea pe foki i he website o ki aipe ki whamatala ai ki he wha i kuonga koe oe whiliriu aki koe hingoa. Kai ngata pe, ai tau mua ngā aue, oe ahoni fōki o ki ai peke hoko mai hono pure anga tako na pehe pehe me kamata anga na Filipe me kamata anga ko e ke hoko mai aho pure pia koe ni te foki te foki me he
1: te foki peke ai
0: tau pau i e tui te foki pehe ni Adveniat Regnum tu pe ko e ke hoko mai a ho pure ka ke ko i pe ko ta taimi a tu kat ka ko pe ta ke fa o si mai ta programa ko ko ste te i mai me a ki fo i hi va ta ha me a fo ke fa o si a ke programa ka ke fa o si mai pe ta
1: malo o pito Filippo pe fra malo atu ko nga ko fra la mai nga hi ngo ko ni nga hi ngo nga family pa pe ke ha na nga family u na fa no mai i he o pe pa malo atu pa malo tlinta ke tu mai fa nga bale pa ka tak pe ki lo lo ai fa ta la noa ka mali e fa ta la noa a malo o pito pa mo ta la mo nu atu ke nga nga we ko to pe ko nga na mai imagina ko me malo

0: na malu i papa te na o ke hito ke ta o ku
1: kawaia
0: e malu koi ko mea peko fai a isi o ki ai ka whare ange ku na u unu mai ke na wan ta kotoa pia hango kakotol hini ke na access ke he health mone ke mainstream ko ai
1: putna mo ui
0: ko mea u fai isi o ki ai na whakawan usilani ke na u hiki na u au e na u te ko tu fukai tai ni miu mai hunga ko e na u tong pia na u hefe so hini ko na u o hi ko e na u ko low tech scope na u ngau e ka besi te hong ima ko tana ke te gaipe mo e isis leili e aia ko e ko e ko ta haia mea ko o ta ko mea ko e na u excessi ki he ki he toke tau na u fio ki toke ta ki toke ta ni fo pe ko hawhainga chuiti me deo o kawa ki nga tohi in siwa o fua o bitu bea ko hiyo kus mahino kreia mai ko ni ko lawa tu ki ai nau kaa ki mimea ngete pe e kaa ki koni tonga ko ki heo ke pangke o toho mai tau se ini ki ya pe nau bea me kaa ti bea pe o nga wea ki te mea pe o tong kreia ki he taimi pe e bifo ki sa ngata aia toho ko ini ki te tempo ki loa he health insurance ko toko taha ko ni wai pre-existing Ko tai mea ko ke kawai e insiwa. Ko tai mea ko ko ke ai e whaingata ai e ko hi e ko te lupo hai din poto. Tau ta te fito en ke ngā hi mi.
1: Ba ki tau hi e? Fou tua tau hi?
0: Ai ko ko to e fuma mawha au bito. I he tau ni, ni o sepe tau tō tanga au ene kai kawai e insiwa. Pangalahi au bito ia, kene tutong e ia ki he ki te whatoa ai kaka ke ni lawa ye bana ka la
1: e ko
0: ko ne un ko fai fai to e pe ko ko lawa le ye pe fo ke ki toma ko to ni pe hai din to tom pa tu fo ke pe ke ha pa mone en a we ki na pa va na to en a famore ko ya
1: famore
0: ke ko vi ko e tan ru no na u ai ai ko en na ki ro ko en na form ko ti he health insurance pa ko na fa aska pa me pe ya ko ka tan ni ko na on to fa as na pre existing Kau tak ingat ilo hein. Kau tak ingat aku. Kalau kau dah mahu tengah tak aku yak tak jitu kau ngaji. Kau ngaji ketonggo malu ngapi tu ikat nalar tu.
1: Malo. Nai kau foki pia mo eto kanga ki nai mo ile lei faka ata mai ai ai na na ulave ki faka tolo ua o yongo ta faka ki ki nau tolo ko yong nau fanga mari e mai i he folau pe a pe he foki ki nga family ko tu mahalo na ku lave i pepe ko ilo e he ILO i a fela pe ko nau hingo a ko ilo ai nga palo pare ma ko ku hoko i he anga no fo fra sociale ai nga family ki nau tolo ko folau mai pe a pe ki si nga family ko ia ku nau no fo i motu a koe wakai atu pe ia pe oku kei folau mai pe nai ae whaifikau pe koe toko tāko ia kunehanga o toka ngai ae whānau he tokoni he ngahi ta whaak pe he whakalotu pa moe poupo ke whānau.
0: Pio malo e Linda. Ka ngahi kolo koto pe foki o puna o mai ki ai o pae ngā oe ta hange kwenye ko mo wae ngan. O kos kakato pe koe mei mei o kakato pe nga hisi asi ai ai ai na u o ma u lo toi to atu kon na nga hisi asi to ta ge be ko ma u ko ma kolon o ko kakato pe nga hisi asi ko ko e de ko ko ta ge se sto na ta e na se sto ho ge ki ko ka poli ko ma mo ko e si ge na pe be mo pe ko se ma ha fo nga hisi asi ai aku pe fa na u fa ai pe ge na u ma be ge na ke lo to sa pa te e tan gu no fai ngamari ai e ko tafa ko ki no pani ki na ko ko pani la hite ka fai tau e he ki he mai fai ngalo tu hen pe ko tu ka ke ka ko ko ma wa nga ni be me a ta tau pe pe ki ho pe pe he ki fe to be ko ma ta ko ma we ki ai ai a ko be e mai fai ngalo tu na u ta ke na o te do pa ko ki na ma u e he ta pa e ko ki ta ke ke nao ke lo tu ai no ma pai ma ri pe ai ke nao ke ke pu ke pu ke pe ke nao tor da de lo ke ke la mo bo tor ke da de lo ke mo la ma ri ke pu ke nao tor ke ke que solo hay doctor

0: Koe tau taimi ko hokoto tonu ai wha polokala mai ni ai kolisi tutuku kolisi kotupou pea mo whaifekau aripate uhila. Whaifekau malo e tau mawe ahoni pea malo mua ai ngā we.
1: Tape moe awhio ai o tua i o tau loto lotonga. Whakatapo atu ki he Palestine lahi e moe Patalonia kolisi tutuku ki Tonga Ik. Pea pehe whoki he kau Palestine kotoa pe kolisi tutuku ngai whanua. Pea pehe ki he Palestine kau mai tokon Palestine o e kau taha tutuku o e kolisi kutupou i Aotearoa. Pea hufanga atu he ngai whakatapo kotoa pe kua whaki pea me whareni. Tā kia te au, pā pehe ki a Paifkau Mālolo, ka mui kau whanonga, i tō ki hū mai o kau mai i he polokalama o e whaatāni. Ka kou hieni ke whawhawhong atu ki maua, a e whawhawhong atu e polokalama e kuristu tuku o Aotearoa i he e whiawhi koe ni e kamataki ha tau lotu. Te tua mawhi-mawhi koe mau tamai whakahewani ai Fiona. O ku mau whakawhita e lahi ki ho a whio, ko hi ko ho o alo o wha. Talo bea me ho mau whanau i ki he mamani koe ni, na e whanau be ki mau tolu i he manawa e ofa ai a whiona. Nā ke ngau ki ho mau whahinga bea ke ho mai a i misio a whiona koe lau maari e mo ui, ki he kakano materio ki mau tolu. Ke mau mauai ai i mis top tapu e a Fiona. Ko e lau maari e o e manawa ofa. Ko e lau maari e o e mama mo ilo mea pe mo e poto. Ko e ngahi i mawhai ke maulawa o whakakau kau i e mau ngahi mea o kwhai. E, mawhai ke mau whiri ke mau ofa atu. Ko mau whakawhetai he ngahi koloa ko ia ko ke omi maa ke mau tonu. Oh. O mau hangatu he hoa koe ni e o tua ko hi koe polokalama e hoa taha koe ni. Oh. Kau whataha bea moe tokoen paristeni e kau taha koe istu tuku, e whakau moe kau whanonga, ma whakahoko e polokalama koe ni kau mau lotu atu ki ho a fio ke whai taha bukina mai ai polokalamani, whai taha bukina mai kau ngā we, e, o e whareni ke lakalai monua e bea e whai whatongia unau whai, ko hui ko community tonga i Aotearoa. Mo moi atu e ngā weni hoa tāni ki ho lang langi pia mo Gloria, wafa si su klais ko mau eiki. Amen.
2: Amen.
1: Pek kau tai tai li koi ki tā polo kalama i he fiafini, pia ku tukange atu ke tata anō pe mo update a ngahi u me a whilawe i pia mo e Kristu tuku pia me i New Zealand. Tō pāu ki aha ngahi umea ke update mai pia mei he pia mei tonga o ku atābe ke whakakau mai i a. Tai tai le rei goe whaifkau, moi moi kau whono, wāro.
2: Wāro, wāro, wito, sri, tari. Tāra pike uhu pāngatu e tāramāle whanua pa mei lotu. Ka atābe ke whakakata te ki porokalama a honi. Koe whiwhia pike, rakswhawhetai pike o tua. E tāni ka maha poke e porokalamani. Hawhetai ke o tua ko hi ko e tatake mai se tau whanonga. Pea tau plākai me e mahena ko hiria e peleri. Pau whao moan ko tua bēna kei ke whainga pua e whanonga e waka e ko sutuku pa pēke ke tau ngai whamiri.
1: Oni.
2: Pa pēke ke sia si mo e whanua. Ka e whawhetai bē ko e marumo ui pa mo e tauramaha e o tua. Whai mai tau mo ui pa tau au si ai e mahina ho au koe ni. Pawhetai mes ke itai tau whare pe tau au mai ni ke ni mai mahina.
1: Moni.
2: O tau ke i mo ui pe. Ka pawhetai pe ko hi ko e kau mai e ki pa lava wha kato. E tau ngai whatongia wha koisi tu ko toa pe i he mahina ko hiri. Pa tau au mai ke he mahina ho au koe ni. Koe a ko Pa maro lahe ta bito ki he redio he ke i o mai e whainga maari e koe ni ke pai atua e talatara noa ko hi ko e mahuinga o e tau society o e tau kautaha tutuku i he whanua mori koe ni ko e ko pa maro lahe ta bito ki he porokarama he whainga maari e koe ya o e aho ni. ka ura ki bes, ke i tāri koe, ange beko e whawhetai koe ko whai, o tā au mai ki he mahina whau koe ni. Ta koe mahina whau koe ni, o tōi lahi aki mo e ngāhi whatongia o nai e ki tau kau koe stutuku.
1: Mani.
2: Mahina e ni a, eske i tāri, o whakamahuinga e ai, e mahuinga koe whamiri. E mahuinga whamiri i hanga e tau whanonga e mamani koe ni. Pea tau amanaki tau tolu ke whakamahuinga e ai whanau. Tau kau whataha e koe su tuku ma ka e siasi i he whakamahuinga e ai mahuinga e whanau. I he roto whare koe whamiri ma siasi i papepe ke kau koe su tuku. O whanbe u tau kau whataha i hono whakamahuinga e ai mahuinga e whanau. I he roto whare koe ia o tau whamiri ma roto whare whamiri whaka koe su tuku. Tai, ka heiri a te tau hanganake atu ke he mahuinga e ngāhi whae. E kou lawe i pē, kou mō ngāhi hoa, kou koe su tuku. O kou makanai kai ki nao tōre, kai ke malamalama tau ngāhi whato ngi asi ke Itali. O si ngāhi whae, tau ngāhi hoa, e nao tō mai, e pou pou mai, ki he tau ngāhi whato ngi a wha koe su tuku toa pē. Pē aku tau wha mahuinga ia. I he mahena koe ni, i he loto whare o sia si pape, i he loto whare koe stutuku, a he mahuinga, a ho tau ngahi hoa, a he mahuinga, e patongia e whae, ko hui he loto whare koe ia e whamuni. Koe kai ke ngata ai, i tau whaka mahuinga e whoki, he mahena e bea, mahuinga ngai tamai, ni o koe i bea e sa bate tamai o e whonuani, a ko ki tau toru, a he kāinga tonga, o koe kai tau sa bate tamai, Pe aku mahuinga maani e ia i he whārokua koia o e whāmiri. Koia ko talamonu atu pē. Talamonu atu pē ke kau koistu tuku ko hui ko e mahina whō koe ni utau ponoa ia. E ko hui ko e whakamahuinga i a e roto whāre tau ngāi whāmiri. Tau tāu ke tau pōpō te lei a bito ki ai he ku mahuinga bito. O mahuinga pē tau society, tau mea whakoistu tuku. Tau toi mahuinga ange au pita a pita ka te au a tau ngāi whāmiri. I tau tuka ngai kina i loto whare e whānau pe hei ki ngāi whae a pepe ka teki mō tōru i ngāi tamai ka toa pe a ka au koi sutuku a koi kutu mō. Koi o ka tala mono ia ku whai atu koe ki ai ka mo e whakamālo atu. Koi taha mega whakamālo rahi au pito kei tāni whakamālo atu ku hui koe e lawa koe sibi hiwa koe ai mamaloa. Lawa sibi hiwa koe mamaloa na nau kurawa tuai ki Weringa Toni. Ka koe au whakamālo atu e porokalama koe ni ki e kauko sutuku ngai mātua mo siasi Weringa Toni. Iho no tuangai ki nātu e ki kau wifi. Ai mama roa mo ke nga tai ko ka wifi ko ia pa me tonga ko ri tonga o ku fa fie fie pa fa ma fa na bito ia e va kaya tu o ku pa ko tu yo ta ia a century wa lo tu ske tani o ia ta tu la ko su tu ku pe ka ko su tu po pe ka ke ta tu ka nga ki na a si fa na ko ni na e fo la mai me ko tonga pe ka ke nga tai ko nga ko ia ta u pio hui Ka whakamāwhana ko hui ko kura vei na e tū mai a e kasi mamonga o whakatā mai e nau koroa. Ke talitari kia i ka uisi koe mamaloa. Ka kia te au koe fo i ata whakawhiawhia a bitoia i senturi ua koe ne lotu. O kai ke tau rau funga waka, kai ke tau rau koe sutuku, tau tau unu unu mai ko toa beu, tau taha pe i eiki. Pea u whakawhie pia ia, wha maa whana a bito ia, ia wha maa no rahe toa bito ki e kau koe tu tuku buki mo tolko toa pe, na whae to kongai. E kai ke ngā tai, ko hi koe lawa mai koe kau e whipa mei Weringa Toni, o fō mai ki hen ki Okalani, pea nā nau nofo nā tolu he i Jerusalema, i e horo koe e sa istonga hau e ki, a whakawhiawhia a whamaroa ka pito a skeitani ka mai preste ni, pia pia ka motoro toa be, ka wifi mamaroa, o mo urawa ke tau rawa, o whakakate tau ki ofa mo e tokoni, ki he whānau ko eni ai koris tōngana nao mai. A koutu i u tāu ke pehe, a ngai tau whanonga, kai ai ha ngā ule lei. Ka tāu ai pe eia pe ko hai, pe ka taha koi su tōku, pe ka taha pehe tau whānau, pa ka tāpunga waka kehe, ia te aus ki itari ku mawinga a vito ia kau koi su tōku, ke tau pou pou ki ai. Ia ngā ule lei e kwai. Ako ku whaka māno lahe ta bitos ke Itali o no hoke whai i whatongia ko ia.
1: Pou
2: pou. Ako ku whaka mā bito ia. Ai tau pou pou ki ha ngāure re whai. Na nā mai o whai e kaisonga o whai e nau iku ki whanau pana nau iku na pau tau fie fia ai. Tau fie fia ai he whai whatongia re rei ki whanau iku ko ia pia me e kaisonga. Ako ku whaka māno ta bito he lava ki I toko ni koe ana e whai ki he ki whanau e whi koe ia pakai ki ngā tai. Whaka maha whana whoko hui koe e whai whi kau pule koe sa stonga a skeitari.
1: Koia.
2: Koe tu tuku whokia, koe tu tupo. Koe koe maha ka tia au e ai koe koe e tau ki tārunga mea koe ia o kutu mai. Ai tātai ki whai whi kau sa ndoa o whai e tau whi e whia. Whataha e mahino pena tau he wata wata be mo kai mando ke sio ata wata be ba mo so to e fa fa e tau at ki he na api o ku ya so to ka ko ko tu tu ku ga so to ai dai be mo me ga ko tu tu ki sunia mo ko ya pa te ka sunia aunga pa fa fa api to e na u ka mai o tau ka wata i he toko ni ko ya ki he e ki whanau i whiko ia a e koris tonga. Koe ko whamalo a ta pito whanau ai mea e preste ni, me ka koe kuru ka toa besi ke itari, i hono matapoto, i hono siofke ngā i whatongia, ki e hotunga poto pe. Koe ka i ko koe, ka i ko au, ka i tau toko sutuku, ka koe whakaru kua, a e koe sutuku, mo e koris ko tupu, hene whanonga mai, a e koe tuku oku o whai whatongi o poto pe, kou wha maro a bito o skeitari o whatongo ngai, whangi u mea pe, ke mata poto ai. Koe si me lahi ko mea ke heia.
1: Koe
2: ashi koe ki ai, koe tokoan koe ki ai, koe mea koe rau. Ai ofa koe koe whai, koe a koe wha mai. Bito, i he lava koe ni mea koe ia. Kai ki ngā tai, koe lava foki pe a moe, Centuriua koni lotu, na whaafungai koni, koni sau tātā, na tau kau kotoa mingi ai, na whaafiafia pito lawan ko ia, pa pehe ke Centuri, koni si koni sa lote, whaamaloa ta pito mo to koni, ai mea kotoa bena, whai, ko hi ka Centuri ko ia, koni sa lote. Ko e taha pe, ko e, na amanaki foki, ke itaari ke whai whakataha, Ma mahina koe tau toru i he i he ahoni.
1: Oi.
2: O nongo atu pe o toro ia ke wika hau ki e feitu ta tau pe taim ta tau pe. Ki e kau koe sutuku ka muka whainga maari e whawhea atu ki mo toru. Ukai koe koe miti pe kau ka muka whainga maari ha taha pe ka koe sutuku pa muka tako lava mai i he tona koe wika hau o whaia ki o tahuhu pe Apsiashi ko ia whakawa tae ngata. O tahu i he taimi tahu wa wata. Pe aku e ki whataha ko ia ku mahu inga. E ia e mea lahi ai e mea lerei au pito e hau ba mo e tau noia. Rupi chango, manukia chango. E whakahoko mai ki whataha ko ia. Ko hui ko sio whaki ko ia ki he tau senta. Ange pe ko ia ko e whakahoko atu ko hui kata te pito ki o kala nini, o kai ke tuku, ai tau ngāue, ko hi, ko e tau sio whaki, ko iha tau senta. O ku pe maurahi a piro ke ai ha feitu. Ke te whakamaa pōko ki ai ske i tāre tau ngāue.
1: Upo.
2: Kai ke ke lama e koe, pe kai ke lama e au. Kai ke lama e paristeni, kai lama ia i he tau kau whataha. E la maia ke kau koe sutu ko toa bei no sirani ke tau ngāwe whakataha pa tau whetaki nima whakataha pa tau pa e toa māma, pa e lama mea ko toa bei i he tau kau whakataha. Ka ku whakawhea ki motoru ki he tona ka hau whakataha e tau tarele mai ki tau tole masila me ka ho koe se tuku ia otahu e fae tau ki tala noa e fatapa mai loa e si o fako e ke mea koe a senta e skentari. Kamanalo ki ume e peko maa e te mese ka tika e taha pe hoi mai pa tala noa mai kate e a fai ngā mea ke pehe ke ta tala noa ki ai ka koe ki update atu pe e tau u mea koe ia pa moe whakamalo atu ko hui ko ngahi patogia ko toa pe kua la wa. Mahalo a pita pai.
1: Mahalo a pita o whakamalo. Koe whakataha e koe kaha u koe taim taha wā i pe hoa tā ki...
2: O tahu.
1: Apsiasi metotisi o tahuhu i he tokonaki kaha u. Ia. Koe taha wā ke e tau tokanga whoko hiko e senta, pia tai kamata rewa e tau whakasio sio, na e lawa o tuku mai e ongo whare ua, ko e o peo wakai ki ai, ke whaia e whakafua fua e moi e.
2: Oia.
1: Pia ko hiko e ongo whare go ni, ku na tau sio ki ai o tahuhu, pia ku te kei ke au whangatuku ha whakakaukau, ke humea kau kamata rewa whetala noa aki, pia moe panke, pe pe mo ka fo fo nga kere kere pe pe fo pe mo loya ai kristu tu ku ne la va fo ke fahinga mo yo mamata ki ta ha mo property ko ya
2: ko ya pa fo fa bito ai ya ko tu wa ki mai ya ko ri ta ko tu tu ku pe fa fi fi pe ko fa ta ko ni ko i he to na ka u o mai ya he loya fa matala pau mahala fononga ke sia whaka ki ai. Ka koe property a e sika i tāri whaa mito. I kai ki ngata beko, mea mau inga whoke ha whahinga business ba ba whahinga organization mea ke a location ke tono ha tōtuanga. He lama me ke ue sia ha whahinga whakaukau ba whahinga business ma whahinga society, e lama pere ke ue sia he kovi koe a e tūanga.
1: Oia.
2: Ka koe tūanga koe ni a ngō kawati koe ni utuia i o tahuhu. Ka ko me meku sen tā ko kia ki tau tōra e tōra, pa kai ke ngā tā ai au tū meia i he hala koe ni o i Queen South Road. Ka ku hala lahi tā ai a roa roa tā ai koe Nusilani. Oia. Ka aru ki hake, ma aru ki hipo, o ku pau ke tau kofru tau doruia e Crenshaw Roti ka ku kofru i o tahu. Oh, yeah. Pea o ku mahu inga a bitu ka te auia po i location ko hui he tū loto loto ki he tau pai patongia pa e lava pe ke ngai peitu ke ke ngai api ako. Ka ku mahu inga a bitu ka e toki o mai update tau to e loia i e tona ki. Tu hui ke sio koe ki aika nā slava pe whai ki ai sio pāka hopa. Nā aru ki ai sio ai. Nā kawa he sio koe ai, Brasite ni, pā mo e loea, mo e toko tolu ke. Kā ku whaha hopa bito, koe pāanga ni utoe. Kā sio koe hae, kono koe whai aki, kā ku mahuinga bito e koloae propatia koe ia. Funga waka tolu ia. Pia o kosi māo e urokia, māo mo e kitchen i mea umea behe. Aia kai ke tu e whahela ia tau tō hato e mea ki ai mate. Pia koe e mahawinga ke te au ia ko hui koe tau uki uki koe koe e tau senta. E ko hui ko ki mō tōru koe ngahi feitu koe tata fiti kau kalanini. E mu ki hiki nima mai be, whakai longa mai be. Ko hui ke lava te komiti ke hoko ate tau whinga koe ia. Pānga ko hui ko e tau senta. A pia fia beia ko lava tau, lava atu mo pangere. A kwe maurahe a bita ngai fei tū, ngai vahe, tai fesi ko hokala nini. Lava poke i nāks maia me vahe saute, motu saute. Pia ko tau hi pe, maru hi pe, he kei tai tai pānga ia, a ngai fei ngā koe ki a is kei tari. O kei ke ue sia ia, ai pua patongia koe ni a tau toru ka koe stutu ko kwai, ai ko tokon ki koe swefini, tokon ki koe paa tere mea ka, o kai ke ala, ai tau i paa ngā pe koe komiti, ke se niti koe ia, ko tau koe pano, koe paa ngai a koe koe, ke se ta.
1: Oia.
2: Pa huia, pa ku inimesh pe ia, o kai ke faha ala e ki ai, o ku maaura rei beu mea koi a. Ka ne o oia, o kei marawa beu fai ho tau ngai patongi a pate, o faha maaro atu, e ka u koi su tuku, e toko ni mai, mo e po po mai. Pe maaro hai au pito, toko ni mai, po po mai, ke tau kau fataha, ke tau pue, pue whakataha. Parlava ke maa maa, ka whai ngau pua, ai ngā ua koi ni, mo e patongi a koi ni.
1: Maroa, Tony Pastien. Koe tautala no be foko whakarea behe ko senta ko li stutugu. Ka koe kawenga ngā ue ko koe ai society to o si resisita i ko koe fonuan koe ovaine tau e ni maha no resisita. Ka kono ngahi tefto i kawenga ke tokoni ki he tau, ke tau community tonga. Pai ke ngata pe kau ko li stutugu ka e lawe ai mo ngahi ko li stutugu ke he i he senta ko ni o ku tau ulanga. Pai ke ngata i ai kau ku tau ke hoko foke senta ko ia ke tokoni ki he tau whanaua ko bea meitonga e na u lava o lava mai ke fonuani ke hoko da e na uago i e ngahi mala e ke heke ke, ke fai me ai a e fetokoni aki bea motonga ko hui ke tau whanaua ko o mai e ko ki lave pe ki ai moi ko hui ke whakatoi whakamahino be e ko hui toi pe ta miti te wha bea ose ta taimi ka ko e te whakamana tu pe ke kau kolistu tuku o ku kai ko hinga ai ko ki tau tolu pe ka ko hinga ke hoko ai ko e whare hu whanga moia ke togoni ke ngai kolistu tuku ke he o ku nau whi lawe mai ke nau ngawe aki a e koloa ko e ni ke tau ngau e ko e moi e
2: Ia, mahalo a pina mat, ka ko e kawe ngā whoki ia, me tau mua ia, ke ai ha senta ke fai me ta nga we ai ke service ko ku pa ke pai ke kai ko hinga be ka ta tor ka ku hinga e ke to ni ai ka kai to nga to be mo ka kai ko to be na fe ma ta to ko ni ange ko ni ko e e fi a ko ki ko ko e ta fa na ai ka ki ki ya ko ki ko mo mo a pia ko ko marsevin o ai ko ta nga ko ta mo a pia ko ko ho no training mo a ko ko ko e fa na wa ko ko ya Tau kai kia hapo te lei, hapai tu te lei ia, e whai mea a koe hiko ia. Kai la hapo e whanati koe sen tā koe niki ai. Pea kua tāpe ko kia ke whāna, paka whewhia e nau sio au ke ata amau ki matāme kau i whi, ai whānau, koe whānau ke ke hiko toka pe ia, o koe ka whānau koe koe sutu kūpe, a koe whānau nai whāe le i Nusilani, pa unau mā whai ngā māre mātua ke o mai nā whānau ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: Koi, koi koi ma kehe anga fwoke proklama musika koi e whinga akumo maserini, koi hiyo kwalere i he musika whakatonga, eh? Pea ku koi ripoti me ai, koi mo e whanau e ngai matakari kehe i o koi ka kautonga pe. O ku nau manako he tawhaki koi ki hif palasa, me nau whi ilo ki ngawe ake o nota whakatonga, ki he tokoni ki hif palasa, eh?
2: Pena mawinga fokia ske dani e fate a hui ko ke lama he fa nau ko taim ko ko na ra mento o ifi he nota faka pa parangi ko taim ko ko ke na le tu fa faka to a o na to ra va pe ba moia oi ai u mea ko ya pa ku mana ko obito a fa na u mea ki ai u mea ko ya ha ku ya taim ni te na fo ra ki tonga na al mena to ni ho ko to ai be ai pi e ke ke ngata ai ko e ki fonua lahi taha ono ngā e ko e mea i palasa o ku taki mua ia tonga.
1: Oia.
2: E mea i palasa. Aia ko e ke rikot, ke rekot, ko ni, ko mai e mei kautama, ko ni ko e ko e nau ngahi ko e mea i fi ko e ko person.
1: Oia.
2: Kau e mea i fi e kualati le rei a bito ko i mamani, pe una behe ko tonga. O una rolahi taha e nau hanga ngā e mea i palasa.
1: Oia.
2: E mei mei mei mei ki ai, ai si asko toa pe, a pe ako kotoa pe, o kua e nao mea palasa nao to. A nea o e tau sisi i kakulahi, kono ngā wei, e tonga, a mea palasa.
1: Oia. Ko ose tau taimi moi, ka ku whamalo lahi koi ki ikonga si i pēna, lahi mo e tau ngahi u community project, o ku whakatari put on hold, ko ui u kaikaha tau sentā, ke tau ngāwe aki ki he, ke whalere mea e ngāhi project koi a. Ka kou whamālo atu ki he taimi koi ni, te mau kei update at bēki motolo ka ukolisi tuku i he ngāhi fotutu ko tō bēke ka. Kou whamālo atu ki he reti o, ko hiko i polokalama e ahoni, ka tau wha osi. E doa ma au wha malo atu, ko hiko ho omi mama, omi poto, omi visione, whatoka ho mauloto, ko hiko yeah. i tokoni ki he community, ko i ngata behe ka kai tonga, ka ia o tfo ki he toenga ka kai ko toa pe. Mauloto a tāpua ki mai e visione mo ngau e korisi tuku. Ke hoko ia ko mea ngau e a Fiona, ke pau to loaki, ai mo ui lerei, pe mo yako lerei, i mau fonuani, ka umafeo ko mau ki fonua ki tonga. Pe ako kresi o tawe ki ko sisu klais, o fai toa ko tamai fe mo lau maari e maan oni. Tutu ko e mo tau tolu he fia fin, pe ona hi ka fai pua tai ngata. Amen.
2: Amen. Malo.
0: Whamalo lahet ke tuk moua. Ia, whamalo lahet ke tuk moua ngu fai whikau e whakahau ke polo kalama tau toki whetala noa aki i he wike ua ka hauko. Malo.
2: Malo. Ofat.
0: Ofat. O se mini te ua ono mei hefa, leisi lili pia mo siale iongi.

0: Hafeta tonu ani mā ko tawa o mai ke polo kalama whaka osi oi ahoni. Mi he kāinga tonga ko ia i he kau vai vai kato. Maloe tau mao ai ahoni e virika tuki pili moana.
1: Io malo abito a mau e fin. A fifia sua Maria con ni o mi gatti ma tolva mi va in quel cato. E fa bagi po calama a mi va che ton per mi ta ca ai ta po he. A di mo che gamata ki po calama o se fin in fa bagi fa be ha ta lotto. Do a ma ma fi che fa stai anga e ma fo non ha con ma la ca e di mai mai na. Ko koloa, ka koa koloa, e mau fie fia, ko mau lawe i ho ofa, e koi ofa ko ia, a ko haunga ka teki mātoru, mai fua fatou ngia, ko mau whanonga mai moia, i e kamanta anga o i tau koi. I fa mai aho lau maari e, ko anofo ia ki mātoru. Yes, Isu Christ ko mau eki. Amen. Togo fifia ke u fafofonga yatu, a e po kalama, a e tākanga e tau fohe, pa mi e wahenga o Waikato, pa mi he militoni. A e ku taitai lelei, a e ho eiki pa me tonga kotoa pē, o mō mia mai ki he po kalama e fiaf koeni, ange e ko e lotu ni kamata aki, a e po kalama e fiafini, ko tau wausia ai mahina ko me, pia koe mahina fo mo e ki na eni ki ngai whamiri, kai pehe ki ngai siasi, a kei puke puke a fufula, ai mau inga o sāpate, ai whanau, pia koe kui loa koe whame, o ka mana ke whahau ko ia a pompongi, i he tau whanuani ka māngahi ki pehe ki tonga. Pai pehe ki he te waki mai e sāpate ngai whae, pia me sāpate ngai tamai. Pia kou tui whoki ko e koloa ia au tonga, au kei whamau maulutai ai malohi, a ngai pauturiki o e whamiri ka maelo tu, ko i hako e tau kei puke puke, a ngai whatongia ko e ni neongo, ai tau hiki whanua mai ki Aotearoa ni. Ka kou whawhawhong atu ai pō kalamani, ai talamono ki he whanau, e te wā kio kātonga wha mea bumbongena, ta behe ki he sāpate, e singai wha e, o me sāpate o singai tamai tau hanga ki ai, e ngai sāpate o i kaha o. O ia kou whiehia pito pē, mao e whenga maari e koe ni, ke whahaukat pēha ki hiongongo nou nou, kai maa ngā hi whatongia te whito, o ku fuesia he tākanga e nā fohe, pia mei he wahenga Waikato, pia mei he meriton. Koe, ai mea pēu whaikia e toka ngā, ngai pēu koe a ku moumea i, i a te aloani, ku kamata ke iho mau koloni, kamata foki ki hao e momoko, ki ake kamata ke hao pa mui kakapu, ka koe taim goku whaea e ofwaki e pompongi, turi turi ki ngā we, pa ku kai ke malawa, whafofua nai ki hamita e ni manoa, a ngai mia beo te lawa si o tala, e ni haa mai. Pa ku tui o ku kamata pito pe e momoko e koloni, ya ku tau whafetai pe neongo e ni momoko ka kei i whai pē viritaki, ngahi mādua ka māi o kumi, whahako e ngahi ngāwe a ngā, ngahi whatongia e ngāwe a ngā, kui a koe tauhi e whāmeri. Koe taha e ngahi mea whawhiawhia ni hoko i koloni, i he tōnaku o si, e lawa i whoki ke mau whahako e polopolo, ngai pe koe ke ngahi pōkalama ni whahako atu ki moa, Palere e polo kumala o e ngahi siasi ka mā ngahi kalap kawatonga. E nei lawa ki mamata ki ai e ka inga mā koloni ki a ginau tolu na e lawa tokanga mā peki tokanga ki hono tauhi me ha ia I taimi na la vai o taaki ai foi kumala I to kunga ni ai e foha ai kumala ne o ku kai ke awa ki I okalani pe ko inga I tapa ke ke o ate alwani ka ve tui ko ko fie fie ia e ka inga inga si asi ka mas inga I ka pa va toma ko mi si inga I family e na hau foki ai polo polo ko me ma fai fata ma pe ko hono tu fo tu fa oi polo polo ke si ka to vai vai a I kainga ta be ti ka to vai vai ko na wa wa I o ta kainga lo kainga tonga ka be be ki hinga I kainga muri o fai e finga a ki ka mo na tolu ka be fo ki ki nga hi wa to koni a ku na fa pa anga mai ai ta fa a ki ko ni ka ko tu ine fi fi a ai we pe me he au sa pate ko si o alere mai ke we keni ko tu in da kai ke hala I he tai ma me to ko ni singa family a no fra a nga I ai ni ma me a ma tu a o koloni I to ka nga ko e ne be mo me ai ko fai ta mo mo ko ni pe ku ko koloni foki o ku ya I pe nga I fu a ke ke he o mo we pe ku ku wai ai lodonga tori e pesmoni e koloni. Ko ia motolu manako ki he akau koe ni, mu kataki, mu hetu taku me beka te au te tuku ate whaikiki, o lodonga whatawa te ai ngou e koe ni, ki nau tolu koe ni ku ku nau tau hi e ngou e pesmoni, pia whatawa te ai pesmoni, pia mi he ki pare pare whakotua e motuani. Oi a motor u fe ma u besmoni mo kata ke o fetu tak mai be e te moa mai ke fika fitu ono Clot Street I fia fila e ma wat mi ai haf umile mila e la vai be ai sapate fa nau pa pe ke sapate fa e mo sapate tam mai pe ta hanga mi a kuma fia hanga I tam moe ta tau te fito ki ngahi ki kalap kawatonga kai be he ki he ngahi tatari malanga ngahi whaanga lotu ai hiki ko ia ka va o mama fa pe aku ne o ka ke mau malava ke pure ai totongi ka e ko me ande mau lava pure I ko e fasi si a we ngai ka ka va tonga ko en e au ki ta ha pe ko wa pe ta mini ko holo pe ke ta ha wa ko ta ta ha pe a ko tu I ko ngai me ia ku mau fia hangai pa moia ai ne o fo ki ku ko to la hi mau fa ai ta fa ko ni mama kawa ka ku to ko ni pi to ya ki ma tu ai ko lo ko tu ka ke fa hala ki ai na to ku o ku mama kawa ku to ko ni pi to be ke la va na we a ho pe o ma ta la no ai nga I le ko ya pa ku se va va a ki ko ya o ku ni fa tu bulaki ai nga we fa komenti I o ma ko lo Ya nero ne mama fa ka mau ka ke lava ke ta off ai mau mama ka va tonga ka ma to fe ngange ki ngahi ka va fisi o ki mama ange pe ka ko e fo nga ya ku mau le ya ki tai mini o mau fe nga be ha me ke ma wa ha me ka ka ke lava be o fa le le nga ka lap ka va tonga ai pe he ki ngahi ta tari malanga o ngai fa yanga lotu Ko e haone ne ka mata ha e whingau aki a e kaute Pasifika ka ma a e komiti a e komiti tō ngā a ku se ai a mereni tau falele a hano tō e whamana tua pe ka mani tō hono whai ai pe ne o na asi whai pe ai whanonga mai ngai tau ko hiri ka tatau te whito ka te ngau tōru o ku mo ua I he mamata paka E nei lawa whakahoko e pokalama ako ku ia I he hoatani, I he parepare whaikawa pe o motuani. Pea koi tui koi koi tāpua ki ia, ke no lawa whalere e pokalama koi niga te kinau tolu. Oi kai ke mātu unga pe, ki hono tau whi, ka aku tokoina mito pe, ki he mōile lei whasino, e kai ke ngā taiba te mōile lei whaikonomika ke whamiri, Ako tu mō mea I beki mō tolu koe ku aku mō mama tapaka ai mamafa ai sikaleti I he taimini. Ako tu Iono omi o whakaupau koe niga no te whamanatu mai kati ngau tolu o ku mo ua i he tawhāke o mamatapaka ki te whai ai, ki whasisi. Ia, lo tonga bene whasisi i lawa ta ofi, pa lawa ki hao atu ki seniti. Pe i kai ngata hao e seniti, pa unau tau mo ule lei ai whasino u i hako i whanonga a me tauhi o kwhai ki ngai whamiri. Nge peko i aku mou mea i a e e kainga koloni e ngai se ves ke ke o ku lawa whakahoko i ngai klupu klupu ngā ue o e a e community to ngā ko e ko koloni pe foko to fia pe foko ono whamana to atu e ngai nau nau ku lawa ke ke te hao o ngā ue aki a ke te ngāwe aki, pia ospea te ngāwe aki, pa te whawhoki, hange koe aisi whakamokomoko, koe kulo, whanga whakatapu, koe matai stou, koe te niti, koe sea, pa koe te pire, pa pehe ki he trei la. Na la whauke ai whakataha ai, whakatau ai, ai tongan community e mahina ko maasi. Pia koe tahi e ngai mea na e whianga ngai pia moe whetano aki koe ia, I hono ngāwe aki he, he tau kai ngāta, tau te whita ki Waikatoni. Ai nau nau ko ni, pa kai ke lawa ki te ngāwe aki, pa te toka ngā, pia tau ilelei. Pia ka pau hoko ha palo parema ki he te ngāwe aki ko ia. Te mau fufi e fia wito pē, pia moe, moe kulupu ko ni, una toka ngā e nau nau ko ni. I taimi te ke whakafoki ai, pia ke whakahoko e palo parema te ria, na hawa taha ia te aluba moe, moe nau nau koe niu pau parema, pia te hoko ai hawhatu tamaki e kaha u kakotui, koe konga ia au i tau whingau aki, whipopo aki, ai, ai kainga tonga i he wahenga Waikato, kai pia taimi ko ke hao ai o ngau aki ai tau nau nau koe ni, koe tui e kaha ia pau parema, e hoko lelei apito ke ke whahoko mai, ke lava ahono ngahi whalelei, Ngā ke tokoni be ki e tau ngahi ngā ue, ta tau te whetu ki e tau putu, e koha Māori, ko ngahi katoa ngā lalahi, o ku tokoni a bito e nāu nāu koe ni, i hono whahoko e tau ngahi whie mā u. Koe, kau whoki mai ki he tawhaaki te whito, o ku whakamata maki ai, ai tākanga, e tau fohe, Koe tui koe motuani whauke o kune toa ngai e tawhaaki o e mea lele. Ia mui ngai tawhaake e kehepe koe hange koe fotua ngai e condition. Ia mui i ngau whangi ngau e iki pe hange koe tawhaake o Palama. Kau nof te whito pe i whakaukau o e whewhini. Koe hea koe tau ngau ake tau ngahi mea lele. Yoko taimi whaingata aini u tau whihanga ngai pia moia a e hiki koia e lolo fu mamawha. Toko o mai beki whakaukau e ua ke tau sio ki ai i he fu hiki pehea e lolo mamawha. Toko whaambe na aung atu si whikaunoa beki he ke anga ho o motoru koku whaure ngahi mea lele. Pia toki whamatana be e amare e aung atu ko tui Taipo e ni e tau whanonga, ka pa te tau noho i a whetu o ku longa noa, te whanonga atu i a fumea lele o ku langa māku pe whaulu e mea lele. O taimu aku tau whauri pe ai kau whauri i he saloto misi ni, pe tau whauulu e mea lele o te longa wa aange pe a malohi a misi ni. O taimu aku aku ne toi whemau ia, ke ne toi whemau ia a pensini toi lahi aange. Ke whawhanga, ke mea lele. Kako tui, e tokoina bito ke tau te whakapotopoto an kau whauri, e taimu ta tau te whido, ta taimu tau kiwai i hi ngahi māma. Wai mo whaia ni hi aku, aku nau whawawe wawe ka whetu. Kako tui, e tokoina lele a bito pe, ke ki malaki lele i pe ho pensini, ke ki whanonga lele i pe ho mea lele, ke te ke au pe ke whetu, ku ke au ke hei. He ngai fonga whauri pe he, o tatau te whito ke taimi whainga taa koe ni ma mawha e lolo. Mahalo pe ho ka pate ke utu tola ni manoa ho mea lele, ka pau ko lele pa me menkuri ki o tala. Mahalo ka pate ke whai koe fonga whauri ko ia, mago a bel go feito ki a gai o ulo ma ma ya ka go tui ma to ko nen te ki ta fa ko ni e te ki ta te to ka ngi ka fo ka uri ki timing ta nga a ke ta malaki ta pensini ki timing ta le le i hala pure nga ko e ko wa pe i ta fa pe ko ya ko e ko ta mo ko ko ta mi mo mo ko ni ka mata ki ha o ta mo mo ko ya ko ta mo ko ta fa mo o ya e ta e ko e ko ni he nga me ale le o to fe ma he e mi sin ya me le ke to e to ta na ga ni ha me pensin nga ku ku ku ma lo le le me ale le pa ko to e fa poto poto be ke nga a ko e ko ti sin ke ma fa na lo to pe ta bu ni nga so anda ke ma ke u to e mam ha e a ki tu pe ki toki fono nga i pa mo family pe ka toki holo pe mo mo ko to ki fa mo ui pe tu ka nga ki fo nga pe ia a te ke la vai o ke tolong ai a ho me pensini i ho me alere ya fa e pe ho fono nga ku ia pe tai mi fa nga ta ai ai mama fa e lolo ko hiki hiki to pe fra a fra week pe ko tu i na lava pe to ko ni atu ai ki i to ko ni ko ni ka te motor ko fra uri Koe taha ngā i pāparema nā o whianha ngā i ta moia i e mahina kongu si tua mi ai. Koe taha ngā i mea lere pe o e whanau tonga pe i Hamiltonin. Nei awe o se vesi i ngā i kautaha unau tonga i kina i ono se vesi ngā i mea lere. Pia tamana i whakafokia e mea lere koe ni whanonga pe ai ka mea koe ni mate i hala na whetu tau whetu take un te whawhoki atu o nau te ave na toi mea lere ki kau taha i e taha sai e whi taimu koe ia ma o inga peke tau ngā whaitoa ngai neo ak mo toro ku si si ange ilo ki he mea lere ki misi ni o ma o inga peke o iai pe e tau to tonu ki tau tau kau kastoma ki tau toi whai eke eke ange ka ua e hoko e te tai ilo ki mea lere e lawa i ngai kautaha ia koe ni e nau tau palasia ki tau tolu i ha koe tau sisiang e tau ilo ki mea lere. Sai na e whetu tangrewa na tau ki ave ki kautaha ki kautaha Europe ai u te nau lawa sio ki paru pare ma. Ka i e temda tau ki mua pe ave ki ai te te toi fua ki te whamore koe ia. Ka koku whalanga tala noa ka inga tonga ki tau toi sio ange ki mua ke ave maunga ke tau solova fi pau pare ma i e whare na ave o ngahi ai o hai tene fua e whakamore ko i rana a watu pe mea le rena i sai pe o rave atu pe o se ves fitong lolo i a whakafoki mai o hoko palo pare mai

ngahi o mea lele. Oia koe tahabea ngai whare i ki ta whaki koe ia. Ia koe tui koe na lawa pe ngahi fua whatongia ano tokanga i kena. Koe taimu lai fōki nao si lawa pe ki ahe po kalama ki moa. E taimu tau ngā aki ai e tau mata pāso a tā ki hono tuku hake pe tuku hifo. Oe mata pāso a tā koe taha ngahi kontrolo koe mata pā. Taimu lai tau tātou kanga ki hono ngā ke whānau e nau tuku hake o sea pe ta ofe ni mā i ai ka kei pipiki pe ai e taimu ni kuvela whan ki kopa i loto i he remeniti koe ni e ai kai ngā tai tu pau pare mai pe ai tu anga lola koe mata pā i he taimu ni tuku hifo i ki lalo o ku mua hifo konga ki mua ak whito aki ai o kumai o mape mātua e tau tō tōkakanga ange ki he tau whānau, tāmi nau hekai ki mea lele, ke oa te nau wainga i e so ata, ui a te nau tene whatupunga e ngai pā parema koe ni. Ako mea e hoko, koe tō e whetongi, e ngai ai kontrolo koe ni, ai tūtuku hake me tūku hifo e matapā, e tau ngai mea lele. Koe taha ngai pā parema, na lawa siokei ane fiafi, Koe tau ngai hoki ta tau te whito, kuma tau hoku lawa o whato ngai, tau me kuma whoki mai pa mi o kalani, to mau wahe ngā i Hamilton Inn. Koe whohifo koe Pompei, te te lawa talai, ai ngai mea lele, te upewe ek whakalea, ngai mea lele o ku toka maku. O tamu te lele au te ngoi pe o ku kai ke takena pe fuse se lue, e tau me ku te lele ai he whohifo i whumai koe, o hifo mai ka mau tolu. Ka ke taimu te hifo hei, taimu ku te ta ofe hei, ma tui aku weite mea lele mo mea, te aku whataimu ni te ongo kita ke fohe o mea lele, aku tete, te a taimu lai wha au fetongi. Ka ku tui o fetongi su ta ofi, ka ku tui ka ku pau pare mai ni o koko i pe ngai mea lele, o ku whiangangai mo ia, aku hoko i aku pau pare maa, ku taimu ku o kwa mea lape mawhana fo i roto koe, koe tisi koe, o e su tau fi. Pea koe ne piko koe au, koe ne whatopunga ai, ai tete koe, o e fohe, i e taimi koe ke tau fi ai. Koe taimi koe lere no moro, te lere no moro ai, i e mea lere, o koe kai ke te whatoa ngā. Ta koe taimi koe, ai te lava tala, taimi te lere o mai, koe te ki lave pe tau fi, ke tau fi mea lere, o koe tete, ai fohe mea lere. O tu e nā lawa pē tō koe ni atu kai mō tōlu aku iaha mungā i mea lere. Koe tātou te whita whoku e whataim ni e ku aku pāo si ki tau tōlu i ngāhi whare ngā we i ono loiha ki i ngāhi pāo pare mā kōko ka o sen ko ia i aku o mai i ngāhi i mea u nā whanga o charge mai ka ki tā fulahi ia ki he pāo pare mā nai hoko. Tako tui e tō koni atpe ki ta whāki koe ni, ke lawa ki tau tō tō kanga ange, ta tau te whito kono awe, e tau mea le re ki ngai whare ngā ue koe ni, ke te tō lawa pō mui mui, ai nā unga ue o whahoko ki e te mea le re. Heko mea le re koe ni, koe tō tō lua ken, koe tō whā mai rewa ka te au, e lawa rewa ki solova pāro parema koe ia ane pō, Ia ko tui fie fie abito e tamau eke ana mea lere koe ni. E lawa ke solova paru pare ma. E kai ke malu ai pa mono whamiri. Tuku ke hange ngai whamore ku hoko. Ka ko tui ke mea mau inga. E lawa ke malu. E te malu ai kita pa mono whamiri. E taimi u te ngā aki ai. Ai ngā mea lere e te whauri i e hala. Koe Koe taha pia ngai mea ko whianga ngai ka moia, ta tau te whito ki he ke taimfu gaini ku pamata ke ahano nou pia polo loa. Ia ko whianga ngai ka moia, ko ai pia ngai mea lere ni ku kaumoni i ngai palo parema ke kehe pe. Ka ku ko whafofua i he tau ko toa pe, me mei ko ha mea lere awa pe i he hongo fulu, Ka koe klas ke ke aga pao parema i he mama lahi tamu whaulo ai. Ka koe tui koe konga pe ia
ngai paparema o ku hoko i ngai melele ko toa pe ku i anga design i ngai melele pe

0: me no me make all money pe ai pa pare ma he meta tau to go fa time life ko ku te falato o mai fiso ata a fi mama o ku fa mai pe no ki pu pa mo no ki foi va va ta ku ka ke fa a fa na do lu na la po feto ni o ka ke fa lava ke te ala fiso ata de lava pe o ala pe foi te fito foi so ata e de lava ia tui o ku fa ho mo pe te ala fiso ata e te fatupunga va vei ai parparema pe koe pā, te pā pe e whi māma ki taimi ki whetongi ai pa te pehe o ne toki whakatau be pe ne toki whetongi pe ka ku pā o ki moto go whaala i e whi soata o tupunga ai ai parparema pe koe pā vave o e whi uhila te u ki lawe te ki tawhaaki o e uhila o tui koe tawhaaki uhila o merin tau falele kune tukanga i e tawhaaki ia Pa ko tui pe ko ku he ko e mahina ko toa pe o ku mauri poti a e mau ngahi ngau ko toa pe u whahoko i e mahina ko toa pe. Pa ko e ku lawe i ko e tawhaki ko e o e sitou ko tui o ku whahoko pe i ngahi poro kalama. Ka ku ka i hala e a e paroparema e sitou i e mahina ko toa pe. Me mei ki whetu utaku mai ha ngahi apie e whaa pe tolu e mahena. Ko e paru pare mata taupe. Ka ko tui na asfai peha ono whama ala ala e merini. Ka maanga i pokalaman pe ki moa. Na e maanga pe ke tau hanga o ngā aki ko e hufanga whatapu. Tangu tau kuki ai. Tau ai pe kulo feunga. O a tau ai pe ai ki mea kai feunga o whatatau ke lahi o kulo. Ka moi mamafa kulo whatatau ke lahi o matai sitou. E tai mua e whoki e tau taito kanga ko ia o tau hiri fukulo ku kuro lahi whataha mwe vai, pa mwe mea toko ni kufao i loto, pa ku mama fai e ke matai si tau. Pe kai ngata te re tamu kau ku o ku ofi aiko ke moho, pa kone hakolo kolo ko e hu whanga whatapu, o ku hake maere wa vai e ki tua. Pa kone hako e vai ko ia, o ku hui e ki loto ke ngahi ere me niti loto e matai si tau, kone whatupung ai, ai ngako ngako a ngahi connection ko i loto, Te kai ngā tāne, ngā kunga ko ia, tēne te lawa bia whatupu ngai hawela, o e si tau pia vela e whale, i a ngā ngahi i paupare ma pehe, ko ia ko koe kore pe ki pa mwenai nai pe ki o tau kai ngā, a e maha inga pe ki tau tau e whapotopoto ang, ne ongo koe whai tau mo moko en, a tau whemau mo pe ki tau kuki, tau kai hamia kai lelei, ke maalohe tau sino, ke tau lawa matua ke mo moko, ka koe tui, pia kai ngā tā hotoka ngai lelei, ko te ki lawa pia e to save up if i pānga ko ia, e a toi whakat, mau mau e stou, ka ke toi whakatau mai ha stou whakou. Ka ko ia ko lawe e pia ko un tosi i pia taimi, ka ko whamalo lahi at, i he, he whakamaari e ko omi maa, e lawa ke wahewahe at, pa ke whakatala noa atu, i ngai se vesi, ka maa ngai ki iongongo ko to whangai e kolon, ka mau o falahi at ke tingi motoro fo fatungia ku whai mai pe mei o kalani, ka ma e tonga katoa pe i a te aloani, ku ai o falahi at pa mei ke tingi motoro, pa mei he wahenga wai katoa, pa mei fua fatungia, pa mei tau whai i he kamataanga o e mahina fo o koe ni, malo a pito.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe, ai wirika o no whakahoko, ai polo kalama ko ia ai ka inga tonga ka wai wai kato a ngai ngā ue mu whakahoko o toko ni ki o tau ka inga ta tok whilongo ake polo kalama hoko malo
0: malo ki te o fatu
1: malo o fatu mu tok mea mai fokia ke polo kalama ai ka inga mehe ka wai wai kato toi mini te tolu pea hoko ai nima tau wakai he ki a Jay Kula moi pati sepa
2: Pauei ki moe kainga, tatati o whakatokanga iangi, koe ui e niki.

Alfa he lose tu he lilifa fia wini e sapu o tawha. Mo i tātai mi ko o se minite taha walu me henima. Ko ta wau mai ke ngata anga o e whakahoko whatongia i e ahoni pia. O gai whakamalo lahi atu kia teik motol kotoa pe, ne tau whi au mai mi aneho a ta o a umai ai ki he fia fini. Whamalo foki ki e whaifikau na ane whakakoloa i ngā ue o e ahoni, whaifikau se sipa mausia, se sipa mausia ka taki, me he sias metotisi ko ia i plenem. Whamalo lahi atu ke ngahi polo kalama kotoa ki nau tolu na anau to o whatongia, i hono whakakoloa kakato ngai polo kalama he ahoni mapu te malau peke polo kalama ai so saieti a kolomotua ka ma foki ai kautau tutuku ai ne afio ngai ngongo mi Australia peke he polo kalama sipoti tala no he sipoti peke polo kalama ko ia ai ako tutuku a pifo o pe a mo ako tutuku ko ia ai kolisko tupo peke a pita a kaola me he polo kalama ko ia ai kau tori fai a kau kau maa foki ai community he vahenga waikato. Wha maa lola hea tika teke mautolo e tuku taimi ka e toko ni mai hono whaka o e ngahi polo kalama ki he ngahi loto whare o e tonga kau maa foki ki nau tolu nau mea mai ki he polo kalama ni me he ngalo ope. Au a foki na ngalo ko e tau ngahi o ngongo whaka wike o atia i herea whakatonga me he monite ki he falaite e Filipo Motulalo. Polo kalama i he pule lulu kaha o, mo lātu whanua, pea mo chon pulu me he tolu ki he ono, fine motu ani me he ono ki he taha wā, pea makatonga rewa rewa me he taha wā ki he ono hengi hengi. O atai foki ai pōpua ki tala monu o kua whawhawhunga i atu au, pehe ki o kua ngā uhe whiawhini, makatonga rewa ai tala monu ki he longa i whanau kotoa pe. Amanaki ke moukawa tu a pongpongi i e polo kalama ko ia o e sāpā te whakame whatawange ke moumao ha sāpā te whakame fie fia ki nau tolu ngai mātua kau whai ako lauto i whā sāpā te o ku nau toko nia a hono ako na ki i ako ne kina e tau whanau ke ngai himi ko e ngai leso ni whakame o amanaki ko ia ke lau a pongpongi tala monu at ke tek motolu eto fatongia ka ma foki ai sa pate frame ko e lava e fra hok fatongia ke ahoni ko linta atolo se pasi to afatu

Wa whaitamai wa me aro, lau maari e maani on. Amen. Ko re mua e whaina maari e koe ni. Tau lotu pa tau, ko re a tāpua ki ae o tua maafu mawhi. Whio i pia te tau tōru, tau ngahi whamili. E hoa koe. Ro tua, mauta mai. Mea whungani mo oni. Ia te kuma o tōru. E taimi koto kato apeo kuma o mau whainga maari. Ke mau hanga toi kia te koe. E kuma o ilo i whapapau ko koe ia koe mauta mai. Mauta mai o off. Ka mauta mai. O ka no fō mau peo tauhi ki a whio mau peo tauhi ki a te kumau tōru. Ko ho ka kai. Kai pūri peo ngai a te kumau tōru. O mau ngā hi vai vai. E tai mi lahe o mau mui a a whio nā. Tai wha lau e tai mi ni ihi o mau wha hanga i o si tua ki a te koe. E whai beo e mau ngahi whakau kautanga, whai tangata. Kau mau lau kau, mau lau tāpu aki. He awhio nā he mau mao hao tua off. O tua kune mao. Whai ngā maari e mau pē mā hono kakai. E me tuk tāpu aki. Mone whakoloa. E nau mo ui. Nolo tonga e nau whai whanonga i ngahi wā i hala ki eke. E ke o tua o mau lotu foki. Kau hia. Ko mau epiko pō. Father Bishop Steve Law. Mwe ta taki o mne whai ba mai e tai o sisi. O kalaniga o mga foki. E sia si. Kala nini katoa. E pehe fuki ka wepi ko pōko to a pē. Ngāhi teo siske ke. Inu slan. Pa mauloto ato eke te koe. Fuaki ha iwi, fuaki ha malo. Tek nao tol, pa mai tatake una ufai. Ka uhi a pē. Ko si a si mauman. Mauloi whapapau e mauwhai whanonga o kufai. E mau whanki i wha mili taktaha. Taim lahi e mo ui. Kai wha asai. Ai anga e mau wha whea ngai. E o mau ngahi wha mili. Wha hoko ai e ngahi. Whetu usi e taimini i. Ka pehe e fōki. E hoko ai ngahi mau mau. Kau mau whawhetai pēhe ku ke e te kumau tōru, ke whai o mau whakatātaha i, o mau whakakoloa. Koe mau lotu ia, e whakatupure ki na mua i e te kumau tōru, e mo ui o whaka e ukarisi. Mo ui o whakatau ki lalo, mo ui o whewhanongo aki, ke o mau ngāhi kupu kehekehe. Ke o mau whanuani, kai pehe fō ki e tapa ke ke ho māma. O a moana a hoko, mau koloa ia, kwa me a ia, ke mau hanga ai, tuku hifo, mau ngā, ka o ngā whanonga. A ke hoko mu a ia, ke whiongo a ki a ia, te ke mau tolu a ho melino, mo ho fie fia. E mau tui whapapau, ko ia a mau tā kikina. Ko ia i tamai o mau hapai atu, ai hoani, ki te koe ki hāngai whuwhonga mai. Taria mua ki mau tōru, lotu pa mai tōa ngai polo kalama e fia whukoen. Whai tāpu e kina ia, e fuaki mai mua ai mua mālo. Te ki mau tōru watu apeo whai mau tataki. He aho koe. Maria koe mau whae. Ko hufa ki. Wikai te mau masiwa i a taimi. Matai.
mau kei kore atu pē mo tau tapa atu. O whikina mautoro ki ho alo. E lau atu ki mautoro ke mau mui mui ofi. E ni fōu ngā. Moene ngahi tūtu ni. Wa tāpu aki e atu ki mautoro mo mau ngahi family. Lotu o e hū mau whai hakeni ki a te koe tamai. E huafa pē o se suki stoko ho alo. Kako mau iki. Ae u afio mo pule whakataha mo koe. Ma lau maare maare o ni. O ta ngata, pia ta ngata. Amin. Rongo ngo lelei. O kua ia. E gospel ia sione. Wahe hongo furu maafa. Nga e talange se su. Kene kawaku. Oua te mauloto, oua te mauloto mo oua. Ka mou, tui ki ho mou, ki ho tua, pia moa. O kulahi e ngāhi nofu anga, he whare o e tamai. Pia ko eku alu eni, ke teu teu ha mou nofu anga ai. Ka nei kai koe mo oni ia. Nei i kai te utala atu ia e au. Pea ka hili e ku alu o teu teu ho mou nofu anga. Pea teu toki fuho ki mai. O awe ki mou tolu ke tau nofu whakata. Pea oku mou ilo e hala ki tamai. Ai hala ki e feitu u kou te u aru ki e. Pe peheang e tō mas, eiki, ko e feitu u o kou ke te u aru ki ai, o kou ikai te mau ilo ia, e ki mau tōru. Pe a eanga fe e fe lewa ha mau ilo e hala ki ai. Pe toki leane a se su ke te ia, Ko au pe ai hala moe mo oni, moe mo ui. E i kai lawa ha taha, o hau ki e tamai, o ka paue i kai fou i a te au. Ka ne mo ilo i lelei au, na mo ilo i lelei a tamai. Ka e kamatani i ho mo ilo i lelei ia, pe mo ho mo mātā tonu ia. Pea peheanga e Filipe. Eiki, whakahaa mai e tamai ke te mau tolu, ka mau fie maari. Pea peheanga e Sesu. Talu e ni Filipe e tau nofo. Mei ane fe mo te eki peke ke ilo e koe au. Ko o sio kia te au, ko o sio ia ki he tamai. Ko e hārewa, ko o toe kore koe ni ke uwhakaha atu e tamai. O ku ikai koa te ke kui, te ke tui, o ku mataha mo e tamai. Pea o ku taha e tamai mo au. Ko mea o ko whakamatala atu, o ko ikai, ko ha mea a aku pe ia. A ko e mea tonu a tamai, a ia o ko ne whakahoko e ne ngāwe i a te au. Tui ki he e ku tala atu, o ko mataha mo e tamai, pe a ku taha tamai mo au. Pe ka ikai rewa, te mou lava o tui ki ai. Pa mou tui mai a ki koe uhi, ko e ku ngahi mea o ku whai. Ko e mo oni eni o kou tala atu. Ka tui ha taha ki a te au, te ne whai a ngahi mea o ku o whai. Io, ko e tō taha ko ia, te ne whai mea lalahi ane,
ia te ao. Koe uhi, ko eku foki ki he tamai. Koe ongongo leitonu ia oi eiki. Mau viki viki ki a te koe e Kristo. Kore bemua ke u talamu kapui. Nga hi tala whakatapu kotoa pē. Whao whaki atu i he. Whare mafola leani. Ka e tāmua mu oko e whenga maari e koe ni ke u. Whai atu ai haki i tokonu whalau maari e. I he. Koloa ongo ongo lelei ko tau whanongoa. O e sāpate koe ni. Sāpate hononima. O e tau whai whanonga pa mo e sia si. I taimi. O e toi tu un. O taimi i whakawhiawhia. O taimi i whakakoloa. O e uhia. O lava i e se su. Ne whakapue pue. Ne hanga i kuna e mate. Ka ne mau whainga maari e taloni. Na e pau ki a te ia. Ka ne hoko ki ai. O hange e koia nga tau kātoanga. Fie fia i he ngāhi wiki ko tau si tua mea. Koe aho whakakoloa eni. Koe aho kunihanga o whakahino hino mai ki tau tolu. Ko se su, koe hala ki tamai. Kahaini e ngahi teu teu. O whai e se su, whakahanga tonu pe ki ene kauako. Kia taimi, e whai whai ai pe whai tūtu uni. A kautaki siu kia te ia. Ke whai ahana tau tea, mohono whakamamahi. A mohono o whakapongi o ona i he kolosi. Pe a pūri pa mehe maamani koe ni. Ka owarewa, te hire aho tolu kene toi tu umaa. Talanoa whakaafu ki a te tau tolu. E nei kai ke iai ha taha ia i he kuonga koe ni. E whakau kau e toi hoko mai ha taimi peheni. E toi foki mai ha taha a kua pekia ki he mo ui. Kene whai mai a tāla whiri mo e whakahino hino. O e mea nā ne o sihanga o whakakoloa aki ki tau tōru whaahinga e tangata. Lola tonga, e ne kei whai whanonga, pa moe uluaki sia si, e kamata anga o e ne ngāhi misiona. O du isi kau ngā whanonga ko talanoa ko e ni. O talanoa ia u whakatau mua, Ki he taha kotokotoa pē, o ku tui mu pipē ki tai ki he eiki, ke owana a siwa ni amanaki. I ha taimi, muha taimi, ko e uhi a pē, he kua pūri, ai alo me a tek tau tōru, ka ke mahino ke tek tau tōru. Ko e ni a ene ngāhi wholofola, pa mwene ngāhi tala tu whaholo na e whai mai mei mua ki a te tau tōru, ke tau whai a hono muia. O sēsū koe hala ki he tamai. Mahino bega te tau tōru, hono tala e sēsū koe ai a ai hala. Ka unihanga whaka mahino mai ki a te tau tōru, Koe konga ini o ne teu teu na e whai ke ulaki sia si, o kaua i koe pia moau i he aha koe ni. Hono teu teu i o ki tau tolu ke ua te tau mana wa si. Ua te tau mana wa he.
Hake tau hoko mua koe kakai, kunofo, e tau si ate folau, kia se esu, kene fai ahono tataki ki tau tolu. Pe auko whamama fai, pe se esu, ia te ia. Mga tuunga e tau si ofia, e lahi e ne ngahi folofolau ni ngāwe aki e kōspele a sione, e ne pihe kuau. Kau ni hanga o whaka ari mai ka tiki tau tolu, e ngahi i mis, me ngahi wha kau kau, ku ni hanga o wha koloa, ai mo ui, ai tangata, pa moe fe fine, ai whamili, ai huse pāniti mo e waifi kai umaafo ki ai whānau. Koe konga ia e whainga a se sū ke mahino e ne talanoa, i kai koha talanoa whakatātā en. Ka koe whakapapau ia te tau tōlu, a e tau tui ki he otua, kai umaafo ki a se sū. Ke mahino na iai pe a se sū i mua, o hangee ko ia i kamata anga e whakatupu o mamani. Ne tala noa ta taupe i he kōspele a Sione. Ne whakahino hino e Sione ki tau tolu e ne tohe a ene kōspele. Na i mua pe a e eiki i a folofola. Na kō folofola ia na e hoko mai ai ki mamani. Ne hanga e o whakatupu hota univers, ma ne whakaari ari mai e katik tau tolu, e ngahi palo o mes ke he kehena e whakafou mai a e palahame, mohono hako, ka e umaa foki, ke kau palo o fita, o a umai ke kuonga koeni o sesu. Mahino, ke teki tau tōlu na iai pē ai tui. Na nofo pa mwe kau apostolo, lorotonga e nau whai whanonga holo pa mo sēsū, i e kuonga koe ni, i e ngāhi whetū kehe kehe. Mahino pē a teki tau tōlu na iai pē ai tefto i tui na nau tui ki ai. E nau tui oku iai ai otua. E nau tui pi ki tai, ke ngai whakahino hino, na e whai he kau takilotu, whakasiu. Kau whenga a se su ke mahino au pito ki hene kau ako, a ene taha ko ia pa moe otua. O kune taha pa moe otua, pe aku taha e otua, pe a moe. Kau hanga e tō māsi e ongo rerei ko tau whanongoa omi whihu i mahu inga ke te tau tōlu. Ke tau hanga o whanongoa e talanoa ko eni. O whai e tō māsi i hene pehe eiki ko e feitu o kuke alu ki ai oku i kai te mau iloia e ki mau tōmu. Pea e anga whewhe rewa, ha mau ilo ai hala ki ai. Koe anga e whakakaukau a tō masi, ki he ene whiwhiri, ki he whetu u, un teu ha ere ki ai, ai alo. Ka ki he whakaukau pa mwe tari o kwhai e se su ki a tō masi. O mahino, e whakamahino e se su ki a tō masi. Ko ia ko e hala. Ko ia ko e mo oni. Ko ia ko e mo ui. O whamahino, e se su ko ia ko e hala,
Ke mahino ko pau ko to ape nga me ko ko to ape ke fou ya teia ki ta mai. Ko pau ke fou e nga hi me a ke heke. Ko ene fra kau kau mo ene fra ni tutu uni. Ko ene io mo ene ikai. O ikai ko hala fononga o ku whakataimi. Ka koe hala whanonga o ku maupe, maupe, maupe. Ko se suia, he ikai lava ia ka te taua, ke tahanga o whakasitua. Ko pau, ke ne tuu maupe ki a te tau tolu, koe hala whanonga ia, koe hala whakakawa kawa ia, ke tau huai ki he tamai. O kune hanga whakamo oni, pa ne hanga omi mo ki tau tolu. A ngahi whakau kau, hangena i eni hano whakaroto lahi o ki tau tolu. Ke ua nā whai whai uta uhanga o si aki. A se sumi he anga o e tau whai whanonga o kwhai. Ko pau ke hoko ia, ko e toko taha, ke hufanga ki aia e ta lotu. Ke whaika e ta tau tapa, ke whaike e ta kore mo e ta hu ki e ta mai. Ni anga o mea e whakahino hino ko ia, mo e whakatau kei ko ia ka te tau tolu. Ke mahino ko ia ia ai hala e taimi koto koto ape. O ikai ko sesu o whakataimi he anga o e tau mo ui. Ka o kuhoko a sesu ka te tau tolu. Ko e whaitu utu uni anga. Ia a koe pia moau ki he whina ngalo o e tamai. Nāne pehe ko au e mo oni. I kai ha taimia e whakaloi loi ai a se su. Tau tau iloi pe me ngahi koloa fola fola. E kospeli pe a sione vaheongo fulu.

E hanga e ngahi mo oni o tokoni i tautolu. Ke hanga e ngahi mo oni koe ni o tokoni i ki tautolu. Ke tau fononga he ene mo oni. Ke tau hoko ki tautolu kwa kakaiu tau mātu aki mo oni. E huafa ho tau eiki. Ko aue ni, ko aue mo ui. Ko whakamatala ia sesu, kia te ia, e ne whakaha, i e ne whakaha ko ia kia tō masi, ko au, ai hala, mo oni, moe mo ui. Hoko a se su koe mo o ni. E tau whaka whoki. E tau ngahi tala noa ki kāre vare. E mea a whaka ofo nā ne whai. E ene pekia i he kolosi. O i kai ma ana ka koe uhi a. Ko māman. O tala waia eukarisia. Ko e nia ai mo ui anga o ki taua Iesi asi. Ko e nia e ta kato anga whai whaka mo ui o tonu ki ta lau ka uai o ta whaka mo oni ma alohi ai ki a te ia i he taimi koto koto api. Uhanga e se esu whakamahino i atik tau tolu. I hene lau, i kamatape o ngongo le rei koe ni he vahe taha whā. He ene pehe, oua, te mou loto mo ua. Ka mou tui ki he otua, pea mo au. Whakainohino ia se suga tik tau tolu. Ke hoa nā puputu e tau whakau kau, ke tau hanga e ke i peko hai ia. Ko e tau hanga o whakamahino, ko e alo ia e otua, ke a koe otua ia, o kune taha mau pe, pe moe tamai. I e taimi koto koto a pe, ko whaka ana ua ia, ko mo whaka amua o e aha koeni. Ke tau hoko koto koto ape o pehe. Ke tau hoko mua o taha pe amo se su. Ke mo ene tamai. Lau maari e maani o ni. E whaia e o tau whaka koloa. Whaia e o tau whaka tupure kina. E mo ui. Ku viviri mau pe, e whai whanonga i hala whanonga, oku mo oni, pea oku mo ui. Ko se su ia, ni hanga whai, aho tau whai toko ni a, whai aho tau whaka māma. Whatawangi, whakoloa ki tau tolu e otua, tau ngahi whamiri, aki, ne ngahi koloa fulofolanga. Amen.

0: Ko fatalo fatu te malu o tu walu fakalo mai to ki tapro kala mi tafe tene fatalo fatu mato ka to mato mai lunga te pimo nu tu walu tafe tene ka ko lu ka to kone fakalo mai tapro kala me ma hani lunga te pimo nu tu walu ipo onu ka to mai te ona ki te tula e se fulu ia ko te ko i tuai tau fakalo tapro kala me mo te pe alo te mahani ka ke fakalo ngo mo tau ki te pehe e tahi tene pe lotu tene ki ka mata ne tapro kala me te fef tene ko i tuai tau tu fai talatu mo te ia mo tu ki te tavini te aliki a te na ho ki atau pale malinga ki fakato ka mai ni ta te fekau mo tau te fef tene ka ke fakalo mo tau ki te pehe lotu e tahi tene sotoma mo komoro
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

pi ta TK music wa wa lo fala hetro ma to mai konei pe pi mo nu tuwalu ki a ko lu kato wa ni fala longo longo mai to polo kala me e ti afia tene o mo to tin fala longo longo ma na tua ma to ko ti we are no longer on AM 531 ne te tawa de la mato ne ne fakao nga te lato me ko te nani tuku kilana ne Radio New Zealand so ma mato ko switch to FM 102.2 just in case ko luai wanda me eh ka ko he ala te ko ne ko ngalo te lima te lutahi AM yeah wa mato ko ne ko tine shift ki te ala shift te ko tine swap ki te ala ki te FM 102.2 then only for Auckland ako te kawaka kola mai tu atu yo kilani e remain loko to yo to me kona but if you want to listen to us online kai fie faka long long mai ko ma ke mato online then e mau ne ko mato on pmn.co.nz ne online go online you'll be able to listen to us online yeah okay la ga tene la suka pepi wa lo fala hia tika ko lo kato ko ne faka long mai te pote ne mai e mato ka long kato ai lunga te pimo no tu balu mai te aku fala sei pu Sweina, Momolia, Alamatuna, Fono, Katenina, Suka, Baby.

0: PMN Tuvalu.
1: PMN Tuvalu ya kasaki fakasalo laus pero kala meta facility lay. Tali tawon ko may isni fakano mga phone ko soli kami na ko yung fakasalo tangi yam sa family. So ko taki the Pacific Media Network iti na play val play lay. Fitso na tolu tolu faalua. Yung may melitsi ko yung fakata atusi ko the complaints at pmn.co.nz. In fa fakin yung gusto ko taki tonu kilunga at Broadcast and Authority iti na play val play lay. Tolu onono iba onono. Yung may fanatik ko kilunga iti laus sa lao ko the psa.govz.nz. Atangi yata wava kay lote dilos follow us on Halloween my just the life of the gate of
0: you're now listening to PMN Tuvalu.

rai mawhai o whakapatinolo ki a koutoko tasi ki tau wa ki tau o whakapatino ki a koe mato uloto nau nau ke whakangata tau pusi mos wham talanga la wefa telefoni atu ki te lai valo lai liai lima ono iwa lima ono valo ia me whakai wat sa me seti mo te pati nao te lango te nu liai tabiriu ki te lima iwa liai ia me meli iti koe ki te smokefree at middlemore.co.nz ia mo ku loko la eisin lua ka inga ia me lua whanau e se katoto te maalus te foitina me eisi ko isi na kakonga la toko ni koe whakatoka te kone ye whai ilunga e whaka a koe kunga la toko ne whaka salalau ia mo soswani ki lunga ia ku lua ka inga mai se matua ki te ki te tausi pui pui ngā lua tama mai se whetū tauri tū la whono whanatu ki lunga ia meli iti koe ki a Robin te meli iti o ia ko te Robin at realworldliving.co.nz sau talango nei e whai te po iwa uni po sulu tasi au kusom te po lua sifulu o ki topa me sifulu tai au ki te sifulu tu tonu e sa fungi ni stai me oa o iago nei o te sau talanga te nei kua whakana ki lunga i te lau salalau te pimonu tu valu ke ea ke soko ta kōlua ki ei mana kōlua ki ei Yo, sua whakapulanga mō kōlua kola e Mokolo ma nako o etai masa solo is ni lua ila bela tai mai lo foi tino i mokolo pa kili pa me tai se fa kala vlavi tu pugi yo me fi mai ni lua is ne ya i me tau pa kili mo masa ki tau pa kili a is se asinga se tongi de ni ka fai ni te melanoma new zealand te lo to motoka de ni ka fa no ki te ki te whakatātu si ko tēnei ko te tapas fulu ono A, Israel Avenue, Clover Park i te bōwhitu o me te vaya so fōk, da so fā mai se fulu tai au ki te luai tū tonu lata ko nei ka nofe ko nāk mawhai ne koe whanake i oasis oasis tō pakili i o me sirisirike i me tau pakili ne kaisi ni whakamtalanga tai lawe fā te whakatoka nei nesi ko nā ka tū tai mi te nā Ia mō. Ia mō kūloko la ea. E tai eisine ea. Eisine kunga ni kungko lai mawhai ni koe maui ni mea, ni mea kai mai se ta fiafi. Mō kūloko la ea. Tai kau ngā tā mā kwhailua kūka ia fiafi. Eisine te ke patukau ko te Life Community Kitchens. Eisine la tau Isto nga angone me whaine koe mawe inea, mea kai a fiafi, moko ulua i, mas, koni au kilani, moko ulua mai te North Shore, te whitu ki mātua kilani, te Birkdale, i te Birkdale House, a stolu a fiafi katoa, i moko North Coast, i te Gymnasium of the Transformation Academy, i ko nai North Coast, tare tono au ilu ni tēnā, a stolu katoa i kunga kongo ni ielua i te awha te lima i ta fiafi. I o kulu ngana ni feitu te nengi sawa tau ki lani. E isi kuna i Manurewa i te Matariki Clendon Community Center. I te awha te lima i ta fiafi ta sofa. Ia mo kulu a papakura ta sofa a foki te ono i ta fiafi ka e. Ea, e vau fako i o kitao mea whana koi o kai tau fale. O kai tau fale. I te kunga e whana mawhai ni koi whanike i buke o mea kai ko te napa Los Fulu Iva Hunua Road. Ia mo kolua i whitu ki te laki mātou ki West Auckland i Henderson i mawe nea koi kona i te Hub West i Astolu Katoa mi te onita fiafi i te Los Fulu Fitu Coburn Avenue Yo mo so far i Messi te one ta fiafi ko nai te Messi Community Hub ne ko nai te nai Donbuck Road ia mo ko loko nei te ko ngalo to au ki lani fa ki te ngalo to e mo drosko ko te so far i te one ta fiafi ko nai te Wesley Community Center yo ko pen miwa i te asonga fua te afa te

0: Pimo no tuam jana taimi ko mene ta wa kisfuru tolu ne minuta te chula te kanga te chula e balu. Whakato e sa ma guest in eite i ta fate fitu te nelo heki whakahai mai na poko mata. Da ma guest hoki te chula e balu. Di Lawrence te la la bene ko to te mato ni fefai tala mo ia mo te la koe la le ne moti te na whakao tinga. Hoko lo mato te ofu ke te ngali a. A ta wa whainga hoka ia te ne mo te na roll. Ka kula whai ha GPS mo ha mene. Ka tene hoki la bea. Ma uwe la mo kotai tuka ki maa loto i te whai te a mi te re te kau tuvalu ke mai te ma i te polo kala mea tātou. Bela hea. I mean, to be fair to Dolores Mata, we had our ho mo ia on Facebook, but I tried to reach out to her. Ke hau la ke whai tala tātou me ngali ki ana. Ana tau ma whai inga mo ia mea tau ngā luenga a tene la hea. He tali mai, ia ka pena hau mo whilinga tene whai tala tātou mo i ta whate fitu. Ke share mai ake nei a te. Te la tau olo ngā tunga i te whanotanga lahi tena ni whai i Melbourne. Te la whakato mo pe la woman deliver 2026 o me tu la fono hoki me tau a ngā luenga ne a tino ngā luenga ta tu la fono me tau a mo tino ngā luenga ke share mai ne ia a tai fuka mata la tini mai ne ia e nia a la a faka ma fuli nga kone ke ilon tato no tato ka ilon tato a a faka ma fuli nga kone ok la Kai whakato e sātulo mo mā guest ko nei mātun tā bini mtulo guest te pate fitu. Ia, whilinga e apa noa ngā nei, ko whaite nei, ko hea, ko hea tali mai tana phone. Oh, ia, wesa. Ia, pate, life goes on. Ia, lato me whai mana whai ea. Tātou ko nei loe, ia, still going. Ngā ko tene la te pehe ke whakalongo tātou ki ai. E mō te awhi-awhi tēnei. We need something. Something makini-kini. Ko tātou ke tūkilunga o whaka ngalue lue tau a. Whaka ngalue lue tau tenga i te awhi-awhi tēnei. Me ko o whawhalo te moko.
1: PMN Tuvalu.

0: me ko nei mo mo me ha ke lo ke influence na lato wa a ata pini ko am te level ko la ki lu ga ne na mai se ho ke lo na nga lo nga nga le ko nei e fa ilu ngai to wa e to wa te fino te ala fa ka ma lo ato ki te ma fina te ne ko nei ma to nei life ya e fi fa itala mo ia me ko ia na ko te toko ta hi o ki o a a rising star so te lo wa fa los te fulu ono ne a te na ne fa jelo to fo no tanga te na ife i Amsterdam i Netherlands. Mai bolus fulu fitua pe lila ki te pō mō mō me. Te ana whakamālo te lo ki te mātua hoki te ene. Ni kut whānau tu walu te. Te amātua fia whai tala iei mo ia. So we are hoping, we won't give up of her, with her. Mātua whai no ki tau whai tala mātua mō ia i te pō. Pō no te ne mana hau me. Ngali ki e loa na ngalu e ngali kone ia. And putting us up there on the map, whenua lahi. Te ana la whakamālo tātou kia Tolaris mō aila. Mo lene wati te na whakautinga o lene wati. Yeah. Hea tuangane mo, mo lono. Te ana whakamalo atu e loa ne ki te mātua tēne manangalo inga ngali kona ia. E whai. For putting Tuvalu up there on the map again and again and again. Yeah. Ia pakai pēnā mo te mato whawhine hoki tani whaiwhai tala mātou i te awha te walu whakamu furifuri ngi tūla whono au tino ngā lue ilunga i au teore New Zealand te loia te nā mai te tahi loia mātou mai ilunga tia te mato e tui union i whakatu e se mai hoki a ia au na loko te kōkore tai mate tū gana mene whai tu aias tēnei ko he lango na ko tō te moe au esa e poi a ia te ala mai ko te kala te awha te walu te la lāne telephone my fakato is my get told you fakalong long kai ask my lord please can I have another chance to buy us a vote ako na kay pulo ko ta ay remeto ko ko italia ko ke hawa o fai tala de polo kala me mato me kai ko ko ko fakata puti ko ne to ta moe te bone ya kai e will to do te na ngale ya ya fa fa ta to ki te mato te na ko molia ala matu la fono we very proud of her hoki te na i te na pepe malunga te na hoki ne ne puke me tau applied management ne ai ka te na pia pia ma to o longa ti te fefte ne ai ko continue ke mau te na te na te na me te ne te bachelor ne me tau applied business applied management ka te na ai ko pula ki ya a ko ai ko pula ki faka hoko te na te na pepa ki te master ne ai ko tine kamata te la paka malo paka malo ki te matu te na koi ko molia te na fai tala na to muia ya mo te tamana ye te ne ko ko Ioane tēnei whai tala mā tātou i tia, i te pō tēnei, ne? Ia, ko nā tau polo kalame mā te pō tēnei, te manatu mānunga whia whiera ko ulok te. But we'll try to make sure tau mālo i te pā yasa pou, e oko mai lolo tau a, ki te whai tala ngā tātou i lunga tau polo kalame. Ka mai lunga koni te pimonu tu walu, ka lofa lahi a te lo mātou ki te mātou ki tēnā, ki te whānau tēnā, taku ta mawho tēnā, ko se lema ni celebrate tēnā, limas pulu tau hanga te pōte nei, ko a lofa lahi a te lo mai lunga koni te pimonu tu walu ki te koe, ki a lofa te atu a whakamanu ki te koe, mto ka inga katoa, ne? Ka e, tō whakatoa ko ulu, ka e whakalonga i te polo kalame, a klipati. I te marauti atu mātou nei. Tau whaa manu te pō, pēnā hukum te weekend, pē tau tātou te pō no te nema na hau tiolam te mārosi. Tau whaa.
1: Whaftai, New Zealand on air, mo te sene.
2: PMN, Tuvalu.

ka mauri kong koi ero kuti mea tunga nungura ina nunta mea ruan te tairi ki ayu ayu is pangara mea nana te aga te atu mai mai nai suwa kina kona kona nungura kini si pangara awa sarita ki mea tunga rantara tataru te atu ay muan te maaka Yesu Christo ay tinas sinipoyu kumeni ka itau kong roiro in te au ay kawa kira kwa nganira Asi na kuna ni maa kina kuye ibu kini ukukura nanu Rina nunda mteaka Aika na kuna teaka ina kina nunda yei Roni iro kapa yei teaka Ika sina waya ni muka ni wai Yona Tero paasa wangani kuna ni kareki ya kawa inti beyu Mea te kapa yei nanuna Iro ni Yesu Christo Amen Ana teaka tia tuwa ibu kini kanunga tita yei Ari tangiria Asi na waya ni kani paia ere ki meni ere mia ni mokorona e tene pina wanua awa ki puna ai awa na konde me awa ere mia ni mokorona e tene pina wanua awa ki puna ai awa na konde me awa aka ngai te aka ni ki ipo ikai awa ata kutoka na konde uwe sibusi iko pa ena kametia ki tiyo ame te ei pakio inangkai ya kame merai pei ya tani puaka ai kasi kun te kawa ei e pei ya o meta ni kapene ia ka ya te teaki teaka ai ka ayaro na ikai na koia pa ia ki ukura raun te puotan na meta ei ti o meta ei e e kanikarikia ka ia si pangan te tai ei hari tangiri apa sina waya ni puaka ni pa ei te teaka ya kangai e poni mena inano ni pei Eponi mena, inano ni pei. Tapi tayong kanay mena inano ni pei na chokonan tawa te akan te pena te pena. O hirang ni pei si ro ura karawa ki na resita ko pas tangiri ni kan karoy. Kung nakia te kanip ismaya na nun panan o inometan te wari ki ni yiri mena yan na kairiri. Mena pundi ki pati sa kakanta ni ngay pei ka na pakanapoy na pasipangana. O kanay na mati, away ngayana. Tekipun te akaya ti pasipangan te punggay. E pun nga ti maa ka ni kuna ni karoa ipi pei rei kasi tako. Ni kapu nga naan ti maa ka aani ti aroa ya kiri yei. O ina puni kuna ni mea pupu ki ni puni pua nora ki ni tangira ni mea ura. E pua mea uri nga kina iro ura pa punda raa ni pua ua ngaira. E pua na pete tangira. Ari sika pei ya kiri yei maro ara. Tirongorunga ti tai yei. E puni ka turuturuwa ki yei aroa ya koraki. Aika akari kia ti maa ka mirunda ya uya. Kuna kia tu kaya na kuni karawan te makuri ya kilo iri iri iri na kuni iri miya. Ma ibu kini mamma kuri nti ya tuwa ni mewi ya na ame ta ikari niya ki. Ma ita uro ina nga tibu uki na ya kakupe na kuni iri miya. Ipe ta mireka mkanaro na pa ipani nuwale kari kina uro nguwei. Ma ni kipu na ete uwa na. Ika roko wa ati kipu ayote pime tenuwa. O sinapu nora ya iti rungo rungo ipani. Ipe ta mireka. Puntiro ni kuwa wanja ta iya iwa na kuni Yeremia. Ya kitara iya pa ima tu aro dina kuwa nte me peiri ya yasa. Maya ta uro ime tini ni kuri ya ntiki pati sa uwa ta tirungurungu. Ay iyo ni kananu ntitiki ya nana me peiri. Mkana nga iya pa iya mira ina nuni peiri ya temaaka. Naru nesi mwenye kuwa kia iya. Wasipundia imu ni kina aro ni kadinera imu ni rora. O tangira nti ya kuwa kime tangira kime iri ya rora. Aris tangiri ya pa ya na karawa kina kuira. Sipun dia ini peni keroya, aku ya ror. Inge, kia pun dia ini katupa yaki. Me ena puni karawa ki roi ti ome tan ceru adi karini yaki, oan dengan aki ceru. Asina ni kuwa ya ror ame naram dudut, pun na nama ku di jetua o te maaka ayaki yang den tetangi raya. Me akarini yang roam airi ki pati sapuri, pun na nama ku di jetangi rani muwa na yarut na ya keroya yesu. E pun tangiri yana petani pura. Sina taita ku pa si rora ki si rora i ka karawa te pura ya pura. O ndia ina pene ka tuwaya ki te tuwaya pura. Na ki angana ki kariniana. E taku Yesu na koya pari taiwa ki awa ta teine na koina. Mgini kaveniana li vene. Ya mgini kuniana li vene. I pura. Ani tuwa ime ni pura i pua kumi. O ina kari ya mwani ii nja sibu. Iyo wane ni makorona ya wanua. O aki pura isu. Kunda ki ana. Aki ana pete uona nja sibu. Toka yuwa ni. Ena nuna. Makundaki ya ekororoi narona. Pati
ona tangai. Eng, ea pundai ni kaita nunga ki tempa kuri tangira na koya kuri. Kaisa ki ranga tayo, maasi pun tu wana penu era ei kawai. Si pun nako nako na penu nunga kuri. Tira pundai ni pupa kena mga kuri tempa na nipona nunga kuri ya kira wae, na kone ari ya nipa tu wae ki. Ea pundi ki pati sakita meo ya, ba aru ya pure aru ebe ta mireka. Ki ya kameo ya kire. Epon tangira na pati ni kuri ya ni kawara te uwe ya ni karike te pitaki. Event, reke ni te pitaki. Epon tiki para ka mua mua na konti ya tuwa. Te sira ki na koira. Sekona ndiki pati sa pita meyau ya pure na rai popo ki na koia. Eng, epon dia inora ki te makuri tangira, dina nunga raka iri. Abenda iyo, awipo ni kona ni wata te pitaki ki tiyuni ya ki te mua wani pili tigri. Eng, ilangin ni kainan wang iti makuri tangira na kuya onata. Sagin na yaron narili kintapita imen na yakano wata yan TV tabiwa. Naron na nanonori ki ayan onori tabimen na wata. O hataray ang kande pa tani katano wata ni TV. Ako ni kao kakawai yaw amata pa ina yay na wata yan ko na tete. Tea kay kaki ng ipopo kina kundi pitaki. Kundaki ay kororoy na mentime. Ya araki kiyaki. Pundang ni popo kina ako yaki hati ima tuwa ni kona ki meo ya ni baruan tiri ni pay o ka ni karawan ni makuli ka kina roi si pangarariki e puni mena inano ni pay kana siyo ni mekinaki kien kana ye siyo ni mekinaki e si karikia o si pundia ni makuli ya nakon nanon ya nakantani ngati uwe kamda pene ni kapay ya amin Sataro na kontuwe. Sa nga panaran ni po'y kuatwar, si pangaray ko ang anira ng tatayye, yari ki pata kaway, iyang anira tako na dota roy, na kuni kinakin, pari kari ki pamuyo kuwar, mahiray ka siri ki pataan ni kairiri, mahiray ka siri ki pataan tau at imakan tau teak, mahiray ka siri ki nabe pataan, kuni makinaki, naroon na nabibit at jetwa, si pundiya ini kai nesi ki ini waki na kunta na kanta ni ngaji ya tuwa mema kuri yang cintangi raya kora kora ina bintara kai diri rabu busi ina kui mci ya tuwa kapu yang makuri yang tayu ina nora mau tangi rabu ina nora mena wana si na waki yai ibu kini meaun te buatan tamat kapa yaira cia tuwa ni kapele o kira ngai ratia ini karupoi kawai o amina irora ina nuntara iyang mea arawaki ni kapele ya mua puni mea ina nuntara utu Ara tampon dei dei. Au mi yang ara. Au ina nuntara tampon pampuri ya kakak kok. Sekarang ni aku. Yesus Kristus warahu ya.

Oh, sa te pega te panan ke mauri no kemte sa ngra nam kong rai UPM in Kiribes. O kai se mga rangin ku kurei o ni ki mare ire ire ki kai se mga ka kai spo ki ne pena nan te weekend at me ro ai men ska wa re dei. E nang no roi te weather men na ta po ai ngai re me kai me manu ka Auckland. O te ro ta ma ki ma kaurau. O te tain kai ai pon ta pe wa de minis ke e min te wa te puina se nang ka kai tau kai. Skuna ni mga rita ke me ngoi na nan te weekend na yo di ki na nan te weekend na sa mga ana nepe tena makaina e po waio e me me ke sa ro no wa ni me kai tena makaina po reire ni mga ito wana rikita na makaina sa sapo inu kante na teririki ki wana nga wapi mea wawa nga yare sinang kakaita wa sinang kakarapara pantay na ko kaya kukunan diri kertain mea meroro mea kwe ni mga itala mata mea kwe na katoa weekend yon na kong rayo PM in Kiribes na ko mente Pacific Media Network mea kai mea Aotearoa. Roa mia kia na matau roa roa ni ko ngai tato ni tatai o chao seno ka mi producer. Are sina mga katau roa ni ben kame roro in kami, ni roa roa mian kami. Ina nun banana ki di pesa iyo, men naratapa iyo. Ta kame ori na koi, men te tapa re kong ora me iye iyo koneng pesa ndapa. Kaya mga rikam tai, ni taramata mga ngaira, nanganira tani ngam, ni mga kakao mga ngaira, ni kakagi poso na koira. Ina nun jay wiki na iyo. Ako pesa ndapa, sina waki na nun am kong ora iyo. O sakatama ko na rayo. Te Kiribes, te Popoto.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ako na parang kita sa ora. Ay kahit na namba ay kayo ko ng taraponi ay kanyang rita kimang ay bukini kare kaya kinta ipopoki kanaro na pa. Gate man na kita ako ay nanoa te meroro. Ako na taraponi na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Kaya ko ko na na pentekse na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Hindi tayo na para ko tangiria. Ako kito ko rakiye kaya kito ay tawa ayaw kita ipopoki kayo pa nuwapi mea wat tiawa. Ni katua pong ko tangi dia ngan meroro ke to ngan ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki men ka tana ya ki bukin tari ti tirayo te tapra rita ki ngan tana ban to wanai su wa tenu wa isua ko ngan tara poni e ka poki ke kana wa mtex to wanai su wa tenu wa isua au ki wa bi me wa tewa e na pagana the lifeline te tara pon namba ya ke wa nu a ke a ke ni me wa au tenu tenua ni meua awa tena barikane ake wanua ake ake ni meua awa tenua tenua ni meua awa ke apa ndara pano kondara kai ake ruewa poni on Auckland ni meua uwa uwa uwa ruewa ruewa ruewa tena barikane ake ruewa ni meua uwa uwa uwa ruewa ruewa ruewa ke pantex e kangai help ke awa tenua ni meua isua kukona tex on tarapon na koya Ntataina para ko taina no ya, kita ntataina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamukona nandita ki meakangai, aki ya ni mewa, aki ya wanua, wanua wawa wanua, wanua no wani mewa tanambarikan, aki ya ni mewa, aki ya wanua, wanua wawa wanua, wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, kamukona ngami nandita ki kain turun dikira, kita ngami kita kain the youth, kita ngana pun kiyo tangiria, ngana meruro kina ayo, amka nganga kita pukam, aki ya wanua, aki ya aki ya, tenua isu wanua, onowa tenua tenua tanambarikan, aki ya wanua, aki ya aki ya, tenua isu wanua, onowa tenua tenua, aki ya kampun konan teks, nakondari, wawa tenua awa, ya ki kapuwaki. Ibukin ta ipopo kaya rena ki pati Samaritans, kito ato kora ki kana ipopo kina pa, ayya namba, ako na nagi, aki ya wanua, aki ya aki ya, isu wanua, onowa onowa onowa tanambarikan, aki ya wanua, aki ya aki ya, isu wanua, onowa onowa onowa. Oi kan tepi wata nan tarapo na kamona rita kino ko yaya pere na kapo waki o ni kamona ni kamena na
2: kam na pene ni miauri halo wala kita kia ora na mi kong rayo pia min kiri basi o te taya yo isi kan shia na koi mito wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka karawaki Suma Veo School The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te wate wina te ngabung na wantia wato wana te imin tawano. Ayong kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kanapong wapi mete nunga ni mei te kanapong nunga wapi mea wawa nakas. Ke nebe te kanapong te bimea wa November ngai ere kana ake mi availability in den dai ake yes and dai ni den an data kan ni ye never not date kere ko kana runa pa ko nani make it ti ate buin den ding apung na kon tiwa to wana i min ta wana ka nga bon si de wo wa tia ai dari gen nani ade kana ko kan ka pani nari ro non nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isuwa wo wa akia onoua onoua onoua i suwa ni meawa ke kona ne pe ni meawa na koni pasgnz at gmail.com ke na kona ya website asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity in kami karo ke ponsiwa ke to yei ami ate ke to abuni yei ami family members eri yei rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ibuki mi ibuki nte mero ro ke te rari are ana kona ni po ki ai ai kan kan te chiri ki te kona bon wapi me den wani me te kona bon wapi me wo na gas o te kona bon te bi me wa

0: E mua mua rai, me ron toki kaore atari, karo ira nara tain kani, te wapi me ono te menes, na kuan te awa te ipi me tau anasina, te me toi nanu nam kaung rai upi e menikiri bes, ni me meroro me angkoi ni karo kare po arata ere te au hoa. Inge nane ni kanuan te awa iyo sina bonde isina kwa me te nanu kuna kesa sandi neri nei, pa ara kake bos me angkoi yon nam kaung rai uke, ni kaunga unga me angkoi, nanu nam peko ara kukoroi ake, to te pai te rana ara kukoroi, to ako pon drive nan nam kake, ko tapin to ako kwa ke meni makuri, te kakame ori na koi me nam tapare kukora me ye, kamiya ke kama ngora me isi nenu, kam na peni ne peni me ori. O iya, te wati me tawana kane sina rana kun te news, ari asan kata urawa ke begin te wiki ngkai, ngay ari Tei po po sudah dikira kaya sena sena kakati me tokon ka kong rai kuan diri taki meng kwe nam kong rai yung kami ya ke ke yami celebrations throughout this month new month May ke tei tapara kam konan messages online Facebook page ke PMN kiripes send nami message nami katikiro ay ahead pa sena katawro ay nabay po kon nami kong ra katawa weekend ipakin nakona yon nami platform ayo PMN kiripes taka meo ririk men na tapo yo e tamaki maka oh kone me rite songra wa yon kane de updates ta kata no ta towa na men de New Zealand Kiribati National Council kam na pene ni me ori kain Kiribati yon o tiaroa New Zealand ya sami councilor New Zealand Kiribati National Council NZKNC ni kame toa kanwan te surai wo tenga wapi me ono wan naro na yo weekend de tete ni Kiribati enamoa men ni meawa surai ni karo kwa tepi me tawana surai. Te Kiribati language team kani ina katanoa to aki ngana yosina ko men te Ministry of Pacific Peoples ke te MPP. Ina kaukaki weekend te tete ni Kiribati ni mewan surai yon tauranga noosted by chaos kamaka unga ki mea mikoraki ni kapene ni kanoa te wiki ane ni peika anakatei me toa te tete me takatei ni Kiribati yon New Zealand. Kanuan takawi me suan kainoa meta hosted by chaos. Ena muana ki kanuan te kainoa meta men no noua. Na kon te buinan surain te takakaro. Narun te are kam tatani yei yei. Ena puka merua ki takawi me suan kainoa meta te bui me towanan surai. Are ya kaina ki nepe yei weekend te teten kiripes. Te veni un kane ena confirm kan ere ki te tapu me ru ya kain ki yos. I begin the sport venue o te venue un kani 81 Truman Lane i Mount Maunganui. Ta kaino ame te venue wane pui me to wana nepe Truman Lane Mount Maunganui te Queen Elizabeth Youth Center. Ai pan ta kaitau na koi ya kain ke yos na yangana no on the right nose ke ni biria ke na kanwan te buka meru i bukin te riri ke yo wo watanga wa bi mono wa kampes nda ba ke yos a to kana no ra ni kan dei ta mi ka tau roi me kanwan wa mi ta kauri nga ta ka nga nga pa ka ma pen en dei ta ki na kon temperato ka wa tabu ta ka wa men sa pepe ere en te enset ke yen si ya re ta pena te spots kami ya ke kam kanira te ta ka garo ka nga in kami na kon te ta ka garo pa ane e moanaki me ye kanwan ta kai nomata te kori ore abes na koi mi ni ka pena community me kurupun ta ka ba ena ta roi ne pe mi kanwa na kon bu ka merwan ta kai nomata na run te mai ye me tiene ni awai pon otami pa kanwan te bu ka meru ku kurei dikera ni kirbes ena manga host ta ka abui me manuwa ni kai nomata ta community e mereven kirbes group nuwa tanga wapi me hisuwa kamrapa mereven kiripesa bukin na yu. Kampesa ndapa awane men ron na misa koroboke men di NZ KNC.
1: PMN Kiribati.
0: Ko pesa ndapa New Zealand on niya ibukin na mpoto ka teime tuwa na kondara kongora. Arakatei na peran tipitipi ki meara teatea puni kinakira ono po ngay kaya raatea yu teru na tikira ka reita tawa ki ay na yareire. Irangi ni kakawa ki pokona reya ki nanasim matakin takatei o terapeha un teatea ni kiripesa ni mua mendemuinga. Uke ukeria o po nooria paya teakina ki onika kou waki paya kora kora po ngana tira peka un teete ni po noinam teete on teete heriki tapia uwa.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora, kamna pene ni meauri, warm Pacific greetings, men na mi kong rai yo awai pun Te tai a yon kane naro ana ko bukin nara Pacific Languages Weeks a ke anakarawa ki nanun te rike yu wotanga o wapui mea o noua. A waraka mātau roi ke yang te mon language kone re na celebrate na ki bukin nara Pacific Language Weeks na kone te Sunday ki te binan ni mei na kone te kona pong te bima o noua ni mei kane te Rotuman Language Week ane te celebration bukin Rotuman Language Week are na mon kaukagi ke ren katapena agi ni pukin wata nga wapi mono wa naru nara kamta tani ya iai ke then one Pacific Language Week ane da celebrate nak nara tapu ayo yon nu siran Samoa Language Week ngan ni na run through ngan ni santei dini bimia to wana ni mei na kwan te konapong o no wan sun e wara ane ite na meri Rotuma Language Week ke Angkanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetet nanu rake apera yo Kiribati apera Kiribati. Ana language angkanya na celebrate nake nte nte tapes ni mewan surai. Ane kaya nake angkanya to kono pong tibi metawan an surai. Vanuatu Language Week angkanya ni nani ena karawa kini mau bima no an surai. Oh ena kaya nake to wana nakas. Kane nare mina kane te Cook Island Maori Language Week nwoa nohas o ena kainaki nwanua nohas Tonga Language Week in kane ena karawa ki kene kauka kende pima onoa nohas o ena pota kaini in kane nwa vime woa nohas Papua New Guinea Pinchin Language Week ani nonoa ntepitemba o ena kainaki te pi me woa ntepitemba Tuvalu Language Week in kano wapi me suwa ntepitemba o ena kainaki te nua noktoba ibukin te teteni PC ke Fijian Language Week ani ena kauku ki te peye na wano noktoba o ena kainaki te kono pong ke te pi me te pi ye te pi na ye ibukin te na makaina oktoba Niue Language Week oktoba te pi me wanua o ena kaini in kani no ki topa po wui mewa. Toke lau language week in kani, po wui me ni mewa no ki topa, o ena kaina ki ni benin tena makaina ani, teni pi me towana no ki topa. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina ki ni mwapi ena kaukaki, ena kaukaki ni mwapi me wua November, o ena kaina ki ni mwapi me wanua November. O ena kani, Ibukin te Pacific Language Week celebrations. Ibukin mo tanga wapi mo noa. Yo narata po ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for bukin tanan celebrations the lan language weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ari ki Kiribati Language Week. Te teteni Kiribati weekend te teteni Kiribati ni meawan surai ni karhua te pime towana surai awara te songora ke I toba kopon pene ben stan me am kakata uroi me angkai ke ngayari takatik roi na koimi na mi tapo are kamongora me game men na mi kongora yo PMN Kiribati

0: PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, te sangora. Nā mā kua ngora iu e mēmea te nanona i rōm, PMN Kiribati. Te kakai tau e mante pēsi ke e kai re kona ndi re kem tai i rari kira ni me mero ro me ngai rana mga ngora i o te tai ngai pun te pego te minis o e pōpō te te wata pī me tō ana men te kona ane ke te ka paia te rana i roura paia i arau e me rundi whāta rua te mek ara te tame re karinia ke re asa na pen rimuara men te mea wai i o se nang kakai tau pukin panana i ka asuku i roura i nami kua ngora i o pia meni kiri pēsi ke e bāre ke paka uringana o kuna nai kai ai pun tenan katike nanu ne peke tenan kaka uringi ne pena koi ra ki o si reminded by apun kua wa ki it is very true si rang ni kapaia ni mea ora iu ba satara ue Yesu Christo ke o si sinang plus ba serarei He's always with us wherever we go. Kana te rana skorai e ki. E re sinang ka hai tau nepe. Te kuna ane ki me roan whātar watamea ki kai kakao ringira pa. Simon ka paia. Kai ke iara uean tae na wairi irira ki. Miangia nani o sinang mga nora te kuna iu ki. Te pego te minis o aia pune pe te iawa te pi me to wana me aio ma to wana te kuna sinang kana kua na oim te songora nam kua ngara iu pi e men ki. Oh yeah.

0: O kona mea urina panaan pia men kiri bes. Ai kai am news ki am rongoro am pukin te wiki ne yo. Ari asan kata uroa ki pukin nongora ngai yare keke mei ka khani ko. Pa senarisi ko. Me pai ai kari ki te wiki ai yo. E kata ana te beigianga te mena te statement te pate ya te act MP Laura. I pukin te mos ari asan karawa ki pukia women kua tenaan sat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kuni ai min na kakaya pa te rapata yo yesa na ki korawa mui o kwana ari yesa na kate ya na kai ni peire ni kakir kakaya anatana makuri ai kai. Yesa ni musika ki pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koya anatana makuri ai ka women na kai. Te mai sini mani aina ena na kon isipi me ni me awa tenga te tahara. E te akin na nepe rora pa tan kam makurin da patai kai a ki akarin na takai ni beairi na gira patai bukin naro ya kain tipetipeki. E na kona ndike pa mga kaiyan kana aki iri na nun a yakai ni beairi a ki akarin. E san te akin na te mende te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni ka penia ya kona ni ka kai ya kain te wa a marina a ki episinaku. Oni men kain te wa anta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi ka rena na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo anta in te typhoon sinalu ari ore a meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo rairaki te bua te mai re men na tapo ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pete ka kai e buke ya na ki ni men a ki atape zuai men de ke na pataia E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kai na korawa ya makuri. O men nora ai atape a yanga yau su. Nā ki ai ka apua ai kai. O yasai ni kai. Yasai ni baka. Puan te pāne kiri kāki yan te nua te tāra ntāpu tape ua yonu siran. Yasai ni kanakua na ripos kaspi pa. Nkai puan te pā are tenu te wapi me rwai wa ya paga na kon tenua wapi me tenua de sans tenua de tara wapi me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni me wata kate bubua ina non te paga ina non wapi me wanu de pon te pe wata ban pa a paga ri bon na ya pa e te wapi me me wana kon si wowa de tara wapi me wowa de sans Nenge nani o te aki na jopi sa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka nga ngaro na pa ya ki roi nang o maa te nonori na kon pon pa na kon tae ka na roko ka na mga yei te pitaki na kon te maa kete o men te aki na nepe pa ka na e kona ande kiam pa e ke puona yan te nua te tara o wakete ka nga nga nga puona nepe Asan kai tan makuri o tan pepeire ndira patan ka bosi groi e te mis samua ni usiran ni beire ia pa enang tona na kapu e ka groia ni katua ririki na kon ai ni katua huwa diririki e te agina te director e seumanu ulale mai mai teva matafai ngai te satararua ta kapu a yo buken tene pui mermia wa diririki pa eria imo angkai pa ena pitana tai ni waaki te rapata ni kapu sigiro ai ai yo. Te mai nga yo, e na kona nangania roa ia tai, ni mea nga karo ai ka te mea roa, on ka koroa, karokoa ia waaki ai yo, na kon digi ai ka penian te mea roa, ina non wawa diririki. Awara te sangora wanden kane kanuan pai e kari ki nanon te wika yo am news ari asan kata urawa ki men am ruin kare ki rongoro i bukin PM men ki ribes e na tigrai am weekend na yo asa mga po nakon te weekend e na roko
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Takauring, te mera ki ni bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o da kanga na konta buru. E kona ande ki te mera ki ni bua men te meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki a taki narana at the strip throat. Kane ya ki bea kwa ni katoka ki na makuri bacteria yu Oina kona ni karige te rheumatic fever, oina karige te heart damage, ke ta kanganga na kon te buro. Kana aruna pa eme mera ki buwan nasim, tai tapara kairia na kon te throat clinic, ke na kon nam doctor me denis, te tai ae vea I kakawa kine bea kona, kona suasua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ke yak. Ta kaureng dike warere ke pa mente mera ki ni buwa ae yak I montae ni ko katoka ki ina kona ni karige te rheumatic fever, o men dike ta kanganga na kon buro. E te imetua ni kora kora te makure ni ki mato ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro na mka TV, computers, laptops, phones o pai naro na mouse o pai pai ai kakabunga na ipuke na kon snap dot o dot and said o tau anako mi na mpai pa anako na andike nkana ki muaki

0: on the right nose ke ni biria ke na kanwan te buka meru i bu ken te riri ke yo wo watanga wa bi mono wa kan pesa nda ba ke yos a to kana no ra ni kan dei ta mi ka ta urai me kanwan wa mi ta kauri nga ta ka nga nga pa ka ma penen dei ta ki na kon temperato ga wa tabu ta ga wa men sa be beren de inset ke yen si are ta pena de sports kami a ke kam kanira te ta ka ga ro ka nga nga mi na kon te ta ka ga ro pa ane e mo ana ki me ye kanwan ta ka ina mata Te kāri ori e besi na koi mii ni ka pene ko meuniti, ne a kurupun taka karo pa e na tauroa ine pe mi kanua, na kon puka meruan taka ino amata, na run te mai ye, me a tiene ni awa e ponu o tami, pa kanuan te puka meru ni kukurei, di kiera ni kiri besi. E na manga hous, taka abui me a wanua ni ka ino amata, taka meuniti e Mereven Kiri Besi Group, nungo watenga wabui me hisua. Kamrapa Mereven Kiri Besi puken na iyo. Kampesan daba awani men ron na misa koropoke men di NZKNC.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: O kona mauri ni banaan pia min kiri bes. Ai kai am news ki am rongoro am pukin te wiki ne yo are asan kata urawa ki pukin nongora ngai yare keke mei ka kani ko pa senarisu ko me pai ai kari ki te wiki ai yo. E kata ana te beigyanga de mena de statement te pate ya te act MP Laura i pukin te mos are asan karawa ki pukia women kua tenaan sa makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kuni ai min na kakae pa te rapata yo yesa na ki korawa mui o kwana ari yesa na kate ia na kai ni peire ni kakiri kakaia anatana makuri ai kai. Yesa ni musika ki pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koi anatana makuri ai ka women na kai. Te mai sini mani aina ena na kon isipi me ni me awa tenga te tahara. I te akin na nepe rora pa tan ka makuri na rapata i kai a ki akari na takai ni peairi na ki rapata i bukin na roya kain tipetipeki. I na kona ndike pa mga kaiyan kana aki iri na nun a yakai ni peairi a ki akari na. Esan te akin na temende te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nepe ni ka penia ya kona ni ka kai ya kain te wa a marina a ki episinaku. Onimen kain te wa anta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kare na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo anta in te typhoon sinalu ari ore meravan te northern marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te bua te mai re men na tapo ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e pende me to na pe ta ka kai e buke ya na ki ni men aki atape zuai men de ke na pataia E te akin na Tyler Robertson pa atape. Nebe tāne ka kai ni korawa ia makuri. O men nora ai atape a yanga yausu. Nā ki ai ka apua ai kai. O yesa ni kai. Yesa ni baka. Puan te pāne kiri kāki yan te nua te tāra ntāpu tape ua i onu siran. Yesa ni kanakua na ripos kaspi pa. Nkai puan te pā are tenu teru wapu ime ruai wa ya paga na kon tenua wapu ime tenua de sans tenua de tara wapu ime tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni mewa takate bubua ina non te paga ina non wapu ime wanua de pon te pewa ta bon pa a paga ri bon na ya pa te wapu ime me wa na kon si wowa de tara wapu ime wowa de sans Nenge nani o te akina te opisa men te eie e Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka nga ngaro na pa ya ki roi nang o maga te nonori na kon pon pa na kon tae ka na roko ka na mga yei te pitaki na kon te makete o men te akina na pe pang ka na e konan reki am pa e ke puona yan te nua te tara o wakete ka nga nga nga puona na pe Asan kai tan makuri o tan pepeire te rapata ni ka bosi kiroi e te Miss Samoa ni usiran ni peire ia pa enang tona na kapu e ka koraia ni katoa ririki na kon ai ni katoa huwa diririki. E te agina te director e seu manu ulale mai mai teva matafai ngai e te satararua ta kapu a yo ibukin tene pui mermea wa diririki pa eria imo angkai pa enapita anatai ni waaki te rapata ni kapu sigiro ai ai yo. Te mai ngai yo, e na kona nangania roi ai atai, ni mea ngā karo ai ka te mea roa, o ni ka koroa, karokoa ia waaki ai yo, na kon digi ai aka penian te mea roa, ina non wawa diririki. Awara te songora wanden kane kanuan pai e kari ki nanon te wika iyo am news ari asan kata urawa ki men am ruin kare ki rongoro i bukin PM men ki ribes. E na tikirai am weekend iyo asa mga po na kon te weekend e na roko.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kuna me ori te songra nam kongra yu PMN Kiribati. Kia ora nukoim. Te me aruan te karangaina ki nukan te nukan ponga yu te tapesa yu. Te tei yu sina harane kon te weather forecast ta 1.1 mean pong ipukin te me tuan nungram nukon nam kongra yu. O naru naru katai o ase na tara arata po ayo ari o te aroa nusiran min te North Island ni mga na kunti South Island i min nani o ase na tori mi an tara kin kan na pera kiri best po poto ari se na aroa ni kone pegei i nanu nam tai ayo o kanin tara kin kanwan te pong te tairi kai yo a tara kin a te no Thailand yon nusiran ki Aotearoa o kana makina ki nkani takawa e kaitaia pa yei te roa yei ni rena ki me to wanang nang. O Pontearoa na nebe me te kawa e whangarei o tamaki makaurau ki Auckland o Wellington. Tina nukon kana tara hamutin te dairi kayo kana makina ki pa yei te roa yei o ni rena ki me te kawa e Tauranga, Gisborne, Rotorua, Taupo, Napier, Palmerston, Palmerston North or New Plymouth. Ruari kāgin kāne na kon te South Island, sina tara te tapo e Nelson, te dairi kai ioe, kan mekina ki pa iei te roa iei. Tara ki nepe plenem te dairi kai ioe. Ni rena ki me te tapo e Te Maru, Dunedin, Queenstown, o in Mekako. Wara te songra, anen kāne bukin Aotearoa, te dairi kai ioe. Kane na kon ki dibes tarakin kane makin pu tar tarin tai ri kayo o kane makina ki pa ye tiroi ye ni rena ki me te wanang nang o te to tana ta khara un tap te pewa o ai pon chero nene pe me mera ke ye pe yang tarawa mayana o kuria arano ka pe me me te utana ne pe ta khara u tap te pewa o nono ste to we peru o nikunau e kana makina ki pai ai te tiroi ye ni rena ki me to tana te khara u o no to ata mena re to tana ta khara u ta boi kan ni o pa na pen kan ni i roi te ponga yo ni rena ki me to tana te khara u ta ba ta pe o ai kan kan Washington ni e kana makina ki pai ai te wanang nang ni rena ki me te khara u to tana o ai pon charu na ne pe me fanning o christmas Canton. Awara te sangra wane ta 1.1 min tapang bukin te weekend na iyo. O serangin ka kai tau kai ko te ime toan roa nira ina nun ti awa iyo. E na tikiroa ya weekend o punta panani roa rana koi mi. Ta ima mani ngami safety ng kami na ki kami nanti ta puwe ka kama ituro men kakarau ki. Kami nui kami men nora kinta ma ituro ang kami ya ki kami nanti ta puwe ye diriringa yai. Ta ima mani ngani pen kami nui kami men diriringa mi sunscreen. Mi te pa mani ngan na ki nana ko yan te rin ngan for too long ke nga yere te pana ari ki ni rora na koi mi a mi safety na nun te kawai nebe me uri mi nebe nta ari ka na kam nana ko na kawa ke kam nana mi po sin ka me ngan pun irara ri ta ari ke te pa mani ngan pe mi life jacket nga mi ke kam na ko na kawa ke to abu ni ma mani ngan mi na nun mera wa ina te kira ari ke mi weekend o sa mga kaispo na kon te weekend na imaira ena roko ayo ke Tikiroi me ikan.

0: kopi koko. Kame no ana se mare ina no pirito mente ora kin te flu, ntain te kame itro to royo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapon nana i painara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa to ana to ana. To ana to ana ono wa.
1: Ako na pa rike te sa ora. E kai tana namba e ke o nan tarponia ke ndrita ki mai ai bukini kare ke kin te popoki kana rona pa. Ge te menna ke tau ina noa te meroro. Ao, kokona tarapon on the number to wanna isua tenua isua ke kokona na pentection on the number to wanna isua tenua isua inte tai na para kotangiria au ki to kora ki kai ki to eto e u ki te popo ka yo pon wapi me wa tiao ni ka to bon kotangiria ni kan meroro ki to ni kan an ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tirayo te tapara rita ki no tan ban to wanai su atenu wai su ko ran tara poni e ka poki ke kana wam text to wanai su atenu wai su au ki wapi me wa tewa ina pangan the lifeline the tarapo namba ya ke wanu akia akia ni mewa au atenu tenu ni mewa au tan barikan akia wanu akia akia ni mewa au atenu te nuwa ni mea ua awa. Ke apan tarapa na kandara kai, ake ruewa poni on Auckland, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tana parikanda, ake ruewa, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa, ke pan text, e kangai help, ke awa te nuwa ni mea ua isua. Kokona text, an tarapa na koia, nita taina parako taina noia, ke ta taina parako tangiria. Ibukin the suicide prevention help Lined, kamuana dita kimi kangai, aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua wanua ane mewa tena barikan, aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua wanua ane mewa. Ibukin the youth line, kamuana kami dita kimi kain turun dikira kita kami kita kain the youth, kita ngana pun kita tangi dia ngana meru rokina, ayo, kanganga kita program, aki wanua, aki, tenu waisu wanua, Onoa tenua tenua tena barikan. Ake wanua ake ake. Tenua isu wa onoa. Onoa tenua tenua. Ke kampun kon antiks. Nakondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapuwa ki. Ibukin te ipopo kaya rena ki pati Samaritans. Kito ato kora ki kana ipopo kina pia. Aya namba ako nanda ki ei. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Tena barikan. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan te pe wata nan tarapon na kamon nan rita kino ko yaya perena kapo aki on kamon nan kamena na detai are kamon kaina me ya ya ya ya

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kona mea rite sangrawa yon kane te updates te katanoa tatouana men te New Zealand Kiribati National Council. Kamna pene ni meori kain Kiribati yon o Aotearoa New Zealand. E asami councillor New Zealand Kiribati National Council and said KNC ni kametoa kanoan te surai o watenga wapi me ono wanaro na yo. Weekend te tetani Kiribati? E nga mua men ni meaua surai ni karakua te pime tau wana surai. Te Kiribati Language Team kane, e nga katanu ato aki, nga na yosinako men te Ministry of Pacific Peoples ke te MPP. E nga kaukake weekend te tetani Kiribati ni meaua surai yon tauranga noosted by chaos. Kamaga unga ki mea mi koraki ni ka pene ni kanua te wiki ane ni peika anakatei mea toa te tete me takatei ni Kiribati yon New Zealand. Kanuan takapui mea isu ane kainoa meta hosted by chaos. E na muanaki kanuan te kainoa meta men no noua. Na kon te buina nsurain te takakaru. Narun te are kamtatani yei yei. E na puka merua ki takapui mea isu ane kainoa meta te pui meta wana nsurai. Are ya kaina kine pe yei weekend te tete ni Kiribati. Te veni un kane e na confirm kanere ki te tapu meiru ya kain ki yos. I begin the sport venue o te venue kani 81 Truman Lane i Mount Maunganui. Ta kaino ame te venue wane pui me to wana nepe Truman Lane, Mount Maunganui, the Queen Elizabeth Youth Center. Ai pan ta kai tau na koi ya kain ki yos na yangana no on the right nose ke ni biria ke na kanwan te buka meru i bukin te ririke yo o watanga wa bi mono wa kan pesa nda ba ke yos a to kana no ra ni kan dei ta mi kata urai me kanwan wa mi ta kauri nga ta kaunga nga pa kama pen en dei ta ki na kon temperato ga wa tabu ta ga wa men sa be pere en dei en set ke en si ari ta pena de spots kami a ke kam kanira te ta ka garo kaunga en kami na kon te ta ka garo pa ane e moanaki me ye kanwan ta kai no mata te kori ori ebes na koi mini ka pene ko meuniti me kurupun ta kaka ro pa ena ta uroi ne pe mi kanwa na kon buka meruan ta kai no mata na run te mai ye me tiene ni awai pon wo tami pa kanwan te buka meru ku kurei dikera ni kirbes ena manga host ta ka abui me manua ni kai no mata ta ko meuniti e mereven kirbes group nuwa tanga wapi me hisuwa kamrapa mereven kiripesa puken na yo. Kampesa ndapa awane men ron na misa koropoke men te NZ KNC.

0: you. Pacific Auto with Latonya on 531 VI.
1: Money matters. Kita sukona naranda pa ayu aron te taratara ipukin bokara pa sina kai ko money. Kona mauri niki, anta te yayo sina kamatau ataran te kuaua, ara isipun karikia pun me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu atana pa te kai ante ana pa pa akaupai, men wana wana. O, e kako wakina pa pa e makuri te kawai, me aron ni yata me ipukin karikia te rau, men pepe tele pa aron me uia, ipukin pa a kawakina roi aia mani, a men dikira kena pe kaupaia, ni kai tara pon me uia. Are nono na pa a men tai kai, e rawata aia mani. A men pepe tele pa aron kai tara pon me uia. Ayo to kawara saranda pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom, ke nara te tani kira pa sika parana ko ne kangai pa arum ni kaiko on tania kaupaim, me kora koram, pa ena te ime to ate merun, ina non te kurei, irom, na kaina musu. Ora ena na uta para para ni ke arun ka para na kwante kanan. Ta puni ina pa arun ka wori ken na pa ka para na kwana irom. Mai ta ko pa se boro in te poto niango are e kangai pa ta ia le kwau a ke sina meroro ki nen te tai o saki a urongoro o saki na pa wana wana. Me apun tenan a koropoki o tenan warware e ka akatoka ki pa ina nora ki puni roia te poto na mata. Rina non te internete o pun ta ia ndo kono pa ka ko wa ki pa akuawa. O men pese nepe wana, e pongana. E pukini poka ni kaira ni meura, ni waki na aruna kai kon kaupaira, au aramani. E tako tai ane koropo ki tepe ua pa yaki pepete, yaki nepe wa yakoa aruna kari kienta kaupai, me siin kana aruna pata ko kapona kua mausa ya pupra kei, men popua kapona ke, to iem business ya nangita kapura kei yo kapona kua, o men kari kira kia amani, are ere ke men kapona kua nane. Ke ngana ta ko mere me te ame te kaupai, o men rawa tana pana mane. Ke ta ngana ko mane mane men te kaupai are, e kasi kua ki na koi mpun me iro ian pa kasi bua i ka kaupai. Ke ta ye i ro ro me te kaupai, o e ngana kua mane e monte pes. Ke ta men karikien a mane, men te makuria ye ki es, ya antetua, ta ndaron kapona kua ndai en drugs, ke kamengi ngai ka tapura roko, o ni karikien mane na pe yona. Ke ngana ere ke te ke rohem men te mani e bubura te kanua ngai ein de ke irom naron toa te loto o ngi ere ke te mani ani o ko karikira kia i bukin karikia kin amani epes. Te menna te rapega ua te sa rapega ua e ki nagin te anabe e tam feit. Ngai e te menna te amata erangi ni successful ki do men kaupai ina nunu meauna te pe ua me i bokondana kwa ua a e tako pasiria ni ka unga te kai komani o te karini mani. Se dei ne bene mewa kina te mea wea pipiti a te tos na konani kaitara pun men kora koran aramani. Se dei ne bene ka unga te wa kini business o ni ka kareke mani. O se dei ne pe ni ka unga te ukoke me te ware ware maga nungora tu wana pe te kawa i a te asana pe ni kora i a te pe men nama taika a koko wakipa a koko pa indi mea wea. E warangwe, ane mua kanuan taningam nte tai ayo nte meroro are e wana pa kanuan kare kentering e kwa pa e kakawa ki pasina waya ni kakauring o ne kaunga irana pa pasina mea uaki na te kai koiko inono ni mea ura ayo pasina nora wana e kakurei ngai ana kontai ka anaruko poni iro ura iro yana pa nasira awara usua i katangiriki Nara nga sa taia, te ngaira kain ki te pas, saki iruan te mea u erana ki pata te kai koiko. Ke tō te mea uare e sasana ki o men pēronga e ke roina pa pa ena wana o ena pāpa ki taina i puki a tai o i puki a na pa nasira na kontai gana roku. I tako pa pon riki ane mea unte ki te pasne roina ko taia pon e mea una pa ino nante papora ua iu e re kawa ki nante mani o kaiko i kuana na pa. Taina na pae na kon ena roku na mi kaongora are money matters men panan pia men ki te pas. Kora pa riki i puki na roana ki rana kaongora ayo. O arakantani nga pa e na iei na pa arun kara pa pana pun mei rom mungi te saungura. Kanga ayo te tai ere skona ni roro yona i bukin poka kin kaunga kira. I karikia te iranaki pa ni karikia te financial freedom ki to ni karikia te mea wea pipiti ala sina kona ala pa nuara muina men naraka ka mauri men tai ene kai koiko. Ni bukin te akandara mani o ni karikia na pa spangari iru ina kiki asana pa an tuwa takawai e mwante te mea roa te mea wea yo. Kei e kaine nakoimi, sarako mwantu kinti program e yo, taina na pa yo. Kane i poka nei romte i tapara rita ki nakoira, nipanaan PMN kiripas, ai kei ale saka ngaina pa koraparikii. te ena te karoi te tongora sa mga sipo tayo na tayo
2: ko pasen daba New Zealand ni ya ibukin nang pauto ka te metwa na kon rako ngora
3: pi men kire pase we yakina kana kon te kana bana entia ra monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri ko tangi den ka rokwam tangi tang reita ki ma pi men on the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wa wa ke email na kon complaint@pmn.co.nz ko bun kona na pen reita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wa ono wa rai wa rai wa ono wa ke na kon na your website psa.govt.nz ni karo ko kita yang tang tang wa bi tepung men ta tai ari kana ko ki ai tang no pana
2: ara kata ina berante be tebe ke mera te te pun kina ki ra on bo ngai ka yara te yo de ronu tikira ke ri ta ta wa ki ai nei ari ri era ni ka khawa ke bogona ri ya ki nana sim ata ken ta gate o te re bega un de de ni gi pes in moment de menga u ko ku ri a po no ri pa ya te ki na ki on ka ko wa ke pa ya kora kora po ngana de re bega un te te ni bo noi nam te te on te te ri ki ta pe wa
1: bukin tra pa kona ta para para na ka es moment na sari ri ya mate e ka khawa ke bogona kare ke amrita ki Oni kikina e monte te mero me anasariri ya matei. A kona kona ni kora wane tei e monte weko. Kona kona kona na ya matei menna yariri. A tei tapara. Karakia te mero na e waririki. A sisira kina anasariri ya matei. Pa e wara na keke ye kintiriri. A nungora na peirunti sariri ya ne pa. Tira te yango ni pobo kina koim. E kona kora ya pobo kona na riri. A wana keke ye kina simtiriri. A re kona kora ya na nungmenga. Te pa ya ka awa ki pata perangai rakaro.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: I get the baya ka kukure ira rikin na koro na non amiyango o amkantaninga. Morara rikin tere irei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan koro bukiya. Toa tayan kouru aika ana koro bukina. Tetei ewea kua kien tetei eyana anau. Baya kinana ya pannako nare tangiria o anukona anikoroa yanasim. Taimani ngare rangnika kawak baina yeito kouru aika roya amutu.

0: takauring te mera gini bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o da kanga na kon te buru. E kona ande ki te mera gini bua men te meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki a taki narana e the strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki na makurit bacteria yo o na kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki ta kanga na kon te buru. Kana aruna pa me mera ki bua nasim ta itapara kairia na kon te throat clinic ki na kon nam tokta me denis te ta ya vea kwa. E kakawa ki ne bea kona suwa suwa nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki ya. Ta kaureng de ke wareire ki pa men te mera ki ni bua e ya ki mwantai ni ko katoka ki e na kona ni karike te rheumatic fever o men te ki ta kanga na kon buru. E te imea tuane kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro na mka, TV, computers, laptops, phones, o pai naro na mouse, o pai pai e kapunga na ipuke. Na kon snap dot o dot and said, o tau anako mi na mpai pa anako na andeke nkana ki mua.
1: PMN Kiribas 531 PI.

0: o kona Māori ni banan PM in Kiribes. Ai kai am news ki am rongro am bukin te wiki ne yo are asan kata urawa ki bukin nung ram ngay yare keke mei kakani ko pa senarisi ko me pahe e kari ki te wiki ayo. Yo kata ana te beyanga de mena de statei men te pate ya te act MP Laura. I bukin te mos are asan karawa ki bukia women kua tenan sat makuri. Tansa makuri men te rapata at the Pacific Business Trust ke te PPT. Yesa te employment coach ni kunia i min anakakaya pa te rapata yo yesa naki korawa mui o kwana ari yesa ni kateia na nakai ni peaire ni kakiri kakaya anatana makuri ai kai. Yesa ni muska kin pa te rapata yo e na korawa te pakamane na koya anatana makuri ai ka women na kai. Te maisi ni mani aina ena na kon isipi me, ni mea uatenga te tahara. I te akin na neper ora pa tan kam makuri na rapata i kai a ki akari na takai ni piairi na ki rapata i bukin naroi a kain te petepeki. I na kona ndike pa mga kaiyan kana aki iri na nun a ki kain ni piairi a ki akari na. Esan te akin na temenda te sarapakau nte US Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapia nepe ni ka penia i kona ni ka kai a kain te wa a marina a ki a pisinaku. Oni men kain te waan ta kaibu ke yo ai ka pesena kon ge asi kari na na pendi ke na ka nga nga na insin te waa yo nta in te typhoon Sinalu ari ori a meravan te Northern Marinas Island. I kunia ki te waa yo nra iraki te pupua te meire men na natapu ari a taaki pa e te ingua iai. I asa ni kunia ki te men na kain te waa yo e punte me atua na pe te kakai i buki ia na ki ni men a ki atape nsuai men reke na pataia. E te akina Tyler Robertson pa atape. Nebe tan ka kai ni korawa ya mahuri. O men nora ai atape a yanga ya usu. Na aki ai ka hapua ai kai. O yesa ni kai. Yesa ni baka. Puan te paan giri ka aki yaan te nua te tara ntapu tape ua yonu siran. Yesa ni kanakua na ripos kespi pa. Nkai puan te pa are te wapui me ruaiwa ya paka na kon tenua wapui me tenua te sans tenua te tara wapui me tenua te sans nterita ayo ena kon awa ke ni mewa taka te pupua ina nun te paka ina nun wapui me wanua te pung te pewa tapa ni pa apaka riki pon na ya pa te wapui me mewa na kon si wawa te tara wapui me wawa te sans mengen nani o te akina te opisa men te eye ye Terry Collins pa te kataupo yon te pa ai kai e pon nang ka nga ngaro na pa ya ki roi nang o maga te no nori na kon pon pa na kon tae e ka na roko ka na nga yei te pitakin na kon te makete o men te akina nepe pa ka na e kona ande kian pa ai ke pon ai yan te nuate tara o wa ke te ka nga nga nga pon anepe Asang kai tani makuri o tani pepeire nti rapata ni kabosi kiroi e te Miss Samoa ni usiran ni peire ia pa enang tona na kapu e kakaroi ia ni katoa ririki na kon ai ni katoa huwa diririki. E te akina te director e Seumanu ulale mai mai tewa matafai ngai te satara rua ta kapu a yo bukin tene pui meni mea diririki pa eria imo angkai pa enepita anatai ni waaki te rapata ni ka pō sigiro ai ai yo. Te mai ngai yo, e na kona nangania roi e tai, ni mea ngā karo ai ka te mea roa, on ka koroa, karokoa ia wā ki ai yo, na kon rigi ai ka pēnian te mea roa, ina nun wawa te ririki. I wanted to song what I want in Kane kan one pai ka ari ki nanon te wi ka yo am news ari asan ka tawra wa ki men am run ka ragero ro i begin pm in kirves en ati grai am weekend ayo asa mga po na kon te weekend en aro Oh, kuna meuri te songra nam kongra yu pia meni kiripesi. Kia ora no koim, te meruan te karangaina ki nukan te nukan ponga yu, te tapesa yu. Te taia yu sina rane kon te weather forecast, tawan kanwan miin pong, ipukin te metuan nungram na kun nam kongra yu. O naru naru kata iyo o sena tara aratapu ayo ari o te aroa nusiran min tenu Thailand ni mga nakon te South Thailand. I min nani o sena tori mi antara kin kan na pera kiribes te popoto ari sena aroa niko nepe yei ina nun namta yei yo. on kanen tarakin kanwan te pong ti tairika yo a tarakin a teno talent yon nusiran ki otiaro a kan makina kin kanin takawa e kaitaya pa yai ti ro yai ni rena ki meto wanang nang o ponchero na neve me te kawa e fangarei a tamaki makaurau ki Auckland a Wellington tina no kon kanen tara ha mo tenta da ri kayo kan makina ke pa ye tiro ye o ni ri ana ke meta ka wa ta ranga ke spin rotorua taupo nepia Palmerston North o New Plymouth a ruri ka kin kanen kon di South Island sina tara ti tapo e Nelson da ri kayo kan makina ke pa ye tiro ye o tara ki nepe plenem te tairi kei yo. Ni rena ki mea te tapu e te maru, Dunedin, Queenstown, o in me kako. Wara te songra, anen kane bukin Aotearoa, te tairi kei yo. Kane na kon ki dipesi, tara ki nkane makine pu taritarin te tairi kei yo, o kane makina ki pa yei, te roi yei. Ni rena ki mea te wanang nang, o te tautana takaraun tapu te peua, o aipun tiero nene pe me merakei e peiaang, tarawa mai ana. Kuria ara no ka pe meme ta utana na peta kharau ta pata peua. No no ste bito we peru ni kunau e kana makina ke pai ai te te roi ai ni rena ke me ta utana te kharau. O no to ata mena re ta utana ta kharau ta pai kanni. Pana pe kanni i roi te ponga io ni rena ke me ta utana te kharau ta pata peua ai kanni. Kanni Washington e kana makina ke pai te wanang nang ni rena ke me te kharau to utana o ai pon charo na nebe me fanning Christmas Canton. Awara te sangora wane ta wan kan wan min tapang bukin te weekend ayo o serangin ka kai tau kai ko te meton ro ni rai nanon ti au ayo ena te kroya mu weekend o pon te panani ro ro na ko mi te mamani nga mi safety ka mi na ki kam menan ti ta po ka ka mai turo men ka karau ki ka menu in ka mi men nora kin te mai turo ang ka mi ki kam menai ti ta po e ye te ringa yai te mamani nga ne pen ka menu in ka mi men te ringa mi sunscreen mi te ba maninga na ki na na ko yan te ringa for too long ke nga yere te pana ri ki ni ro ro na ko mi ami safety na nun ta wai ne be na uri mi ne ben ta ri ka na kam na ko na ka wa ke kam na na mi po sin ka me nga pun i ra ra ri ta ri ke te ba maninga na pe mi life jacket nga mi ke kam na ko na ka wa ke to bu ni ma mananga mi na nun me ra wa ina te ro ri ke mi weekend as ma high school na ko de weekend nei mai ra ena ro ga yo ke te ro me ka
1: you're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, kon me ro te songra wa yon kane te updates te katanua te toa na mente New Zealand Kiribati National Council. Kam na pene ni me ori kain Kiribati yon o te aroa New Zealand. E asa mi councilor New Zealand Kiribati National Council NZKNC ni kame toa kanuan te surai o te nga wapi me ono wan naro na yo. Weekend te tete ni Kiribati? E na moa men ni meawa surai ni karo kwa te pime to wana surai. Te Kiribati language team kani ina katanu ato aki nkana yosina ko men te Ministry of Pacific Peoples ke te MPP. Ina kaukake weekend te tete ni Kiribati ni mea wan surai yon tauranga nosted by chaos kamaga unga ki mea mi koraki ni ka pene ni kanua te wiki ane ni peika anakate ime toa te tete meta kate ni Kiribati yon New Zealand. Kanuan takapi me suan kai no meta hosted by chaos ina moana ki kanuan te kai no meta men no noa na kon te buinan surain te takakaro naron te are kam tatani yai yai ina buka merwa ki takapi me suan kai no meta te bui me to wanan surai are yakaina ki ne beyai weekend te teten kiripes te veni un kanne ina confirm kanere ki te tapu meiru ya kain ki yos. I bukin te sport venue o te venue kani 81 Truman Lane i Mount Maunganui. Ta kaino ame te venue wane pui me to wana nepe Truman Lane, Mount Maunganui, te Queen Elizabeth Youth Center. Ai pan ta kaitau na koi ya kain ke yos na yangana no on the right nose ke ni biria ke na kanwan te buka meru i bukin te ririke yo wo watanga wo bi mono wa kan pesen da ba ke yos a to kana no ra ni kan data mi ka tau roi me kanwan wa mi takauringa takaungaunga pakamapenen de itaki. Nakon temperatura watabu, takaua mensa pepeirin de NZKNC yari tapena de sports, kami ake kamkanira te takakaro. Kaungain kami nakon te takakaro, paane e muanaki, mege kanuan takainomata. Te koriore e besi nako imi ni kapene kome unichi, mea kurupun takakaro pa ena tauroa inepe mi kanua, nakon buka meruan takainomata, narun te maigi, mea tianene awaipon uotami, pa kanuan te buka meru nukukurei, dikera ni kiribes. Ene mga host taka abui mea wanunga ni kai noa mata taka me unichi e Mereven Kiribes Group nungo watenga wabui mea hisuwa. Kamrapa Mereven Kiribes bukenda iyo. Kampesen rapa awane men ronna misa koropoke mente NZKNC.

0: sen dava New Zealand on nea i bukin nam pouto kati me tuan na kon ra kongora.
1: Noai ya kon Maori kiora men nam kongora yo pie men kribes. Tetai ri ga yo mo an tetai yo oi. Serang ni kongora ni ta ke men kwente han de Rotuma Language Week which is coming up next weekend on Sunday the 10th of May. While the first language Pacific language to celebrate in the year ke the Rotuma Language Week bukin wo tenga au pui ma ono wa sirang ni ku hore ya ni meri meri nan nam ko ngora yo pi men gi bes je a yo no ho mi ba antena ta ye ke te be men me ro ra to ye ne pe ye tira ni ri ke me Rotuma so we want to celebrate a little bit we want to celebrate a little bit about yourselves and kami kain ara brothers and sisters men the Rotuma community yon New Zealand no te aroa and I sina no kone New Zealand ke yeah, the language week are you gonna start the next weekend men te puina ni mei ni karoa te kaona pong te pima no ni mei te pewa tenan kipun kora ika ke tenan te then rotu mai ka konan ka pongana ka to roi ka nokon de weekend na ro ke ni ka na ho an ke ke nga yar ta ka me ori ona ka ngai no ai ai ka na ko na ka ka ngai ta yo ka ka no ka ngai finga le le i thank you ke korapa fayaxia ka na ko na ka ngai me ta ni nga ke excuse me Turo. E wara, ina pakara mata bewa ikan ka ngapos ita bewa ongo wa i yataya. Eto apun sakini beti. Ka ngapun tiyong ane penkai mo amere kamai kwa ka kaya ikan akampun pas. Ha, tayo ha kami akamari ta kina koyren kes iara pronunciation sa ikai ki. Ngayari sina celebrate mo at Rotuma Language Week. Tapos ito minis ni minus si miyamiano kundam ko ang rayo piya mini kidibes ki. Tapos ito nano kunay kasi kan katangi panangan nam ko ang rayo piya mini kidibes. To celebrate our Rotuman sisters, brothers and sisters throughout New Zealand, Naga Language Week, which is coming up again Sunday, the 10th of May to the 16th of May on the Saturday next week and the following weekend. Mayari Data Para joined in on celebrations. She had to be with an Tete, Hotayan Tete, and Rotuma, Kanato Yeri, Kirikim Rotuma. Ah. Reitak na koira na kon pia men kiripas. Pasina taranoa, sina meroro men koe, sina celebrate you. Am kouchi ake, yon am kohora yo pia men kiripas. Na kon ta wiki, ena roko, ena tikiroi am wiki na iyo, we can't wait. Awe kai tapewa tenan skuna ke sasan de nei, pasina katangi yon am kohora yo pia men kiripas. Maina si nana ko, men am kohora ayo. Sangane pera teka ni kakarparapa na koi, kai kuti meton roa nira, okro roa nira. O kai nang punpua ratai ke, ngay yari, ya te pia katamana ni kakarparapa na koi, mko pesan dapa, fayak siya. Kona pesen dapat tikiro yang mungkin na yo ke oh ai kai tabe wadana anu kona ges na katangi pa ai pun kuna ra na pen mi ana ko mangoi na no nam tai ri kai yo ke banan pi men gi bes na kai ta un kai nam sim ngai ta to ni ta tai yo ah chao se no ka ai asan do anu ko na nam ko ngaran ti tai ri kai yo na karwa ri apu ara tai me ra ki sinang ma me hirom o asan te banan ka katiro ai no ko em te wiken na yo o sapo